0: O pwede po siya mahimong Saka Depository Bank para sa mga kwarta sa gobyerno o ang unang bangko sa PNB. Hanan mo tang di sa eskolta sa Manila. Nagitawag kaniya to The Wall Streets of the Philippines. Nagipanguluhan sa usaka Amerikano o ekonomista nga si Henry Parker Willis o sab siya ay pinakaunang presidente o nagtutok sa operasyon. Sa paglabay sa mga pipila katuwig, may expand ang PNB. Gikan sa Manila niya to sa Iloilo atong Hulyo 24, 1916, July 24, 1916 o pagkatuig 1917, may abrig pinakauna na international branch dito sa New York City o pagka 1918 may bukas usab dito sa Shanghai sa China. Apan pagkatuig 1921 ang PNB happy mabangkarote o mabankrupt tungod sa matod pa sa mismanagement sa presidente nga si Venancio Concepcion o tungod din si Concepcion nakatubang o kaso nga korupsyon o gamaong insidente nakahatag o financial crisis atong tuig 1921 sa tibuok Pilipinas matod pa. Apan taliwala sa maong setback nagpadayon gihapon bukas ang maong bangko o nagpadayon suporta sa mga negosyante o kalamay, kopra, apil ng coconut oil, mga tobacco nga sa rin atong panahon na taas ang demand tungkol sa World War II o kininak nakahatag dako nga tabang sa economic development. Apan sa panahon sa gira, World War II, miundang ang operasyon sa mga bangko, miabli o balik apan ilalom na sa administrasyong Hapon. Sa tuig, dekada sa sinta o sitinta, mga katong tuig nga sa rin may expand pag-ayo ang negosyo sa Philippine National Bank o gubay-bay na mga opisina bigibuksan dito sa London, Singapore, Jakarta, Honolulu, Amsterdam. Og nagadawat ng silag mga dolyaris nga remittance. Kasadiin mao kana ang dakong negosyo labi na sa mga overseas Filipino workers og nakatabang o dako ekonomiya sa Pilipinas. July 22, 1916, mga sintuges na katuig, 110 years ago today, gisablisar ang Philippine National Bank. Para sa K5 Rewind, kinis ka K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita sa serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
2: Ako si Inara.
3: Pagod kayong akong blood sugar.
2: Ako ang isolay mag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
3: Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. Hey!

0: MGI Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Sibulan. Pangitaa sila sa Facebook or Google Maps.
1: Nawad ano ba kaugana sa kama?
2: Masinug.
1: May diabetes ka?
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Adunay powerful extracts.
1: Nga phytochemicals.
2: Ug antioxidant.
1: Nga gigan sa palaya.
2: Ug de-sugared sugar cane.
1: Mga organic compound.
2: Nga effective.
1: Matok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agud nga magpabilin na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika. Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Naapay di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Dibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Ila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Hood Superman for Men.
7: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
5: Extend Food Supplement for Men.
8: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer of 55% galvanum steel roofing na ligon, durable o pangmatagalan. Available usab ang metal cladding na wood grain design. Light o dark o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo kadlaw. Ang BMG Steel Roofing. Aduna mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu. Lourdes, Cortes, Bohol. Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing. Ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
9: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
10: Foro de los Pueblos.
11: Otso minutos, bilabay sa tak ng alas otso, balik ta sa atong tulumanon.
10: Foro de los Pueblos.
11: Ini sige apo ni kubos galagad sa kahanginan ka K5 Attorney Ronel kanunay naka DTX 500 DTX Coffee Mix D3 Bio og Spore Biotics D Palubos
10: Foro Delos Pueblos.
11: Morning morning sa mga kareta, nabutangan man ako kuan. Morning sa mga YouTube viewers nato, ha? Sama ni Jerry Remix, ha? Naglantaw og live anyang ko Jaime Pergamino. Yes, I am coffeeholic. Mga naglantaw na to sa YouTube, mas daghan pang tag magic eye sa YouTube. Maradili man sila mo pahawa bisag mag-break. Pero sa Facebook, mamahawa man mga tawo. Mamahawa man, dili man sila layhan. Nga mag-kuhan sa Facebook, magdugay. Layhan naman sila nga mugrit. Amping mo ha, sige ragid baya, ang ulan-ulan din eh, no? Bisag hinay lang. Ha? Morning diha sa may Ugas Barbershop! Ni Unyer Ugas, balin sa Yuha, dahil sa Unyer, may duty. Kuyog po diha ni Kuan. Ha? Kuyog po diha ni Kukong. Ha? Silang Jason diha, kinsa pati yung mga kauban diha, Nyer. mayong buntag ninyo og maayong pagpaminaw.
10: Foro de los Pueblos.
11: Pahinomdami ninyo ha sa mga kaigsuunan na to na gikinahanglan na ano bang mga batanon niya say maulaw na kay sa ilang panagway kay kanang mag teenager na usahay muusob na ng hormones sa lawas niya nigusob sa hormones sa lawas mga suking tigpamilya ni mga batanon manggawas sa mga bugas-bugas diba? Sa inyo mga talum

0: Yeah. Dili kayo sila confident sa ilahang panagway. Ay, magtago-tago. Higo na lang sa magli-li-li-li. Pag nabon mo og DTX Beauty Soap. Ha? DTX Beauty Soap kay makatabang na ni mo. Herbal na siya. Makapahamis na. Pawalas mga bugas-bugas ninyo din ha. Oh. Hindi na mo maulaw. Ano na mo'y self-confidence? Oh, paan na, ba? Oh. Okay nga naman. Wa may talumtom ang naong. DTX Beauty Soap. Ha? Sabot mo? DTX Beauty Soap. Niya ka na pong sakit imuhang likod, sige. Sakit likod. Ha? Ay, niluta ko. Sige, pahilot. Haplasi, rago na og DTX Liniment Oil. Siya, harag din na muwala. DTX Liniment Oil. Ang kainit niya, ang kabugnaw, kainit, manuhot-suhot. Sa imong kaunuran, ikaw makabati sa alibyo sa imong kalawasan. DTX Liniment Oil. Inig-break ninyo, Sir Basin. Nangapi sila pero inigbalik sa program, balik man pod na sila og lantaw. Walay biyaay kay dili kompleto ang adlaw basta dili kadungog sa foro gikang Espiridion Dolido the third.
1: Foro Delos Pablos.
0: Diha di ay sa ahong unsa toy apelyido anang naay ko andin ha. Naay daplig highway nga naay shop unya naap naay shop sa motor. Murag mamulkit pod na sila mangayo unya naapoy kana ganing tailoring shop manahi pod si Lolo. Oy. Porting kusuga di ay sa monitor sa K5 diha. Ha? Unya man nagtapok pod din ha ng mga silingan sa ahong. Ha? Diha sa kanang ilang tailoring shop o shop motor shop. Ha? Morning ninyo diha may pagpaminaw na limo ko unsa apelyido adto. Ha? Sa mga tindahan diha sa ahong ha, morning ninyo din ha sa Luok. Kabalo ko, ubay-ubay ang naminaw din ha sa atong programa.
1: Foro de los Pueblos.
0: Arito sa laing hisgotanan mga suking tigpaminaw. Okay na itong Sara Duterte ha. Kaya bisig unsao na to mga tao. Sara Duterte mag-iab. Ilabi na sa Visayas o Mindanao. Ha? Luzon, asa mamumanguhag buto. Oy. Eleksyon noon panihaw. Ay ito mga suking tigpaminaw. Sa kani bag-ong investment para sa Pilipinas. Dito sa New Clark City sa Pampanga sa Subic appeal ni siya sa Subic Bay o sa ni SBMA oy. Basta economic zone ni siya dito. Dako kaya ni siya nga lugar kay nomdo mo atong naay ASEAN ba to nga game sa una nga 2019 nga na-issue po sa Kaitano. Dito to gito ko dako kaya na ang kuan kanang New Clark City Pampanga. Naay gitukod nga AI nga data center. Oh. Onya mga supercomputers nang naa mga suking tigpaminaw kay diha di na siya di bawa atong cellphone gamay ra man og capacity atong cellphone inig mosulod ta nang app ana example AI dito di na giprocess kana mga maghimog video magunsa diha nga gamit ang AI oh gitawag ni og Pax Silica mora nig para na ako sa California mo ni Silicon Valley oh kay nga naman gawas nga na yung mga supercomputers diha data center sa AI, naapoy, manggamag chips. Oh, actually, kani usa sa pinakadako kaayog yun sa karon nga generation, ha? New Clark City. Sa, kuan din eh, Basis Conversion Development Authority, no? Sa BCDA, dito sa Subic Bay. Subic Bay Maritime Authority, no? Pax Silica. Now, so ang simpleng pagka-istorya, mo-invest kining maong Siyan.

0: sa Amerika akong pamino, mga Amerikano ni. No? Mo invest din ha, mo butang, mo put up para sa dugang trabaho nato. Ha? Dugang trabaho. Dayon, manggamag chips. Ha? Nga ginagamit sa kaning mga gadgets. Mo ni siya'y pinakasikat. Ang pinakasikat nga gamanag chips na as Taiwan. Ha? Diri, kaning paksilika, mo na po ni usa. Manghimog mga chips. No? Data center sa AI. So, gilantaw nga makakreate ni og patindaghan na itong trabaho. No? Makakreate ni siya mga suking tigpamino. Ang gibulong ang press release. Basta sobra 190. Maka-create siya og ubay-ubay gyud nga mga trabaho, 171,653 workers. Sa nang gani. Unya maka-generate nato og mga 1.7 billion. Ha? Nga revenue kada tuig. Alin dako ah? Pero pinaka-importante ani kaning trabaho gyud. Pero bisan pa man sa kana kaayuhan magidala ani eh. Di ba? Eh syempre creation of jobs, no? Investments. Pero bisan pa man sa kamaayo sa dala ni ini mga suking tigpaminaw. Dili pod kalikayan nga adunay mga tutol. Moron po nilang trabaho gyud tig upos-upos. Kay lagi kuno day issue sa kalingkupan, di ba? Oh. Kaya dako na yung mga radiation, unsa na, dako ko nun nagkaon sa kurente, so basig kulangan na po datong kurente. Dako ko nun nagkaon og tubig, kay kinahanglan man dahil ni grabe nga mga tubig nga kinahanglan para pabugnaw sa mga computer, kay bali mo dahil ko nun yung initag yun. Huh? So kinahanglan daghan tubig, basig makulang na po sa tubig. Hmm? Puro naman problema ng inyong gilantaw. Ha? Huh? Nagpabor na gani kayo na ito ning naitayin na ani din, eh. Para nako ah. Oh, papareha tag Taiwan nga sikat kaayo sila sa gamanay chips niya. Halos mga Pilipino ba po ng mga worker din ha. Nya karon diri na gyud sa atong nasod. Ha? So duol-duol na lang sila. Unya ang nakaayo pag yun. No? Di magyud nakalikayan sa ato diri na amo gyud mga mina. No, mahingon na po ni mga environmentalist na po, guba na po. Oh. Kay kanang mga minerals nga makuha din ha nga ingredients sa murag pagkaon. Huh? Ana bang apil, no? Component. Oh, ano siya yung term? Component sa ginahimo nga chips nga makuha ra po diri sa ato nga mga minerals. Dili na igawas, dili na i-export. Kun dili nang iproseso para ma-apil mahimo sa chips. So buti pa sabot, ang iyahang value add diri sa ato. Kay kung raw materials naman mo dang kwaon, gamay na kayo nagbuwis. Pero kung ang product na yun, ang mugawas dirigikan sa ato, niya mo i-import dito, dako kayo nagbuwis o maka-income ang atong nasod. Ha? Kaya yung hanapan na uban, nadaghanapon silang kalawaton. Ay, sagsig huna-huna, anak. Ang atong lantawon diri, ang dugang panarabaho sa atong katauhan. Ha? Unya nga makatabang pod na nato gyud kay kulang in town kay tag panarabaho. Foro de los Pueblos. Ang muupos torn share ilang kinahanglan na muligi na lang bagi kang Jansani. Mao pod na usapod, no? Oh? Pamuligi lang mo kuno sa nang uban kay gusto pug bahin. Hala, upos kay wa man kabahin pero og makabahin walay upos. Panira ko na usahay sa mga sanggunian po, dala, upos. Og naipropos, upos. Gawas, og legitimate yun nga opposition ha, nga kanang tarong yun ang mga rason. O, pero usahay na ay proposal, upos. Kay walay bahin. Pero og makabahin, sirit pas manatad suporta. Puro de los Pueblos. Attorney, unsa gyud kaha ang sangputanan ana nga project kay naa mang good benefits na naapod bad benefits o bad dili na benefits ha experience basta bad dili na benefits na apan ang tax ana siguro na siguro oh na lagi mga issue lagi nga kabayan na ng kulangon og tubig ana ningon pud ang sa developer nga di man kay kaning tubig ulan raman among i kuan tigumon oh yung isulat kurinte ana pud may di naman gusto magproblema sa Pilipinas kurinte na may kuan solar no gastuhan na nilag solar oh pero okay man ang solar no. Ah, okay man ang solar, makatabang man gyud na siya. Hmm? Pero dako ang pagapon kagasto. Di ba? Dako ang pagag investment ko. Ingon sila nga og masaligan gyud ng solar. Ngano man nga ang mga disyerto nga mga nasod. Di man solar gyud ang ilang gamit. Ha? Ah, dito gani ah, halos tibuok tuig ga init ra sila pero di man sila kaiwam sila gagamit og solar. Gamay ra man ang porsinto. Lahi man ang ilang gamit. Oh. Eh, kaya ako ang pag-ihapon kagasto. Hmm? Saksak doon na, Dilpen? Ha? Ah, wala po na minan ni Dilpen. Attorney, si Ramel Baya. Good morning, Attorney. Always ka na mo. Always ko na mo. It's me, Ramel Baya from Nagbalaye, Santa Catalina. Salamat. Always ka na minaw. Oh, no. Always kang na minaw. So, dako kaya ni nga project mga sukintig pa, minaw, pack silica. Hmm? Oo. Hinaot nga, maghimo ni sila mga semiconductors, AI infrastructure, research facilities. Oh? Yung may nga, magod pa ding uban nga, data center na sa Amerika o Israel, driibot ang Pilipinas. Ah, kay basig, kwa na, delikado na. Sige lang po mo, ingin, delikado, delikado. Ha? Din lang kita masinsuan eh. Para example, butang nato, ha? Kani usay balik tas local, usay magugat-ugat gyud ko ani ba. Migo ra bago nako nagpropose ani, pero mausob ra ba do, mausob di na mapud jaron magbabalaod. Kaning mais, ha? Dire sa atong local, sa probinsya na ay ordinansa nga dili pwede ang GMO. Ha? Ha? GMO. Oh. Kanang giusob ng genetics, genetically modified organism. Oh. Kay kuno makadaot. Hmm? Makadaot na ana dili ta na mga GMO. Pero ang atong mga feed mill dinhi gapalit og mais gikan sa Mindanao nga GMO. Anong diri na lang magkita mananom diri ana kay may magunang GMO mga sukintig paminaw nga mais kay ngano inigtanom nimo dili luron walay sakit so kwapo kayo ang yield daghan ang produkto sa farmers dako siyag ma-income ipagwantahon gitaan ang mga Bisaya nga mga mais ha kay makadaot ang GMO pero ang atong mga galingan diri mga feed mill gapalit og mais dito sa Mindanao nga GMO. Ha? Ba, unsa man yung masulti ana? Amo na ako gingon ba? Dili ta anang mga baguron nga makatabang kay diri kita sa mga kinaraan gyud. Madaot ang kalingkupan. Ay!
1: Foro Delos Pueblos.
0: Puro ra mo kalingkupan, wa pud gani mo gihimo. Ha? Namoy gitanom kahoy diha. Igor mo siyaw-yaw. PNP Shaton, padayon ang Dial 911 Information Campaign. Ito sa pasudlon. K5 James Bandukilio, K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: James.
2: Gitutukan sa Municipal Police Station sa lungsod sa Shaton ang pagpadayon sa pagpahigayon na sa SAFA NIR Dial 911 Information Campaign na aron mapalig-on na ang kahibalo sa komunidad bahin sa hustong paggamit sa 911 sa panahon sa emerhensiya. Giawag ang tanan sa pagtawag sa 911 na kung adunay naghulga sa ilang kinabuhi, kadudahang kalihukan, aksidente sa kadalanan o kung nagkinahanglan og tabang kikan sa kapulisan. Ihan niyo usab sa PNP Shuttle ng tanang katawhan sa mong lungsod nga magtinabang aya aron mapadayon ang malinawon, luwas ug hapsay nga komunidad sa tibuok Shuttle na. Balita gikan sa News Center, kini si Kaki 5 James sa D3 Bayo Baruquillo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report. Puro de los Pueblos.
0: And salamat kay K5 James Baruquillo. Gikan ni Inday Mars Blog, Attorney Ronel Canibas Jojo de Gracia. Gracia, na ako'y post bahin sa amo problema kay nawala nawala ba na sa akong iyaan nag-comment o dili maayo ni chat noon siya nako nga iya daw ihack ako account, ha? Ilibog ko ni mo Inday Mars oy. Iklaro ng imong problema. Nag-post ka, nawala ba na si mong iyaan, dayong nag-comment siya, sa mga nakabahin? Anong ihak mo niya imong account? Siya no ang apelyido anang tailoring sa akong attorney. Ha? Si Adaw ang tigbagay ugyanta sa motor diha. Adaw ang tigbagay sa yanta. Morning diha, Adaw. Unya, morning diha si Mr. Shano. O ano yung apelido sa tailoring? Oh, diha sa Ahong Ay Highway. Morning ninyo diha, mayang pagpaminaw. Sige, gano'n silang paminaw na to. Diha, shout out ninyo.
1: Foro de los Pueblos.
0: Salamat, Kukong. Attorney, morning. Unsa naman developed sa impeachment ni BP? Daog na ang defense. Murag dili naman gyud hawak sa prosecution ang bit gikang Almelinda Pernia. Hawak mo ang bit. Hawak mo ang bit. Sigutan na ito na ron sa itong pagbalik. Itong mga statement ni Senator Robin Padilla. No? Ay na po, mga sipiat gamay si Senator Robin Padilla ato, pero klaro mang good food kayo. Di ba? Sige si Jerbel Ruistro, ang lead prosecutor. Congressman Jervil Luistro. Ningon siya sa una nga, magkandak sila kuno, mura na kuno kay ang trial, didtugod kuno sa kuan, didtugod kuno sa Senado, so ang ilang himuon sa House, sa Committee on Justice, murag mini trial. Pag abot sa impeachment court, ningon sila, wala siya naghimo og mini trial. Buang-buang. Yung ka sa una, sa naapa sa House, mini trial. Ya karon nga naa nakastubangan sa impeachment court, hardlok kang makasaban sa mga senator judges, ikaw wala man may naghimo og mini trial. Nya kanang inyo mga witness puro na mga kasong perjury. Ha? Pag butang pod mo witness ang mga ipresent niyo dokumento, dili notaryado. Ha? Nya maingon mo nga ligon inyong kaso, ligon sa inyong mata. Ha? Pagbalik na to nang isgutan, dagko laman ang inyong mga simod, ha? Dagkon laman yung attorney, nawala ang bana sa ako iyan. Wala pakit eh. Nya, gapost ko, gaya-gaya ga ra siya. O comment. O nya, ni chat siya diri nga, iya daw ihak ako account. Yaga-yaga siya o comment. Si Jojo de Gracia. Pinsa mo ba ng Jojo de Gracia? Basig kabuanguna, ayan nagtagda. Ayan nagtagda, basig kabuanguna. Ano ba natang doon? I-block na, dahil sa imuhang account. Ayos, siya pa-apila o comment. Namang ina na mga kulang og utok. Ayun yun og sabay. Kaya yun yung sabayan na mga kulang og utok. Kulang pangunahon na mapareha ka. Ha? Na-impeach na si BP Sara sa Kamara Attorney. Mabitaw na-impeach si BP Sara, wala pa siya na convicto sa Senate. Sakto ng imuhang term is Peridion Dolido. Ha? Impeach na si Sara, pero wala pa siya na convict, so wala pa siya na remove. Morning, diha attorney, madag-umon kabuntago na aguro bagyo, mahaw ta attorney. Na, munggoy bagyo, karon pa ka Janiel Solwita? Niyara ko nag-ingon nga na ay bagyo dito sa Luzon, bagyong Quiapo, pero ang sa ato diri epektura na sa habagat, ha? Ingon si John Hills, kada adlaw jud may naminaw sa K5 sa radyo. God bless sa tanan amping. Amping po din ha. 30 minutos pa lang sa tag ng alas rotso. Mo break sa ko karet mo balik ko man lamang ni.
1: Foro Dallas Pubs. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Kainom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
4: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3Bio. Dali lang na ayo akong sama.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo. Sturbo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Ngayon na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi minting pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko o Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o lilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C! Sa mga butika. Wala ba'y ganahan makikistorya ni mo? Tungod sa imong bad breath? Mag Clinicas 4 Biotic. Kinapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4 Biotic. Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Yang hinungdan sa tooth decay. O bad breath. Clinicas 4 Biotics.
8: Mag-joy ride man tabi ka.
9: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaariba. Mag-extend ka. Extend supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tika, mag-joy ride na ta.
9: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
8: Sakay ka kidiya.
9: Siyempre, naka-extend ko ya.
8: Basta sagad nga driver. Extend lover.
1: Extend supplement for men.
10: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van og auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran ang Boston Finance an Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
11: Nangita ka ba o makalingaw ng exciting sporting events? Ano na tayo regular nga gidaring nga gihimo sa Sibulan Cockpit?
12: Sibulan Cockpit!
11: Matag-Biyernes kini og Domingo, sugod alas 8 sa buntag.
12: Sibulan Cockpit!
11: Tapok ang mga participants alang sa usa ka likon nga makalingaw nga kompetisyon.
12: Kada Domingo,
11: adunay special nga pictures nga 3 wins entry nga mas makadugang pa o excitement sa maong adlaw.
12: Sibulan Cockpit!
11: Ano na pa dugang pang mga pa-premium kung sa pa imong gidugayan?
12: Sibulan Cockpit!
11: Para sa detalye o registration, punta ka lang si Sir Dumul Kimus Kimus 0975-347-5448. Okay ni, idumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
12: Sibulan Cockpit!
11: Si Chukandaol, San Antonio, Sibulan.
12: Sibulan Cockpit!
11: Labok na bay!
12: Sibulan Cockpit!
11: Ang Sibulan Cockpit, adunap sila'y litsong baboy, lamian nga litson o barato pa nga shoot sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit!
12: Bisita na sa Sibulan Cockpit!
13: lig-on, tipid og barato na four wheels na sakyanan ang imong gipangita, kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Prones Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Van Trap Side Swap pang-negosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental, few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dicen Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicen@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
14: D3 Bio.
15: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
14: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
16: Eric Lidis, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
14: DTX Coffee Mix.
17: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunggan ang imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM, ginapamatian sa mga tao nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kanus-an imo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kanus-an imo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniuto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagadungog sa mensahe makabalikon sa brand recall o makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Anaa kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa mga mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok takbayan sa Tumagiti. Sa laktod kung sa K5 News FM Tumagiti kamo magpa-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa pa imong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingdakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762 o pangitaon ang buutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
13: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako o DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Dugay ka na bang nag-anto sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
18: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
19: Foro de los Pueblos.
0: 40 minutos ang milabay sa takda alas 8. Balik ta sa atong tulo manon kini sa gihapon ni Kubos Galagad sa kahanginan ka K5. Attorney Ronel kanon nga ka DTX 500 DTX Coffee Mix D3 Bio Spore Biotics D Palobos
19: Foro de los Pueblos.
0: Morning diha sa tanang naminaw nato ha sa ilang mga transistor radio. Kaya daghan kayo yung naminaw sa radyo ha sang sa naglantaw sa Facebook. Ban gani magpakusog sa ilang radyo kay bisan manglawig sila karabaw ha or mamunlay sila mamina or gihapon sila radyo kay nga naman layhan silang mamina ang pinakasikat yun nga ilang layhang paminawon ang For the Foreigner pero wa may For the Foreigner ron kay wa man si Manager Bernie so paabot lang mo sa Lunes. Oh, sa Lunes, murag na ana si Manager Bernie. So, paabot mo. Kay mag For the Foreigner.
19: Foro de los Pueblos.
0: Sa ato mga sukintig paminaw, no? Nga naausahay pod problema sa kining digestion. No? Kana bang mukaon ka? Kaniha, bantayin ninyo ni mga sukintig paminaw. Base o wala kakabalo, no? Usa sa mga sinyalis nga delikado ang imuhang colon, no? Nga mapaingon, no? Sa ginatawag nga colon cancer. Kung kada adlaw, especially kada buntag, no? Pasintabi sa mga nangaon. Kung mapagawas ka sa imong hugaw, pirmi nga basa. Ang buti pasabot ana mga sukintig paminaw, wala kaayo na galing ang imong kinaon. Munang mukaon kag kalamunggay nga dahon, gawas ra pud gapon kalamunggay ra pud. Ha? Kung mukaon ka actually usa sa pinakalisod nga sa mga utan ha, usa sa mga pinakalisod hilison kanang kalamunggay, no? Mao na siya nga makatabang na kung sa mga nagadayet niya, taas pa yung kaya na siyang potassium. So kung ikaw nagkaon o kalamunggay, ayaw nagkaog saging. Ha? So, si Junlin Umandam, tinuod yun attorney, naglanog-lanog yun ako radyo diri kakusog sa Kabanlutan, Baes. Morning niyo diha, Junlin, ha? Mahing pagpaminaw niyo diha, salamat kayo sa may Baes City. Now, so, bantayan ninyo na, no? Kung kada pagawas ninyo sa hugaw, spermi nga gabasa. Unya, pasintabis na nga on ha. Oh. Unya wala murag para nimo okay ra ni, no? Ang buti pasabot ana dili kayo kahilis ang imuhang tinae sa imong kinaon. Ang buti pasabot ana wala kay mga good bacteria din nga mutabang sa digestion. Nya kung magsigi-sigi na prone gyud ka sa colon cancer. Hoy. So, importante ha nga naay katabang sa pag naa kay mga dugang mga probiotics diha mga good bacteria para sa digestion mo nang amo gyud nga ihangyo ninyo nga motumar mo og spore biotics. Ha? Kapsula na siya klinika spore biotics. Makatabang na siya nimo billions ng mga kuan ana good bacteria nga makatabang nimo sa pagdigest aron nga dili na magpadayon ng basa nimo nga gipagawas din ha, sige nga madelikado ang imong colon ha madelikado ang imong colon inom ana kay ingnon tikaw tested and proven na mabalik sa normal ang imong pagpagawas sa hugaw.
19: Foro de los Pueblos.
0: Clinica Spore Biotics. Good morning, attorney. Mabugnaong kabuntagon, Baes City. Oh, di matabang si Engineer Milbin Distrito ba ni ko? Engineer Milbin Distrito, nga taga Segundo Distrito. Igunsan ni Melvin tong among superintendent sa unos mabinay nga si Mr. Distrito. Ha? Si Mr. Distrito.
19: Foro de los Pueblos.
0: Ari tas impeachment mga sukintik paminaw kay daghan gyud sa gigpon. Wala mo gyud hearing gapon? Ha? Ah. Walay hearing gahapon kay Lunes abot Miyerkules ra na. Sunod semana Miyerkules ra pod ang hearing pero alas 10 na sa buntag magsugod. Lunes walay hearing kay tungod sa SONA, State of the Nation Address. Ha? Nya pagka Martes wala kay sa Senado magkuan man sila kontra SONA. Mo privilege speech pod ng mga minority senators mo man ilang kuan din ha naandan. Kuan pod kontra SONA. O kung sa tigisultis pa presidente, kontrahon po ito nila. Muna pagka Miyerkules na ang hearing. Ha? So muna siya ha? Basta magpaabot po mo. Pero unsa may inyong gipaabot sa SONA, mga sukintig paminaw? Para ninyo, naabot tayo mapaabot? Ano mas si Claire Castro nga? Ano na mga, ha? Sa term niya, shocking nga mga paggawas na pagkuno sa presidente. May bot-bot. May shocking. Katong mga nangapriso sa flood control nga dili pod ang flood control ang isyo. Kay ang mastermind sa flood control nga imong igagong nga si Martin Lumalde sang tudon gausanon pa man. Naningo namang ombudsman nga siya Diyo kunoy central figure sa kaso sa kaning mga flood control. Nga anong hantod ka? Wala pa man lagi na napriso. Ha? Geng? Ano pa man na napriso ang tudon geng? Mumandagoy na central figure sa flood control sa pag-divert sa mga pondo gikan sa tarong nga mga project paingon sa flood control ninyo kay hotdon ra ninyo kawat
19: Foro de los Pueblos.
0: Ha? Gahinam-hinam na mo sa mga kalawaton. Nya klaro naman di ay na sa investigasyon nga si Tintin moy mastermind na moy central figure sa terminology pa sa ombudsman nga nuhan to doon pamana na priso. Wala man nagidakop. Ya si Marcolita nga donation tong iyang gidawat para sa eleksyon nga allowed puts balaod mo inyong giuna. Ay ano naman niya man. Ha? Si Vicky Batayo namin na morning, perting kusuga sa ulan, pero full pod ang volume sa amo radyo para makabati rami nimo. Diri sa Sitio, Balaw-Balawan, Barangay Nara, Bayawan City. Morning nyo dia, Vicky, ha? Sa may Bayawan City. Si Johnny Sunny, kanang binulatik among atangan thorns para i-content. Bulatik naman gina! Kainan ka itong naging asuna. Na? Manubag siya ganun yung mga blood control. Manubag siya mumata. Ama na manubag. Ang precious baboy, bing ubusa. Ang sugar cane, ubos pa ang kalamay sa niagi, karon gidaot pagod sa RSS ay puro problema ang Pilipinas. O niya, unsa ba imong gihimo? Bong? Ha? Unsa na po imong isugilo na mo? Sa Lunes?
20: Mga kababayan, ang ating
21: tumaas na po ang bilang ng mga nakatanggap ng ayuda.
0: Wala na, bro. Kaniagi, ningon ka, ang unemployment rate imong sulbaron, mas nidagahan naman nung uwi trabaho. Lantaw ragi hapon taan na suna attorney, oy, bisan pungot ba inga si Espiridion? Okay, pang content po ni mo, Espiridion.
21: Mga kababayan, ang na ligtas na po ang ating mga kababayan sa baha.
0: Oh, manay mamong atingan? Ha?
21: Ate na po nabigyan ng solusyon ang mga problema ng ating mga kababayan.
0: Ay, yung mga sulti bong ba? Wajoy, buot bong. Ha? Paspas ra mo kayo mo dakop sa inyong kontra sa politika. Ha? Mauna, paspas ra mo, diha mo paspas. Pero sa ingon nga tinud-anay nga sulbad sa problema sa mga tao, hinay pa mos baong.
21: Mga kababayan, nagbaha na po.
0: Ikan jeep tiro na. Nagbaha na po tinud. Atul, gising-sigin nga itong presidente. Musuna siya sa Lunes, yagian po tagbagyo. So, atakabalo, o pilay damage na po dani.
20: da paman ang una ana attorney ng assist. Ana na siya basta magkuan, magsuyop, ha? O, mabulol ng istorya basta magsuyop. Ayon sa may among atngan Lunes. President, ha? Sa may among atngan. Ay mo mga bulatik na po. Mo man po mga saad. Wa matuman. Ha? Ang paspas lagi nimo sa kuno na paminaw ang pagdakop ra gyud sa mga kontras politika. Ha? Mura gyud. Ang pagdakop sa mga minority paspas kayo. Ha? Pag sangat og kaso sa kontras politika paspas kayo. Pero kauban ay hinay pasbao. Ha? Unsa man mas hinay pasabao? Unsa may mas hinay pasabao? Good morning, Attorney Kusog. Ang ulan rin ay yung mag-DTX na lang may ani Attorney Gikang Lani Galvez. Ano eh, very good decision, Lani. Very good decision kung kaya namin yung basta magbugnaw ang panahon, itapad ang tasa nga mainit nga na ay DTX Coffee Mix. Di ma Ma'am Joy Fry? Ha? Di ba unyer ugas dihas may ugas barbershop? Oh? Itapad ang mainit nga kape. Morning day ni Mayor Linin Alviola ug ni Vice Mayor Joy Alviola dias may bakong. Mayong pagpaminaw din ha sa MZA Pharmacy ha, mapalit ato mga produkto sa Klinika di Alternatibo Medisina dias sa MZA Pharmacy ha, sa may public market sa bakong. Manay ha, palalitan ninyo dihan dool. Basi magbula na sad ang baba anak ni Attorney Gikang Radi Oximar. Magbula ba po ang ba usahin niya? Mura ba po siya si Beatrix Luistro? Si, sa impeachment po ba? Ngayon si Ruben Padilla nga, dili kuno dapat one-sided ang prosecution. One-sided naman na sila daan, senador. Ha? Ay na, nagkuha na nga, one-sided mo ko na ilahang trabaho. No? Pero sakto tong imong punto nga dili sila dapat mag-present og mga witness nga naay kasong perjury. No? Nga dili sila mag-present og mga dokumento nga way notaryo. No, sakto na. Jukan Kansiko, good morning attorney, pa shout out watching here in Kamanhak. Oy, Jukan Kansiko. Ha? Ini magdulog basketball ni si Jukan dili pug kusog mga niko. Happy bispiras tanay ha, si Yoogma diha sa pista. Oh. Mga amigo na to diha. Mabi na ni Irwin Salbang mag-ihog yung kanding. Ayayahad yung kunong ikal di Rita. Unya, reminder sa mga mamistag tanay, walay bring house. Ayaw mo pagdalag bring house, kaya basic matakdan o gisif ng inyong mga silingan. Ha? O kaon lang mo dito. Oh, kaon lang mo niya ayapod mo pangihi o kalibang dool sa inyong babuyan. Ha? Nita nama, good morning Attorney Kusog, ulan diri manalungon unsa ni bagyo. Habagat ra nang inyo diha nita, ha? Habagat. Oh, ang mga panagatan gani di ay nga mudunggo diha sa San Francisco, diri naman sila sa tambububi ni Dunggo. Dalag mga tuna kay tungod sa daot nga bagyo. Ha? Ah, pero mo lipas na ni Sabado, Domingo, wasig ba na ni? Ah? So, kalma-kalma ra ka mo diha. Amping, good in town mo, kanunay.

0: At salamat mga swagin, tig pamina, wala na kayo kong panahon. Sa ngalan sa kinatibok ang puwersa sa K5 News FM Philippines. CEO President Duc Ramil Oy. Among area manager sa Negros Oriental, Mayor Pevo Banya Naligan. Siyempre, among kauban. Akong partners, paring partner nga ni Lib o Duha Kaadlaw. Manager Bernie Cabusao, atong kapaspika sa lawak, JC Jonathan Calbog. Kinlang inyong kapas ngalagad sa kahanginan ka K5. Attorney Ronel Caronay naka DTX 500 DTX Coffee Mix D3 Bio Ugs 4 Bio DTX Devolvos para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng kalingawan sa Negros, K5 News FM
1: Foro de los Pueblos. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Longabo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawa, programa nga puno, kumpleto, con todos ricados, nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran, ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawa, mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawa, the doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Mayong adlaw Doc Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Mayong adlaw po Sir GB. Hinaot nga na inom niyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant og ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
4: I agree.
5: O sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama po ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm-hmm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip o sa kalalaki.
4: Oh. Duha ka klase, Doc Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
5: Mm.
4: Impotence o sterility.
5: Mm.
4: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak o makabuo og bata.
5: Bata.
4: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
5: Monelison. Sayon ra man Sir JP kung sperm count ra man ang problema.
4: Posto.
5: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyon hangtod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
4: Kadaghana.
5: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
4: May ra jud Doc kay dili tanan ang mahimog bata.
5: Mm-hmm. Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
4: O kana.
5: Mumubo ang sperm count sa JP kung 10 to 20 million ra.
4: O ba?
5: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cells, Sir JP, pwede na ang kadaghanon. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya, kung sperm cell health ang paghihisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
1: DTX 500!
2: Ako si Jay. Siging nasakit ang akong likod o na-history ang among pamilya nga na-ay sakit sa kidney. Pagkaluog na ako sa radyo na DTX 500, ako gitrayo ginoo. ang kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo ka yung DTX 500.
3: Mapali sa mga butika.
4: Sa high doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
5: Correct.
4: Ang makabuhat og bata ang lalaki. Una, basit ang babae unya pod ang naay problema. Ikadua, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
5: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga laki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot pod sa free radical sa proteins o lipids sa plasma membrane sa imong sperm.
4: Kana nga damage dok resulta tungod sa bisyo sa anang pag-inom, pag-alak,
5: pag-sigarilyo,
4: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o MITC, isip superior source of antioxidants.
5: Oon niya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gin sila magbata sa GP ba?
4: No.
5: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o MITC. Likaye ang bisyo, ayaw sigig bilar, ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo sir JP, mo inom, maligarilyo, magdruga,
4: kadaghan.
5: Nya mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress ang din is a developing zygote. Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer ra jud ay.
4: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary.
5: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP,
4: ako
5: pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o MITC nyo asawa o imong bana. Aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin baby.
4: Kana?
3: DTX 500!
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Nadunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay, epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500! Pabali sa mga butika. MITC, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. So sige na kung tumarog Mighty C matag-adlaw, nampuan na dito akong gibati nga anemic.
3: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Nadunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay, epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
5: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
4: Correct.
5: Kasagaran sir JP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
4: Panalitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
5: Common nga allergy sir JP naa sa pasayan,
4: correct,
5: kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Nyang asthma usa ka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
4: Delikado.
5: May pana nga ang panit kay katol raman ug naga labak-labak nga pula.
4: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
5: Naigitawag sir JP nga asthmaticus. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
4: Dili ka ginhawa?
5: Kana bang dili ka kaginhawa og tarong? Unya ang musunod ana sigurado gyud sir JP, secondary respiratory failure.
4: Unay kuyaw.
5: Simple ra man ang management sa allergy sir JP. Inom ka og food supplement nga maka-correct sa nabugo na nimo nga immune system.
4: Pusto.
5: Ang Mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong the wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
4: Mojo, Dok!
5: Dako, dyan akong pasalamat sa mighty Sir GP.
4: Oh.
5: Imagine, sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala dyan ko nakadevelop og allergic reaction.
4: Bitaw sa?
5: Abog, siminto, mga tambal, asma, kaluis Ginoo, wala dyan ko makasulay. Nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty Sir GP.
3: DTX 500!
7: Ako si Alex, may kayuti ay dyan ko.
8: Sakit ipangihi og ako po dyan kusun sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500. 500 tulog ka kapsul sa buntag,
9: tulog pod ka kapsul sa gabi.
10: Simana lang nawala jud ang sakit.
11: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
12: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
5: Unay kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 og mighty Sir GP kay dili man sila palakaon utan og prutas.
4: Husto.
5: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Syempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom, aron na ay dipinsa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag-higayon nga mukaon, tag-utan o prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
4: And we harvested the most potent antioxidant known to man. O kini, gisulod sa kapsula. Ang flavonoids o polycosanol nga nakuha na to sa disugard sugarcane extract, ang pinakapait nga party sa tubo, muna'y naa sa DTX 500.
5: Naadyod na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Muna nga kung allergy ang imong problema, nga gapabalik-balik o dili makuha sa simple nga pag-inom o mga antihistamine, try mo ang DTX 500 o Mighty C.
4: Correct.
5: Ang approach sa allergy sir GP is lifestyle modification. Una, ayo nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy nimo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
4: Bitaw sa.
5: Kaon pa jud ka? Kay lami.
4: Oh.
5: Avoidance and control ang first step kauban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man dili ka kapagusto, limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok, pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong mga singot. Mag-DTX 500, mag-maitisi ka, dako dyan ang makatabang nini sa imuhang allergy.
3: DTX 500!
13: Ako si Janice,
3: okay
13: kayo muna akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ka sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500.
14: Mabali sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Luida. Damay lang na abugog taligsi.
16: Ugunog sip unon nako.
15: Magpikog Mighty C.
16: 2 capsules 3 times a day.
15: After sa sige na akong tumara sa Mighty C.
16: Abugog taligsi.
15: Ako nang masuklan.
16: Epektibo kayo.
15: Ang Mighty C.
3: Mighty C. Mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang pag-inom o kape Sir JP. Kao ba na Jude sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
4: Gusto.
5: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra Jude kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
4: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
5: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya dok kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
5: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini mo adto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
4: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok makaibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
5: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
17: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Pinaka the best sa atong kinabuhi Sir GP is kanang hidanok ang imong pagtulog.
4: Wow.
5: 8 to 10 hours walay bayan.
4: Ang pagkatulog mao'y pinaka-the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana Dr. Ramil.
5: Mm.
4: Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
5: Mm.
4: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
5: Mm.
4: Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapuway sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula. Unsa ba jud ang trabaho ni Dietri Bayo nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo. Si Dietri Bayo ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain.
5: Nindot jud ang Dietri Bayo, Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala jud kapoy pagmata nimo.
4: Murag na anatanan.
5: Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP? Unsa may rason ngano kung moinom kag Dietri Bayo mayo ang iyong pagkatulog?
4: Dok, adunay dua kabutang nga ang Dietri Bayo ra jud ang makabuhat nga wala sa plain Dietri. Number one, na ay MCTs. Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
5: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mog Dietri Bayo, ang BCO sa Dietri Bayo na ay lauric acid. Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang kinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
4: Ang good bacteria nga mo nga produce og serotonin, a precursor for melatonin.
5: Uy, pampatulog na.
4: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog. Nganong hinanok man imong katulog?

0: Tunin, na ako'y sekreto, Sir GP.
1: Ha, unsa man na, Doc?
0: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo. Wow. Aron mo gawas ang melatonin.
1: Oh.
0: Na ako'y pangutana, Sir GP.
1: Oh.
0: Ang imuhang Plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
1: Ay, dili, Doc Ramil. Mm. Ang Plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system.
0: Mm.
1: Dili siya directly makapatay sa bacteria.
0: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
1: Okay.
0: Pero kining D3 bayo, duha ka paagyanin niya. Ipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria na nakanindot ang D3 bayo, Sir GP.
1: No.
0: Tagpilagan niya ang tag-14 niya.
1: Ang D3 bayo.
0: Tapos ang Plain D3, murag tag-G's rating alina.
1: Oh.
0: Darira ko sa tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
1: Correct.
0: Ang D3 nga naas, D3 bayo, gikan na sa US.
1: Mm.
0: Kinsa man Dres Pilipinas ang muhimo og D3, wala man, BCO dagway.
1: Mm.
0: Mutuo ko nga diri dyan na gikan sa Pilipinas.
1: Gusto.
0: Ang BCO sa US, gikan po na nato diri.
1: Mm.
0: Unya, bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na, huwag asa pa. Importante diha, ang iyang ka-epektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
1: Correct.
0: Nga pag inom ni mo D3 bayo, diha-diha dayon, maayo ang imong katulog.
1: Mm.
0: Kay dili ni siya drugs nga diha-diha dayon, mo epekto.
1: Mm.
0: Pagkanindot o pagkamaayo dyan sa D3 bayo, Sir GP, ma-promote dyan niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan dyan kaayong mga sakit ang matabangan.
1: Uh-huh.
0: Domino effect dyan ang pag-inom sa D3 bayo.
1: Mm.
0: Ang pangutana, naabay ingon ana ang imuhang Plain D3? Naabay BCO?
1: Wala.
0: Wala. Pero ang among BCO, naay Plain D3. Nga pakapin.
2: Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
3: D3 Bio, ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio, kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
1: Mm.
0: Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna yung giingondok nga, dili ta ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabuhuan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
1: Kayang-kaya,
0: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe po gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubit. Ayun ang mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay nai-extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kang naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na nada, Sir GP, sa added benefits.
1: Oh, stop.
0: Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, yung extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa dyan o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni Papa.
0: Najid pa naman, Sir GP, nga lami dyan di inam og kape, sabot na kong laay kayo.
1: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa dyan na yung DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, gadetox ka
1: of
0: pa.
1: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
0: Mm.
1: May kamalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience. ingredients, DTX Coffee Mix, na ay chia seeds o kining rayo

0: coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinihinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Naotunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
3: Hisgutan na to, Doc, ang unsa man jud ang kolesterol.
0: Mm.
3: Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid.
0: Mm.
3: Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
0: Take note, Sir JP, ang kolesterol is lahi jud sa fats.
3: Correct.
0: Og kasagaran nga mga kolesterol, gi-produce ra jud sa atong lawas.
3: Mm. Kolesterol is not bad, ha?
0: Mm.
3: Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit sir, as raw material sa atong selula.
0: Mm.
3: Ginapagawas kini sa atong atay.
0: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa kolesterol, Sir JP.
3: O, unya, unsa may buhaton sa kolesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL.
0: Mm.
3: Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid.
0: Mm.
3: Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni sila lysosomes nga, oy, ihatag na din si kolesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula.
0: Correct.
3: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bakterya o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall.
0: Mm.
3: Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
0: Mm. Dili man na iyang trabaho, Sir JP.
3: Oh.
0: Duha na iyang trabaho.
3: Mm.
0: Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
3: Oh.
0: Kung ang imong isulod sa imuang baba, puro bad fats, ihatod po na niya dito.
3: Oh.
0: Gadaghan na siya ng gadaghan.
3: Mm.
0: Sa ito pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o VLDL, Sir JP, kay matrap din sila. Gakasangit.
3: Mm.
0: Pagkaman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
1: D3 Bio.
4: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Last na day kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
0: Correct. Unya, nakita ni mo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir JP?
3: Wala!
0: Wala, gyud. Makita ra jud ni mo na siya sa D3 Bio. Ang LDL, Sir JP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
3: Correct, jud, Dr. Ramil.
0: Kay ihatod man yan ni, while ang HDL or kining good cholesterol mo ay gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol,

0: kita nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
1: Wow.
0: 8 to 10 hours. Walay bayad.
1: Ang pagkatulog mao'y pinaka-the best therapy sa atong lawas, ka-agree jud ko ana, Dr. Ramil.
0: Mm.
1: Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
0: Mm.
1: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
0: Mm.
1: Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapuway sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula. Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo. Si D3 Bio ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain.
0: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
1: Murag na anatanan.
0: Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP? Unsa may rason nganong kung muinom kag D3 Bio maayo ang imong pagkatulog?
1: Dok, adunay duha ka butang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number one, na IMCTs. Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
0: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mog D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid. Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
1: Ang good bacteria nga mo'y ga-produce og serotonin, ang precursor for melatonin.
0: Uy, pampatulog na.
1: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
0: Yes.
1: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio? Kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
2: D3 Bio.
3: Ako si Inara.
4: Tajud kayo ang akong blood sugar.
3: Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
4: Kay hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinai aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin, ug kanang serotonin maoy precursor aron makahimo og melatonin. Nako'y sekreto, Sir GP.
1: Unsa man dok?
0: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo aron mugawas ang melatonin. Nako'y pangutana, Sir GP. Ang imuhang plain D3 makapatay ba og mga bad bacteria?
1: Ay dili jud, Dok Ramil. Ang plain D3 muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay sa bacteria.
0: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
1: Okay.
0: Pero kining D3 Bio, duha ka paagianin niya. Ipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria, nana kanindot ang D3 Bio, Sir GP.
1: No.
0: Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya.
1: Ang D3 Bio, Bio.
0: Tapos ang plain D3, murag tag-G's ratingali na. Derera kus tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
1: Correct.
0: Ang D3 nga naas, D3 Bio, gikan na sa US. Kinsa man res Pilipinas ang mohimo og D3, wala man BCO dagway. Mutuo ko nga diri jud nagikan sa Pilipinas.
1: Gusto.
0: Ang BCO sa US gikan po na nato diri. Unya, bisag asa pa gikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na og asa pa, importante diha ang iyang kaepektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
1: Correct.
0: Nga pag inom nimo og D3 Bio, diha dayon maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha dayon mo epekto. Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3 Bio, Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa D3 Bio. Ang pangutana, naabay ingon ana ang imong plain D3? Naabay BCO?
1: Wala.
0: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3. Nga pakapin.
1: Nga wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dok Ramil Oy. Maayong panglawas. Ipadayon.
1: Ayaw abusohon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to. Nga sakto nga kasayuran. Ugiya. Kabahin sa to ang maayong panglawas. Mamati. Apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: News FM, championing the lives of the Filipino. Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
0: The Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
2: Serving you the best music and information. This is K5 News FM. Good morning, good morning, good morning! Today is July 24. Thanks God, it's Friday. Biyernes ba? O yun, Biyernes. Ako, Junggi, sigurado. Nagbasin mong patakatagya maunya. Uy, bis pa It is Friday, mga ka-K5. Sure na sure yan. Yes, maulanong kabuntagon ka na tong tanan. Ang lakas ng ulan. Oo, or basin dirira po ning gaulan. Sa inyo ha, init. Kumusta man mo dira? Okay lang ba? Gitugnaw na ba ang tanan? Grabe ang lamig. Cuddle weather. Cuddle weather, gid siya. Oo, cuddle weather. Imong kakadol, kay mong kagalingon. Okay ra na uya as long as ko ang naginhawa. Diba? Ay unlan, ay habol, ay jacket, unsa ka man. Oo, uga, madato-dato pa ka na kay heater. Heater ko itong kuna nagtubig. Anyway, welcome sa Morning Love Drive. This is DJ Yam. Abani ko ninyo until 11 o'clock. Kauban sa itong mga love songs today and yesterday. For those who want to request, you may check sa itong text line sin numero 0910-786-1478 and 0936-207-6751. Ang bilis, Biyernes na. And then, ugma, Sabado na sad. And then, Domingo. Then, Lunes na po. Ala, lang na siya kapaspas. O, taas kayong weekdays. Grabe ka mabuang weekend. Anak na pasalamat na lang gyud ta kay sa wala gyud sao na lang. Oo, di ba? Og wala trabaho, magreklamo. Wala trabaho, magreklamo gihapon unsa siya? Santay lulugar. Di okay ra na siya, gikapoy ka, i-libre na siya itungon sa imong day off or isunod sa imong day off. Ay, luya-luya dira, mahal kayong palaliton, kinahanglan ta kwarta. Ay, luya-luya, aning kinabuhian eh. Bahalag mo, tagos na ta sa kuan sa pader. Basta kay sige lang ng sige. Laban lang ng laban. Mura tag kape. Para kanino ka bumabangon. Oo, diba? Speaking of kape, since super cold, manggil ka ayo. Perfect na perfect kay mong buntag. Balag tugnaw, imnir na siya DTX coffee mix. Yes, sa mga wala ka try, ang DTX coffee mix, doon na siya ay chia seeds, sugared sugar cane, and ang palaya. So wala siya lang ingredients unlike sa mga usual coffee ng inyong mapalit. Doon na siya side effect, okay, very processed na dyan siya kaayo. Then yung DTX coffee mix, made in purong herbal. Kahan kayo siyang benefits, mahatag sa imong kalawasan. DTX coffee mix, nakapi ka na naka-detox ka pa. Available sa Indol nga pharmacies nationwide. May buntag, dere sa Ayungon, sa Himalalod, sa Gihulngan City, sa whole Negros Island region, sa may probinsya, sa Cebu, sa mga naminaw karon, wala naminaw, may buntag, ragod gihapon. Sige, ragod yung may buntag, anino, lain sa kayo, og bating buntag. Aba, nakasulay pa mong nainigreet ninyo, og bating buntag, or bad morning. Diba, permira magin ng good morning, bisag kapoy na kaayo, good morning, yun na. Oo, morotak skill. Good morning, ma'am. Makaling ko kayo makahinomdom na itong back when we're still a student. Nga magdungan, o katulabay itong elementary pa ka. Magdungan dyan na, good morning, ma'am. Ganun mag-iragay na sa? Ganun magdungan mag-iragay mga students? Okay na kayo sa una. Ano kailangan yun magdungan? Pwede mag-iahay. Good morning to Auntie May, Batakulin, and to Lolo Evie. Oo, nagpa-team on na yun siya sa akong messenger. Good morning, DJ M. Good morning, Teway Tugnaw, di ha? Oo, wala. Alam mo, kay Ino, maroon uka ng tsokolate. Oo, di ba? Puto. sana all. Hindi pa uban kay mag-ice cream man. Mag-ice cream, mag-ice candy, mag-ice pop. Baliktad mo na siya pag ting-init po kay mga pe. Mag-noodles, mag-jacket pa. Mamaya, ato ang i-share direct ninyo ang atong lucky colors, lucky numbers according sa imong zodiac sign. And also, if ado natin may share ng historical events for today's day, July 24. Let's give it up for our first song by Love. I Like Me Better. This is DJ Yang. Welcome to Morning Love Drive.

That's kung tayo by Costa Clio. Kung tayo, kung kita-kita dyan, sana all. Rason na sa taong ganahan na dyan makigbulag. Nako naman. Welcome back. It is now 9:43 atong oras. Ito ka na to sa D3 Bio DTS 500 na may chichi. Alam sa mga nangita drug food supplement tapin na karon kiting ulan. Ligid malikayan nga dali kay ta masakit mga ka-K5. So protektahin imong immune system batok sa mga viruses or diseases. Gamita ang atong Power 3 ng D3 Bio DTX 500 and Mighty C. Alright, happy birthday sa mga Leo babies who are celebrating their birthdays today. And yeah, mga celebrities or inila dere sa Pilipinas and outside the country. Nga ka birthday ni mo. We have the Filipino actress Cheska Garcia, dancer, Filipino dancer Leonor Orosa Gokinko, and politician Antonio Ledesma Jaime. Sa gawas naman, we have the American actress and singer Jennifer Lopez, playwright, singer, and vlogger Mara Wilson, and the French writer and dramatist Alexander Damas. Happy, happy birthday! Sa mga nag-birthday karon balag ulan, importante, healthy ta. And then let's be thankful for another year nga naabot ni mo, na-achieve ni mo. Speaking of birthday, isa po sa mga natawa karon dire sa Pilipinas. Natawa siya on July 24, 1890. Alang sa atong Philippine history. Kasama niya siya si Guillermo Tolentino. For those who don't know, si Guillermo Tolentino, a future pillar sa Philippine art, nga natawa sa isa ka historic town sa Malolos, Bulacan. So si Guillermo Estrella Tolentino would go on to be hailed isip as the father of Philippine arts and isa ka national artist for sculpture. Nasulod siya sa world as the fourth or ikaapat sa walo ka managsuon sa isa ka pamilya nga adunay modest means. Ang iyang papa nga si Isidro Flores Tolentino isa ka tailor whose only artistic inclination was a passion sa pag-play o gitara, a skill nga iyang gipasa sa iyang anak. Ang batanon nga si Guillermo, affectionately nailhan sa palayo nga memong. Na-display ni siya as an extraordinary talent sa sculpture sa bata pa lang gid siya. So as a child, ang iyang fashion sa una kay maggama og clay figures, magdula og clay, mga figures sa horses and dogs, gikan sa lapok along the banks of local fish ponds. So nag-showcase ni siya sa iyang natural inclination for form and volume nga mag-define sa iyang career. Ang iyang formal education nagsugod sa Malolos Intermediate School where ang pivotal influence nagagikan of his Thomasite teacher nga si Mrs. H.A. Bordner. So giprovidean siya sa iyang first formal instruction sa pag-drawing and ginurture ang iyang raw talent. So after sa duha ka tuig sa Malolos High School, ang path ni Tolentino mas nipatimaw pagyud sa dihang ang iyang itagsa, i-inform siya sa isa ka art school in Manila. So nibalin siya to the capital and ni-attend sa Manila High School in Intramuros and eskwela siya in the afternoon sa University of the Philippines School of Fine Arts. So sa UP School of Fine Arts, he initially nag-eskwela siya sa pag-paint under ni Vicente Rivera but soon found his true calling under sa tutelage ni Vicente Francisco. So nishift siya sa iyang focus decisively to sculpture. So while high school pa siya, student in 1911, nag-create siya og significant early work. Isa ka lithograph gi-title og Grupo de Filipinos Ilustres or Galeria de Filipinos Ilustres. So kana siya nga piece nag-feature sa portraits sa national heroes like Jose Rizal, Andres Bonifacio and ang Luna Brothers.
Kay gi-publish ni siya in the popular weekly magazine nga Liwayway. Nagbring ni siya sa iyahang work isip ang homes of many Filipinos. So para suportahan na yan pag-eskwela si Tolentino, nagtrabaho sa mga various marble shops or mamulerias in Manila. At ang iyang pinakaunang major commission nagsugod or naabot in 1914 sa dihang iyahang gi-create ang praying figure sa tomb of the Palma family sa Cementerio del Norte. And gidesenyo niya ang renowned architect nga si Juan Arellano. Or gidesign da ini by the renowned architect na si Juan Arellano. So gina-complete po niya yung relief figure sa Casino Espanol on Taft Avenue. And gidesign po ni Arellano. So nag-graduate siya sa UP School of Fine Arts in 1915 with a degree in painting and sculpture. So ang ambisyon ni Tolentino kay dili lang limited sa Pilipinas. In 1919, na-awardan siya o scholarship sa Bernard Baruch, isa ka prominent American financier, para mag-eskwela sa View School of Arts at New York University. So nag-excel siya sa iyang studies and nag-graduate with honors in 1921. Na-travel siya sa Europe and then ang iyang journey nag-prove sa crucial sa iyang artistic development. Nabisita siya mga renowned museums and galleries sa London and Paris before siya ni-enroll sa Royal Academy of Fine Arts in Rome in 1922. Sa iyahang panahon sa Europe, particularly sa Rome, deeply na-influence siya sa classical style na nahimo niyang hallmark sa greatest works. Sa pagbalik niya gikan sa Europe in 1925, si Tolentino na-appoint isip professor sa UP School of Fine Arts. And iyahang gi-open ang iyang kagalingong studio sa Manila and nagsugod og long and distinguished academic career nga nakita niya nga mag-serve as the director of the School of Fine Arts from 1953 to 1955. Or nakita siya isip the director. So na-retire siya in 1955 isip professor emeritus. The year 1930, nag-mark ni siya og turning point. So si Tolentino ni-enter sa national competition para i-design ang monumento ni Andres Bonifacio, ang father of the Philippine Revolution. Iyang gi-design, or ang iyang design, nga nag-feature og towering obelisk with a bird of freedom perched atop and life-size figure sa katipuneros around sa iyang base, nakadaog ni og first place and earn niyag 3,000 pesos and the commission. So para i-ensure ang historical accuracy sa Tolentino, wala gi-rely solely on written accounts but nag-interview po siya og mga surviving participants sa revolution. So gigamit kay niya ang bone structure sa igsuon nga babae ni Bonifacio nga si Esperidiona saka model for the supremus figure. So completed in 1933 ang Bonifacio Monument in Caloocan City, nagstand isip enduring symbol sa Filipino cry for freedom and is widely acknowledged isip iyang masterpiece. Sa the same time, nag-work siya auga Bonifacio Monument si Tolentino kay was commissioned by UP President Rafael Palma para mag-create og lain pa dyong iconic work. Ang UP Oblation, a bronze-painted concrete statue sa isa ka katong hubo gani nga laki with arms outstretched and face turned upward. So siya mo'y nag-create ato. So kaning statue nag-symbolize sa selfless offering of oneself sa one's country and nation. Originally, nalocate siya sa UP Manila campus in Ermita and gibalhin sa Diliman campus para i-celebrate ang university's 40th anniversary. So si Tolentino kay gi-assist sa iyang creation sa iyang mga estudyante nga si Anastasio T. Kaido na nag-serve isip model sa maong statue's physique. So beyond sa iyahang duha ka mga monumental works si Tolentino's or ang prolific career ni Tolentino na product og vast array of sculptures na continue para i-define ang Philippine landscape and national identity.
1973, 3 years before sa kamatayo ni Guillermo Tolentino, he was bestowed the highest honors for an artist in the Philippines. Officially, na-proclaim siya isip a national artist of the Philippines for sculpture. Kani siyang recognition, testamento sa iyang profound influence of Filipino art and iyang role as a master of classical sculpture. Skilled in various media including ang concrete, plaster, wood, marble, and bronze. Nakareceive po siya other accolades including ang UNESCO Cultural Award in Sculpture o ang Presidential Medal of Merit. Namatay siya on July 12, 1976 sa edad nga 86. In recognition sa iyang immense contribution sa nation, gilubong siya sa libingan ng mga bayani or Cemetery of Heroes. That's about the life of Guillermo Tolentino, the father of Philippine arts. Sa tawo on July 24, 1890. Alright, babalik ko later alam sa itong horoscope. I have my next song by Tyla, Bliss.

0: I don't wanna ever break away from you, or the light might go away. I need you in my life.
1: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
2: K3 Bio.
3: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako ngayong Moria ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maokini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Nay, may adlaw. Sino ang alam mo, Nay?
5: Hansia Clavel.
4: Ilan na edad mo, Nay?
5: 75.
4: Ano na bagsag mo?
5: Ang mga nang natinig ako na baga daw, sakit mo lang.
4: Nag-aalay?
5: Nag-aalay.
4: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplements ni Dr.
5: Ang mga lang yun. BPH, Stagnitis, sunod, ang distribayo.
4: Ano ang imong nga nabatsagan sugod sa naginom ka na sa mga herbal food?
5: Okay, ito bala daw, ay ako nabatsag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
2: TJX 500, mapalis sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. TJX 500.
6: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Duha ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Aktibo yun kayong DTX 500.
2: TJX 500. Mabibili sa mga butika.
7: Be

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si ultra kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian, na pamatunan sa mga eksperto, nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok. Mang Klinika DioFresh. Kada tapos ligo, Klinika DioFresh. Klinika DioFresh. Sa Klinika DioFresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika DioFresh. Klinika DioFresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
6: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul-kapul, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: Klinika Spore Biotics. Gatunay prebiotics. Nagapaligo sa imo resistensya. Klinika Spore Biotics. Nagapanindot sa imong digestion. Ug kahatag kaayuhan sa imong nutrient absorption sa tinay. Sa Klinika Spore Biotics, you always in good health. Mabalik sa inyong mga suki butika.
9: I Dare Go. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang Eye Care. Subukan nyo rin. Makikita nyo ang kaibahan.
10: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
12: Many more.
11: E&C Mart, the all-in-one store. Kompleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
12: E&C Mart.
11: Your all-in-one store. Junel Clothing.
12: Junel Clothing.
11: Junel Clothing, nagabaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o gubang pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon,
13: o Villa Amada, across Qualphone,
11: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
12: Junel Clothing.
11: Junel Clothing.
14: Let's elevate your event.
15: Elevate your event.
16: Siguradong ikay mapapasayaw.

0: The Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
2: Let Me Be the One by Julina Magdangal. Welcome back. It is now 10:14 itong oras. Kitog ka na to sa Extend Food Supplement for Men sa mga Mr. and Mrs. Nga nangita dara upang pa-extend silang paglabing-labing. Labi na ron kayong tigtugnaw, no? Oo, niya si Mr. Kadili mo lahutay. Ang gamita lang na siya Extend Food Supplement for Men. Alam sa manangitag pang pahumot silang ilok para fresh kanunay. Gamit na o Clinica Deo Fresh. Sa mga nangitag sabon pang pagwapa pang pahamis, gamit lang po ng DTX Beauty Soap. And sa mga donate problema sa constipation or diarrhea or ganahan baka ng healthy permeable brain and memory, gamit lang po ng Clinica Sperbiotics. All right, today is July 24, 2026. Magsugod ta kay Leo. Ayaw pansin na ang mga chismi. Sunda ang imong work plan para mas magtagumpay ang iyong araw. Focus lang ka sa goal. And then, isa ka-importanting tawag ang madawat nimo. Oo, focus lang yun. Doon sa goal mo na siya. Goal, di kayo lantaw ka sa lain. O asa ka naka-focus. Akan sa naka-focus. Kung sa imuhang, kung sa kuani mo, ato, rajud ka. Kaya mo lingilingi ka, skill. Hidza, magkagkalangan. Request ko song, Let Me Be The One. Shout out, Let Me Be The One. May Toto Junwar. Naulahin na noon ta, Junwar. O, sige, ito na ipalab. Kasi mga nga, Let Me Be The One. Oy, kataghan ba? Let Me Be The One, I guess, Jimmy Bondok, imong pasabot. Feel na ako. Feeler ba ako, Junwar? Buta nga yung singer, Junwar. Okay, that is Leo. Number Sky, 27, 18, 43, and 55. Color kay blue. Sa Virgo, ayuha ang imo financial statement sa banko. Diha nimo matuklasan ang pag-upgrade sa imong credit limit. Sana all na upgrade sa credit limit. Kami gani, ano mo, lagi lamang i-credit. Credit card. Wait, okay na maging na makuha credit card. Basta kaya nimo mubayad. Kuha-kuha ka din nimo bayran. Numbers for Virgo, we have 11, 25, 29, and 32. Color, kay violet. Ano da? Huwag din mo i-play DJM, akong pagun, akong radyo. Okay. Okay, Junwar. Ay, Junwar, na wala na ang yun eh. Ulan na sa inyo, ano? Basa ka sa... Okay, sa Libra, ayaw ko no, kabalaka sa mga nasuya nimo. Ang ginahuna sa lain, again sa imuha, sila ang maka-experience. Ayun! Kana mga evil eye. Oo, mubalik ra kuno na, mubounce back ra kuno na nila. So kung ginahuna sila daota nimo, sila mo'y makasulay na noon na. Mabita ng ginaingon mga hakifev, ngayon labayan ka og bato, balusi og pan.

biblically. Oo, okay. Kuan magi na siya. Kanang sila ra gyud mag-utas, no? If na is if na ay nasuya nimo, if na ay naay mangdaot nimo, ay ra gud pag ay ra gud pansina. Kasi ilara gyud nang ugat ang mubuto. Ikaw dito, padayon, padayon sa pagkamalipayon. Diba, ikaw, successful ka, malipayon ka sila na kayo nangugat o guan. Nangugat o kasuya ni mo. Okay, numbers for Libra. We have 17, 22, 43, and 51. Color key red. Sa Scorpio, magtatagumpay ko no imong creative project. So, madungagan ang imong mga suporta. And then, matuman ang mga pangandoy. Kalami na yun ka ng matuman ang mga pangandoy. So far, karon kay pangandoy pa lang. Napay natuman. Pero bitaw, dili man ta ka-realize nga ito mga pangandoy, hinay-hinay na ding natuman. Okay, as time goes by, magkataas ng pagdala ng pangandoy. So, katong mga ginagmay na itong pangandoy sa una, huwag na takabantay ng natuman na dahil siya karun. Kaya atong focus lahi naman sa that is why, kinahanglan yun ang contentment sa to ang kaugalingon para magmalipayon ta. So that, manotice na to ang every little blessings nga to na-receive every day. Okay, sa sobrang mga na itong lagas sa mga butang-butang, huwag na takabantay nga layo na daitag na abtan. Ganun lang talaga. Numbers for Scorpio, we have 37, 27, 41, and 55. Color kay white. Sa Sagittarius, adun ako ng hadlang sa imong project. Dapat storyahan para magkaroon ng win-win solution. Ampingan ang hell. Balik na punta sa communication. Lahat talaga ng bagay, lahat ng suliranin, lahat ng pag-aaway, nasusolve sa mabuting usapan. Oo, kasi kung yun ginang istoryahan heartily, ganang mag-heart-to-heart talk yun mo, mapaminaw ni mo iyang side, mapaminaw niya imong side, so masabdan niyo ang usat usa. Nga ay in ani di ay, if magbungol manggod mo, so syempre, morigor imong utok, makaingon day ka ay, mag-expect dayon ka. Expectorant ba yata? Na ma-expect na yun ka nga, mauna yung ginahuna, pero sayop di ay. That is why it is very important nga, nagyo kay proper communication. Mapa-relationship man na, mapa-lovers man na, mapa-friendship, sa imong pamilya, sa imong katrabaho, importante dyan ang maayong komunikasyon. Numbers for Sagittarius, we have 27, 19, 35, and 47. Color kay violet. Sa Capricorn, imagination, tiyaga at effective ang kinahanglan. Para matuman ang pangandoy, dapat maging masinop. Correct! Diba? If ganahan dyan ka or na kay ganahang i-achieve nga butang, dapat ay maginang tiguman. Di kay kutubra ka story, ha? Yung story, rabag mula ba? Hangin na ba yagin na? Numbers for Capricorn, we have 26, 37, 16, and 21. Color kay pink. It is now 10:21. Mabalik ko later alang sa pagpadayon sa itong horoscope. Liray mo ang request ng song, ano, Junoir. We have Let Me Be The One.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: K3 Bio.
2: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
3: K3 Bio.
2: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: K3 Bio. Ang K3 nga may Visio. Ang Visio nga may K3.
4: Kapalit sa mga butika.
1: K3 Bio.
5: Ako si Irma Hardio. 62 years old. Taga Puro Kuno. Barangay 20.
6: Sa imong ibati, sa wala pa ka naginuman ng K3 Bio o GTX 500.
5: Sa una, dali ra kong ubuhon, dali ra kong kapuyon, pero pag check na ko sa D3 Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa hubak-hubak na giyod o hangoson giyod.
6: Dali ra ka maayo sa kag naginom ka sa D3X 500 o D3 Bio?
5: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng produkto.
1: D3X 500!
4: Mabali sa mga butika.
1: D3 Bio!
4: Mabibili sa mga butika.
1: GTX 500.
7: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom GTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: GTX 500.
4: Mabali sa mga butika.

0: Sudren, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang ato nga suplemento!
1: ITC ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C! Wow!
3: Kunsita Balagosa.
4: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa dali sa oil TX 500.
4: So unsa may pilde sa imong bana day ma'am? Sa
3: kuan yung sakit yan murag ni muminor ba og makatumar bitaw sa state ani ma'am? Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani?
4: So wala pa siya niinom ana unsa day ang gibati ma'am?
3: Yung luyahon siya.
4: Luyahon.
3: Yan dali siya magubo. Magdala-dala gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
4: So, unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan, may kising. D3 Bio o kanang TX 500.
5: TX 500.
6: Mabalis sa mga butika.
5: D3 Bio.
6: Mabibilis sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabasa ang butika.
8: Nagabaho ba lang ilok mo?
9: Yucky!
8: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
10: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung inskreto nga gwapa kaya haw?
11: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
13: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
14: Klinika Sport Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria. Nga kaya makapatay sa mga viruses. Klinika Sport Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Rekul ang resistensya sa Klinika Sport Biotics.
6: Mabalik sa inyong mga suking butika.
15: iCare Gold.
16: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan niyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
15: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
17: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
18: and
17: more.
18: Many more.
17: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na!
18: Palit na!
17: Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
18: ENC Mart.
17: Your all-in-one store. Junel Clothing.
18: Junel Clothing.
9: Junel Clothing nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Ampukon 2, Ayungon,
18: og Villa Amada, across Qualphone,
9: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing.
19: Let's elevate your event.
20: Elevate your event. Siguradong ikay mapapasayaw.

That is Love Will Lead You Back by Taylor Dane. Welcome back. It is now 10:46. Atong oras, sunod na to sa Clinica Sperbiotics, CTX, BD Soap, Clinica Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Mighty C, DTX Coffee Mix, DTX 500, and D3 Bio. Atong last gibasa kay Capricorn, let's go kay Aquarius. Caring and then sympathetic expression ang dapat pairalon karon. Ano na kay relative na kinahanglan na alagaan. Uy! Ano ni alagaan man eh? That is Aquarius. Numbers kay 42, 35, 51, and 19. Color kay yellow. Sa Pisces, makadawat ka og pabuya gikan sa tao nga ni maayo ang pakiramdam tungod sa imong paghilot. Sana all may imong hilot. Oo, speaking of lang, medyo kayo ipahilot. Sana man eh. Para naman taan yung gibugbog, stebo, kalibutan. Numbers for Pisces, we have 19, 27, 34, and 43. Color kay red. Sa Aries, ang imuhang kasiglahan kay muakit ang opportunities and then makatigom ka para sa future. Ayun! Manifesting ang makatigom, gyud. Isag nagpiso-piso lang. Numbers kay 15, 53, 35, and 42. Color kay pink. Sa Taurus, unaha ang pamilya or obligasyon sa pamilya. Katungod kay, mandatory kini. Ayaw pagreklamo, buhata na siya. Depende. Depende, diba? Kung imuha siyang pamilya, like, ikaw lucky, padre din pamilya, o buhaton, gini mo na. Of course, obligado, jud ka. Tuga-tuga, manday ka gamag-gamag pamilya, manday ka mo kuan, manday ka mo atubang sa mga obligasyon, diba? Ayaw enter, o dili kaya, anak lang. Numbers for Taurus, we have 29, 42, 53, and 35. Color kay violet. Sa Gemini, dapat makonsulta ka sa mas adunay kahibalo para sa kinahanglan na advice. So, makakamit mo ang debt freedom. Ayun, mabayaran ni mo tanang utang ni mo, Gemini. E di ikaw na. Sana all. Numbers for Gemini, we have 48, 39, 31, and 53. Color kay green. Last, we have Cancer. Importante ang privacy. Dapat, suriyo ni mo ang appointment para matuman ang dugay na ni mong gipangandoy. Correct. Private mo ko din magkinabuhi. Oh, walay pakialam. Pakialam ay ba? Ana lang. Doon na pa kay kalinaw sa ibang life kaysa ka ng mga vlogger diha. Nga bisag gamay kay ang butang ma-issue, ma-trending, usapan na, ay, kahasol ba? Numbers for Cancer, we have 19, 41, 27, and 35. Color kay cream. It is now 10:49, ug mga Sabado, wala na sa, dili, usap man, Lunes na sad, usap ba? Wala na tayong oras, so that will be July 27. Lunes na sa damag dungog-dungog. Thank you so much, mga ka-K5. Up next, we have Hataw sa K5. I have here my bye-bye song by NSYNC. It's Gonna Be Me. This has been DJ Yam, nag-ingong bye-bye and Mayong Buntag.

0: This is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio Health News.
2: D3 Bio.
3: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung D3 Bio man jud ko over plain D3, mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos lang kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko, Sir JP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Ako ning i-oil pulling.
4: Wow.
5: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuha ng oil, niya akong imumog ang oil. Mo na'y gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, mo na'y pagbutang na ako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon na sa akong baba, Sir JP.
4: Ya, kay dili ba na pwede sa plain D3?
5: Dili na pwede sa plain D3. Mo na'y rason nga nung D3 Bio. Jud. Tungod sa BCO nga naani ni mga 5 minutes nimo nga humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw buhaton nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagawana sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
4: Napod kini diskubrehan dok. Di ba kada hapon mo inom man kog DTX Coffee Mix ako ang programa. Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio og gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape do kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya murag makaron sa lasa. Mo na iya ang lasa. Lami jud siya dok, tistingi pagud ninyo.
5: Ginaisgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
1: D3 Bio!
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
7: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio!
4: Katong ni adto ko sa usa ka lugar, niya, nikalik ko gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay, nako natog, unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nga nung dilim imnan og D3 Bio. Moto nag D3 Bio ko, 2 soft gels, nagpahuwair ako, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang autophagy. Unya, human sa 4 ka oras, inom na pugog 2 ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pugog 2. Ang imong takig og hilanat og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system, pero katong ako adok 12 hours ra jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
5: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Diarrhea of Ateneo and Meritin Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid og ang iyang derivative nga monolaurin galihok na siya batok sa mga viruses. Number 1, ginadisintegrate great niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, yung kagdayon. Number 2, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa to pa, dili maka-replicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
4: Mujud ay na nga og D3 Bio ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
5: Yes, Sir JP.
4: Unya, wala na sa plain D3 do.
5: Correct. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments o viral proteins to cell. Moneng rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3 Bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio? Moneng rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells. O antibodies aron kaya ninipatyon ang mga remnants ng virus particles.
4: Kining vitamin D3 nga nasa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
5: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Gapon gisgutan ako nga kung ga D3 Bio ka, pareho ra nga na kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
4: Dako kayong pag-advantage ana dok sa D3 Bio over plain D3. Anyway dok, wala tay oras. ako si Jean Polineroso.
5: Huwag ako nasab si Doc Ramiloy, maing panglawas, ipadayon.
4: Ayaw, abusuhon.
1: D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na kong ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: radio.
1: Kampyon na radio.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
3: Oras na!

na siguradong mag-enjoy ka. Dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos. Hataw sa K5. Hataw sa K5. K5.

Love News FM. Mayong mabugnaong gaontohon mga higala. Hi, welcome na sa mga kakaibahan. Sa doon pa uban ining untoha. Laing panid, laing hugna, laing higayon sa doon pa naglambigit din sa kanginan. Lambigit. Lambigit ba yung nalito? At lang nausap garoon nga biyernes, pizza 24, ining bulan sa Hulyo, tuwing 2026. Kumusta man ang imong kasinatian sa kinabuhi nining tungura higala? Kung paginaot lang yung gapon sa kanunay ka K5 nga ikaw karon nga nakadungog diya sa itong panangkuban-uban ining tungura. Ay, mulang gapon na angkon ang talagsaong kahimsog kapiskais panglawas kauban lang gapon sa imong tibuok pamilya. Waga ingon man higala no. Ay, mulang gapon na angkon ang talagsaong kamalinaon sa pagpuyo ka K5. Walay dagang problema. Ay, importante diya. Walay balatian ang ato ang mga kaubanan sa panimalay na pinakadako kaing gasa sa kinabuhi ato na dawat ini tungura higala no dako kaing pasalamatan ginato na mga kakaifay tungod kay kinini ang adlaw laing gasa na usab mga higala gikan sa tuang labaw magkagahom adlaw biyernes kaubang gabon sinyo mga greetings ining tungura kauban nga gapon ning inyohan digidong kauban ubani ko ninyo tamanta ala una sa kaponon. Balik doa ka oras na itong panag-chachahay din is kanginan. Ako'y balas to car, kay kamo'y balas, kimbot-kimbot diha, kung sumang plastadas kinabuhi ni mo karon diha. Salamat kayo sa pagpaminaw, higala. Ay, padangat ibambit na address kanginan inyong mga greetings, ining tungura, kay taga andrang pagtagad yun ayon. Pana sa dili pa, sa kalan nila, sa toang CEO Duk Ramel Oy, sa tong area manager Mayor Pivlegan sa may Santa Catalina. Kaya dari sa Picas Lawak mga higala ang ato ang kaabag ining higayon na kaya K5 Francis John Yape. Kaya sa magkausap pa mga suki DJ Dong Ragyod Gapon Dene. Kaya nga ini magkauban tamantalaw na sa Gapon nun ini Gapon sa tong paboritong radio istasyon ang K5 News FM. Of course. Sorry. Alas sa 11:23 mga higala sa kaudohon. O niya, ginimauntag na kakay-5. Agatod, kini ka na to sa DTX 500. Ano nang arong yung makasigurado kita sa kanunay higala. Ang kanunay Piskay League on Himsog ang ato ang kalawasan. Ay giyod pagsipiata ang pagtumar sa kanunay sa DTX 500. At tungod kay kining klaseng herbal mga higala. Herbal nga dambal mga suki. Walay daghang kontra sa ato ang kalawasan ni iniha. Hindi siya mo complicate kung aduna man kay gitumar diya ang maintenance mga suki. Hindi niya siya makikomplicate. Hindi niya siya makidugang sa imuhang problema sa kinabuhi. DTX 500, aduna kinikakayahan nga muhinglo mulimpyo sa itong dugo. Makatabang kinipagtunaw sa mga cancer cells sa ato ang kalawasan. Aga usab higala, makatabang kininiya pagpaligon sa mga security guard sa ato ang kalawasan mga higala. Makatabang pagbalikon sa ito ang immune system. Aron ta sigurado yun nga layo sa balatian. DTX 500 sa ganun ay higala alas sa 11:25. Balik ko karon taon-taon ha. Ato nintiwaso na ito ang panag-uban-uban karon din eh. Mga suki, pag-uman lang na ako, galak ang ini ako ang gilong ako. Sige, bye-bye.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
3: Ang sa pangalan, sir?
4: Junior.
3: Nag-aasa ka, sir?
4: Aswagan.
3: Pila imong edad?
4: 71.
3: Sir, unsa mga produkto sa klinika de alternatibo ang imong gigamit karon nga nakahatag kini karangan sa imong panglawas?
4: Imo naman ko. Tumang siya kong lang pansir. So, pag kimo na ko, nigamot ko sa alternative medicine. Pero Diyos, ano ba ko yun yung nagluya, hindi ko rin ako sa kumulog ang pasinti mo, nagluya, good. Pero ako, pero Diyos, ang pagkaroon, bakit ko yun nagluya, unsa?
3: Unsa nga mga produkto ni sir?
4: Kaning, kadabunta, gitagahan ko doktor o may TC, gayon, itribayo, ngayon po kagabi, eh, katong DTX 500. Alas Diyos, sige ka pong kagkimo.
3: Sige ka pong kagkimo.
4: Gani, nakaroon, gikan pong gilaboratory kay Itchados, ang kimo naman sa ko, kawalo na ko. Sa una, kung mayroong kimo, aksan di ko, nakaroon ba kayo, naupaw ko ko. Nakaroon, kawalo na kong kimo, alas Diyos na, naman ko'y buhok.
3: Wow, congratulations, salamat kayo.
2: DTX 500, mabalis ang mga butika. Itribayo! Mabibilis sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
2: DTX 500. Mabalis sa mga butika.

0: mga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Nangita ba mo og antioxidant na vitamina sa mata? At di ana ang Vit-C. Ang alkaline ng vitamin C na pamatunan sa mga scientifico na maayong tambal sa mga balatian sa mata.
3: Mag-Mighty-C na
2: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty-C na
2: ang alkaline ng vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty-C.
4: Kita balagosa.
5: O sabi ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsang din sa OITX 500.
5: So unsang may pilde sa imong bana din ma'am? Sa
4: kuan ihang sakit, ihang murang imuminar ba o makatumar kita sa estate ani ma'am? Kuan kanang wala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-estate at tumar ani?
5: So wala pa na siya niinuman na unsang din gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon?
4: Niya, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan yung gitrabahuan ani.
5: So unsang may maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. Number one, yun niya ang kuan, may kising. D3 Bio o kanang TX 500.
6: TX 500.
7: Mabali sa mga butika.
6: D3 Bio.
7: Mabibilis sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka ba?
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Nagabaho ba lang ilok mo?
10: Yucky!
9: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
10: Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gud ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung insikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
11: Klinika Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Klinika Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika.
12: iCare Gold.
13: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
12: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ng lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
14: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
15: Many more.
14: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
15: E&C Mart.
14: Your all-in-one store. Junelle Clothing.
15: Junelle Clothing.
14: Junelle Clothing nagabaliga sa mga nagkalainlaing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available,
16: jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Ampukon 2, Ayungon,
17: og Villa Amada, across Qualphone.
16: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
15: Junel Clothing.
16: Junel Clothing.
18: Let's elevate your event.
19: Elevate your event. Sa siguradong ikay mo, babasayaw!

0: Alan, so 11:50 pa nga igala sa kautuhoan ni Gilimaundag na kakay-five. Yatod ka na to sa DTX Coffee Mix. Alang nining mabugnaong timpo mga soke. Kapagkapilang diya igala. Ay nagpangitag kadaw. Kapilay tambala ng katugnaos kinabuhi igala no. Pagkapi DTX Coffee Mix. Ang kaping adunay ang palaya adunay chia seeds. Okay, ngunman, the sugar cane extract powder. Na sigurado yun ka kayo, magkatabang yun pagpalami sa tuwang kape. Magkatabang pag yun sa tuwang panglawas, pinaagi sa pag-detoxify mga higala. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na na-detox ka pa. Maga, padayon tas, unahan higala. Hello, DJ Dong, mayong mundo. Greet ko sa akong Papa Raul. Og sa ko ang mamalita. Sige, mayong kautuhon sa inyong hurot. Atay Kuler, mga higala, ito rin padayo nun. Hello, hello, mayong kautuhon.
1: Mayong kautuhon.
0: Mayong kautuhon po, nimo din hip, eh. Danlog, imong
1: kalibutan. Mayong kautuhon, maulaman po.
0: Danlog, imong kalibutan, di ha, bre?
1: Pangag yun ito.
0: Puryabuyag. Ita rin niya. Kumusta man ka din, hip, eh? Nagpasilong?
1: Nagpasilong kay Kalibdik.
0: Nagpasilong sa dahon sa mangga. Kana. Nala, sige nga pa, padayon si Montoyo pa.
1: Kauna nyo dya. Ito yung mayong restaurant, ilang mga pamilya. O, visit na po si Torex dito. Nagwaran sa akas. O, si Dika. Ibay, pero siyel pa dito si Miss Wonderful. Okay, Marikita Ariana, sinagat po. Boy Rosales, at si Martin Rosales, at sa Yan Tawa.

0: tinha levado um homem da Matlon, que já vem de Jacá, não tinha que ir para o já vem de Juni, de Gabo, eu vim de Matinha, eu vim de Teu, e vim de Belos Cusco.
1: Ay, salamat bagay sa pagtawag, Sir Joseph, og sa pagpaminaw basta na K5 News FM. Balik na ito pagkaman lang ini yung programa ha mga suki. Ato na tiwaso na ito ang kalaki din eh. Sige, diharam mo. Kaya ako, dirapod sa ako. Bye-bye.

0: sa mga butika. ITC, ang Alkaline Vitamin C.
1: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natatapran pa pala ng edit yung mukha mo. Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Apo syempre, DPX Beauty Soap.
2: DPX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
3: DPX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
4: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng eye care capsule at eye care drops.
5: Hi, ako si Melby, isang housewife. Kapag walang pass, panay gadgets lang talaga itong anak ko. Hanggang nitong huli, inamin niya sa akin na medyo blurry daw yung paningin niya. Takot talaga ako. Kaya naman, minainom ko siya ng eye care capsule at tinatakan ko yung mata niya ng eye care drops. Sa awan ng Diyos, talagang umayos yung paningin niya. Sabi niya sa akin, malinaw na daw.
6: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika.
7: DTX 500.
8: Laging nagugutom, laging nauuhaw, ihit ang ihis sa gabi at laging may tumutusok-tusok sa talampakan. Sintomas yan ng unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-DTX 500 Herbal Capsule.
7: DTX 500.
9: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko, umabot ng 400 plus. Ngayon, bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
7: DTX 500.
10: Mabibili sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapaya at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo.
12: DTX Coffee Mix, the healthy coffee.
13: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Mighty C, the alkaline vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw,
15: mabibili sa mga butika.
14: Mighty C, the alkaline vitamin C.
1: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natatapran pa pala ng edit yung mukha mo. Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Apo syempre, DPX Beauty Soap.
2: DPX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
4: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng eye care capsule at eye care drops.
16: Ako si Neneng, isang OFW. Laki ang kasalamat ko sa eye care capsule at eye care drops. Matapos lamang ng ilang linggo ng paggamit, napansin ko ang pagbabago sa aking paningin. Ang pamamalat ng mata at pagkapagod nito ay wala. Salamat sa eye care capsule at eye care drops.
6: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika.
7: DTX 500.
17: Ako nga pala si Joy, taga Solano, Vizcaya. Nagkaroon ako ng sobrang tangkaso, sobrang tigas ng ubo, lagnat. Naging okay yung lagnat ko pero ang ubo hindi nawala hanggang sumasakit na ang sikmura at lalamunan ko kakaupo. Narinig ko sa radio, DTX 500. Maganda daw kaya sinubukan ko kasama yung Mighty C na yung hapo at ubo ko nawala talaga. Dalawang pad pa lang naubos ko. Okay na pakiramdam ko. Gumanda din ang tulog ko.
14: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. Araw-araw.
18: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
19: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon,
20: K5 News Philippines.
19: Sumasayo ang Mighty C Network News.
20: Mighty C Network News.
19: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng Batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
20: Mighty C Network News.
18: At sa ulo naman nagbabagang balita, 100 pulis mula Santiago City padadala sa Manila para sa ikalimang sona ni PBBM. Pangulong Marcos naglunsad ang mga programa at tulong sa Palawan. Baha sa Hamtik-Antike umabot hanggang Baywang dahil sa malakas na pag-ulan dulot ng bagyong Quiapo. Ilang mga barangay sa Iloilo City binaha, face-to-face classes suspendido. 2 estudyante na nasa likod ng online threat sa Leyton National High School sa Tacloban natukoy na ng kapulisan, motibo na islamang masuspindi ang klase. Bata patay matapos masagasaan ng bus sa Negros Occidental. 3 katao sugatan matapos mahulog sa isang truck sa Ilog. Ayungon LGRRMO nagsagawa ng pagsasanay sa boat handling training. Armas at mga bala nakuha sa bayan ng isang drug den na surrendery sa Aklan. At mga pulis sa Capiz isinailalim sa drug test.
10: YTC Network News. YTC Network News.
18: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 100 pulis mula Santiago City ipadadala sa Manila para sa ikalimang sona ni PBBM. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
15: Ang Santiago City Police Office o SCPO mula sa iba't ibang unit ito patungong lungsod ng Maynila upang tumulong sa pagpapanatili ng seguridad sa nalalapit na ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, Hulyo 27. Isinagawa na ngayong Biyernes ang accounting at inspeksyon sa mga ipapadalang tauhan at kanilang mga kagamitan sa pangunguna ni Deputy City Director for Operations Police Lieutenant Colonel Masiste Extor Serrano. Nakatakda namang lumuwas ang nasabing contingent ngayong darating na weekend pagkatapos isagawa ang opisyal na send-off ceremony. Samantala, nananatili namang nakatutok ang SCPO sa pagpapadala ng mga situational report kaugnay ng epekto ng bagyong Quiapo sa lalawigan ng Isabela habang naghihintay ng opisyal na kautusan mula sa PNP headquarters kung magtataas ito ng alert level.
21: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng TTX 500. Ang superior antioxidant food supplement. Ako si K5 Dan Chavez nag-uulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
10: YTC Network News. YTC Network News.
18: Samantala, baha sa Hamtik-Antike umabot hanggang Baywang dahil sa malakas sa pag-ulan at dala ng bagyong Quiapo. Balita hatid sa atin ni K5 Family Palanok.
22: Umabot hanggang Baywang ang baha dahil sa walang tigil na pag-ulan sa Barangay Caridad at Kalala sa Hamtik na dala ng bagyong Quiapo na mas pinalakas pa ng habagat. Sa parem ng K5 News FM kay Mr. Rafael Magbanwa, MDRRM Officer ng Hamtik, kanyang ipinahayag na dahil ito sa maliit na outlet na nilalabasan ng tubig galing sa Barangay EBJ ng nasabing bayana. Dahil dito temporaryong hindi madaanan ang National Highway ng 2 barangay dahil sa malailog na tubig kung saan isang Ceres Basrin ang tumagilid matapos mag-overshoot alas 4:30 kaninang madaling araw. Dahil dito, may naka-standby na fiber boat at canter truck ang MDRRMO Hamtik upang masakyan ng mga commuter papunta sa kanilang opisina. Maliban dito, may mga barangay rin na naka-record ng pag-landslide katulad sa Sitio Hacienda sa Barangay Asluman, Sitio Alayon sa Dakalan, Barangay Ingwan Batangan at sa Barangay Apdo na temporaryong hindi madaanan. Patuloy naman ang cleaning operation ng MDRRMO Hamtik para mapabilis ang pag-alis ng lupa at madaanan ang nasabing mga daan. Para sa YTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
10: YTC Network News. YTC Network News.
18: At Pangulong Marcos naglunsad ang mga programa tulong sa Palawan. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
23: Inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang serye ng mga infrastruktura, pondo at tulong pinansyal sa lalawigan ng Palawan upang palakasin ang sektor ng agrikultura at suportahan ang mga lokal na komunidad sa Puerto Princesa City. Pinangunahan ng Pangulo ang pagpapasinaya sa Ibato Eraan Small Reservoir Irrigation Project sa bayan ng Aburlan kahapon ng umaga. Ayon sa punong ehekutibo, ang proyektong may pondong 886.12 milyon pesos ay maghahatid ng sapat na supply ng tubig sa 1,072 hektaryang sakahan kung saan 425 magsasaka ang direktang makikinabang. Nagpatuloy naman ang aktibidad ng Pangulo sa lungsod ng Puerto Princesa para sa pamamahagi ng 10 kilong bigas sa 1,000 pamilyang benepisyaryo sa ilalim ng Local Government Support Fund. Kasabay nito, nag-abot din ng pamahalaang nasyonal na mga kagamitan sa mga piling barangay upang mapaunlad ang kalidad ng serbisyo at pampublikong pasilidad ng mga komunidad. Kasunod nito, kinumpirma rin ni ABC President Kapitan Ladi Himang na opisyal nang natanggap ng 66 na barangay sa lungsod ang tig 200,000 pesos na pondo mula mismo sa tanggapan ng Pangulo. Paliwanag pa ng opisyal, ang kalahati ng nasabing pondo na 100,000 pesos ay ilalaan para sa scholarship ng 5 piling graduating senior high school students sa bawat barangay. Ang natitira naman na 100,000 pesos ay ilalaan para sa pagbili ng mga kagamitan at iba pang pangunahing pangangailangan ng barangay upang mas maging maayos ang paglilingkod sa mga mamamayan. Ipinaabot naman ni Kapitan Himang ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa Pangulo at umaasa sila na magpapatuloy ang ganitong inisyatibo ng pamahalaan upang mas marami pang barangay at mamamayan sa buong lalawigan ang makinabang. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Macio para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
18: Gayun din ilang mga barangay sa Iloilo City, binaha, face-to-face classes, suspendido. Balita hatid sa atin, Mega K5, Kim Caluyo.
8: Suspendido ang face-to-face classes mula preschool hanggang senior high school sa lungsod ng Iloilo dahil sa malakas na ulan at mga pagbaha dala ng enhanced southwest monsoon o hanging habagat Hulyo 24. Binaha ang palibot ng La Paz Plaza at Market kung saan may mga motoristang naaberya. Baha rin ang ilang area sa Haro, kabilang na ang Kalubihan, Alta Chera Village, Balabago at iba pa. Patuloy sa ngayon ang pag-iikot ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO at nag-abiso sa mga residente na maging alerto at mag-evacuate kung kinakailangan. Baha rin ang ilang area sa distrito ng Mandurriao, City Proper, Molo, Arevalo sa distrito ng Lapu-us at apektado rin ang ilang mga negosyante at kabahayan sa lungsod. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
18: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Dalawang estudyante na nasa likod ng online threat sa Leyte National High School sa Tacloban na tukoy na ng kapulisan. Motibo na is lamang masuspindi ang klase. Kabuhan detalye ng balita. Ate de ka-K5, Carol Medino.
9: Natukoy na ng mga otoridad ang nasa likod ng pagbabanta ng pag-atake sa Leyte National High School sa Tacloban City. Sa eksklusibong panayam, sinabi ni Pulisa Major Sheena S. Layog, Station Commander ng Tacloban City Police Station 2, na ang dalawang sangkot ay kapwa 14 na taong gulang, isang babae at isang lalaki, na parehong estudyante ng nasabing paaralana. Matatandaang noong Lunes, Hunyo 20, kumalat ang isang mensahe na naglalaman ng banta ng pag-atake sa nasabing paaralana. Agad itong in-report ng school principal sa pulisya, dahilan upang higpitan ang seguridad at ipatupad ang mas mahigpit na security protocols sa loob ng paaralana. Sa tulong ng Regional Anti-Cybercrime Unit o RACO 8, nagsagawa ng masusing investigasyon ang mga otoridad. Natukoy nila ang pinagmula ng mensahe at napag-alamang ang lalaking minor de edad ang gumawa ng isang dummy account at ipinadala ang mensahe sa isang babaeng estudyante na siya namang nagpakalat nito sa mga group chat at iba pang estudyante. Ayon kay Police Major Layoga, inamin ng dalawang estudyante ang kanilang ginawa at sinabi nilang nais lamang nilang masuspindi ang klase. Nilinaw naman ng pulisya na batay sa kanilang imbestigasyon na walang armas at walang kakayahang isagawa ng mga kabataan ang sinasabing pag-atake. Matapos ang isinagawang intervensyon, isinailalim ang dalawang estudyante sa pangangalaga ng City Social Welfare Development Office o CSWD at kalaunan ay ibinalik sa kanilang mga magulang habang hinihintay pa ang kaukulang aksyon ng kinaukulang ahensya. Samantala, nanawagan naman si Police Major Layong sa mga magulang na mas bantayan ang kanilang mga anak at gabayan ang mga ito sa responsabling paggamit ng social media upang maiwasan ang mga kahalintulad na insidente. Para sa Mighty C Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
5: YTC Network News.
11: YTC Network News.
18: Samantala, bata patay matapos masagasaan ang bus sa Negros Occidental. Balitang hatid sa atin, ika K5 Sunshine Lacson.
12: Nauwian ang buhay ang 4 na taong gulang na batang lalaki matapos masagasaan ang bus sa lungsod ng Escalante sa Negros Occidental noong araw ng Miyerkules, Hulyo 22. Nangyaring insidente sa barangay Mabini kung saan bumaba ang bata mula sa bus kasama ang kanyang mga magulang, kapatid at tsohin. Kinumpirma ng Escalante City PNP na mula sa Maynila ang magkakamag-anak at nagdesisyon na permanente ng manirahan sa lungsod ng Escalante. Base sa salaysay ng mga otoridad, naging abala ang mga magulang ng 4 na taong gulang na biktima sa pag-aasikaso ng kanilang bagahe bago nangyari ang insidente. Nagpunta na pala sa harap ng bus ang bata na hindi na malaya ng

0: sugatan matapos mahulog ang isang truck sa ilog. Detalye ng balita, hatid ka K5K Buscaino.
1: Tatlo ang sugatan matapos mahulog ang 10-wheeler truck sa ilog sa Sayre Highway Bridge, Barangay Poblasyon, Damulog, Bukidnon. Sa paunang imbestigasyon, bumiyahe ang truck mula sa Cotabato City patungo Cagayan de Oro City. Nawalan umano ng kontrol sa manibela ang driver dahil sa madulas na kalsada na dulot ng masamang panahon. Dahil dito, dumausdos ang sasakyan, bumangga sa gilid ng tulay at tuluyang nahulog sa ilog. Na-trap sa loob ng sasakyan ang driver at ang dalawa nitong pasahero na nagtamo ng mga pinsala sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Agad namang rumesponde ang mga pulis, BFP at rescue personnel upang isagawa ang rescue at retrieval operation. Matapos mabigyan ng paunang lunas, agad na isinugod sa pinakamalapit na hospital ang mga biktima. Patuloy ang isinasagawang imbestigasyon ng mga awtoridad upang matukoy ang insaktong sani ng insidente. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
2: YC Network News. YC Network News.
0: At ayungon LGRRMO, nagsagawa ng pagsasanay sa boat handling training ang kampiyon. Ang balitang yan, hatid sa atin kay K5, Shara Humilio.
3: Bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month 2026, nagsagawa ang Local Disaster Reduction Management Office ng ayungon sa pamuno ni Engineer Derek Travis at pakipagtulungan sa Philippine Coast Guard ng isang pagsasanay sa pagpatakbo ng bangka kung boat handling training noong Hulyo 23 hanggang 24, 2026. Pinangasawaan ang pagsasanay ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard na sina PO1 Julie Gisulngon, SN1 Gerald James Parma at SN1 Kurt O'Neill Pimentel. Binigyan ng pagsasanay na ito ang mga responder ng kaalaman at kasanayan kinakailangan para sa ligtas na pagpatakbo ng bangka, epektibong operasyon sa pagsaklolo at mga pamaraan sa pagligtas buhay na mahalaga sa panahon ng mga sakuna tulad ng pagbaha at mga insidenteng pandagat. Binigyan din sa aktibidad ang kalagaan ng pagprotekta sa mga buhay at komunidad sa panahon ng mga sakuna. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: YC Network News. YC Network News.
0: Samantala, armas at mabala nakuha sa bahay ng isang drug surrendery sa Aklan. Detalye ng balita, hatid kay K5, Leonard Viray.
4: Arestado ang isang 41-anyos na lalaki matapos na ma-recover sa loob ng kanyang bahay ang armas at ilang mga bala. Kinilala ang suspect na si alias Miguel, dating drug surrendery at residente ng Barangay Banay-Banay, Malinaw. Sa bisa ng search warrant, ay hinalubhog ng motoridad ang kanyang bahay kung saan na-recover ang homemade break-type style na baril na loaded ng bala. Nakumpiska rin ng motoridad ang dalawang bala ng caliber 45 at isang bladed weapon. Ayon kay Police Captain Contrado Espino, hepe ng Malinaw PNP, may mga natatanggap silang report mula sa ilang residente na nagpapaputok di umano ng armas ang suspect tuwing nalalasing. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Malinaw PNP ang akusado na mahaharap sa kaukulang kaso. Para sa YTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
0: At mga pulis sa Capiz isinailalim sa drug test. Kabuang detalye ng balita, hatid kay K5 Roldan Villarreal.
5: Isinailalim sa drug test ang kapulisan sa lalawigan ng Capiz. Pinaunahan ni Police Colonel David Cachombo Jr., Officer in Charge ng Capiz Police Provincial Office, ang naturang aktibidad upang ipakita sa publiko na walang pulis sa lalawigan na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ayon sa CPPO, buwanan ang isasagawang random drug test sa daan-daang pulisya. Unang isinailalim sa drug test ang 400 na mga pulis na isinagawa sa Camp Teodorico Apil sa Barangay Lanot, Lungsod ng Rojas, Huwebes, Hulyo 23, at susunod naman ang ilan pa sa susunod na mga schedule.
6: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
0: At mga ka-K5, sa detalye ng ating balitang abroad, nagbabala mga mamumuhuna na posibleng muling tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin kasunod ng panibagong pagtaas rin sa presyo ng langis na iniuugnay na tumitinding tensyon pa rin sa gitnang silangan. Batay sa ulat na babahala ang pandaigdigang merkado matapos muling uminit ang alitan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na

0: rin makaapekto sa supply ng langis mula sa rehiyon. Bunso dito, tumaas ang halaga ng pangungutang ng ilang bansa sa Europa habang inaabangan ng mga traders ang posibleng mas mahigpit na polisiya ng European Central Bank upang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng inflation.
1: Network News. Network News.
0: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Dumaguete, Rojas at Antique, Antabayanan, ang pagbabalik ni ka-K5 Rex Santos Candos, ka-K5 Alan Catalan at ka-K5 Reynard Apostola sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Visio.
2: Nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamati sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio.
2: Nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga buti.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayang mga UTI. Mooto, nag-take ko Mighty C 2 capsules 3 times a day. Semana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ako si Luida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik, ubhunog sip-unon na ko. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. Of sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, Clinicas Probiotic. Kabalik-balik sa CR, ga-diarrhea. Mags Probiotic, kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea sa Sporbiotics. Pas-pas ang alipyo. Mag Clinicas Probiotics na adlaw-adlaw.
3: Mapalit sa inyong mga sugi butika.
8: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa manamig gagabi sa diin ka, Pipino!
9: Relax, ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
2: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kagwabawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
10: Muling binuhay mo.
11: Extend. Isang kapsula ka lang.
12: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer of 55% galvanong steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans. O mga produkto sama sa Super Rib, Rib Tire, Super Tile o Tile Roof Decking o Spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol. Purok size, Diversion Road, Magata, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligon nga ito, kasaligan nga serbisyo.
13: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PhilJet, truck, minibus, pickup, van og auto. Nagtanya usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tuhaan sa mubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naan himutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kasi sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran. Ang Boston Finance and Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
12: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light og dark og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray og brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans og mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pag yun, kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing. Ligon na ito, kasaligan nga serbisyo.
14: Ligon, tipid og barato na four wheels na sakyanan ang imong gipangita, kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters, tipid sa gas, affordable with automatic and manual 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga hybrid or XL7 hybrid 7-seaters, tipid sa gas because of hybrid assets.
15: Ako si Irma Harjo, 62 years old, taga Purok Uno, Barangay 20.
16: Sa imong gibati, sa wala pa ka naginuman yung Ditribayo o DTX 500?
15: Sa una, dali ra ko ubuhon, dali ra ko kapuyon, pero pag check na ko sa Ditribayo, ubuhon magaling, pero not nga ma paingon sa kubak-kubak na gyud o hangoson gyud.
16: Dali ra ka maayo sa kag naginom ka sa DTX 500 o Ditribayo?
15: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng produkto.
17: DTX 500. Mabilis sa mga butika. Ditribayo. Mabilis sa mga butika.
18: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store. Junel Clothing. Junel Clothing nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available,
19: jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Ampukon 2, Ayungon,
20: og Villa Amada, across Qualphone,
19: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
21: Junel Clothing.
19: Junel Clothing.
22: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
23: isang bala ka lang.
22: Ako,
23: ang linya ko,
22: isang kapsula ka lang.
23: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
22: ikapsula mo.
23: Extend.
22: Extend. Supplement for men.
23: Gawa sa maca.
22: Isang herb
23: na nagpapataas ng ating energy
22: at stamina.
23: Like flavawaska.
22: Epektibong sexual potency herb.
23: Stimulates libido
22: and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bangan ka. Sa pulmo, baby.
23: Extend. Supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
24: Nagabaho ba lang ilok mo?
8: Yucky!
24: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
8: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da, ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
25: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
23: Sakit mangihi? Pasin UTI na na. Mag-Clinica Spore Biote. Ang tunay good bacteria. Yung magpaundang sa mga kagaw. Nahinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biote. Ang fortified ng probiotics. Clinica Spore Biote. Mabalit sa iyong kasuki butika.
24: Lagi bang matamlay?
23: O mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum. Ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Serum. Araw-araw.
26: Mabibili sa mga butika.
23: Memory Advanced Serum.
27: Eye Care Drops.
28: Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang
27: Eye Care Drops. Eye Care Drops.
28: Tulong para laging hydrated ang iyong mata.
27: Eye Care Drops.
28: Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin.
27: Eye Care Drops.
29: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
30: Looking for a sound system for your special event? RJ Disco Mobile is here to serve you. The exact birthday celebration, wedding, corporate events, live band setups, disco party, and anything that needs a quality sound system. RJ Disco Mobile. Contact them at 0905-376-9825. RJ Disco Mobile. The best sound to tune up your events.
31: KK5 News FM.
32: News FM.
33: Oras na! Oras na sa tawad!
34: Ito ang
33: Hataw sa K5!
34: Hataw sa K5!

sumabay sa mga witing mapapataw. Siguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos. Hataw sa K5. Hataw sa K5. K5.

0: Sí, que hay fine. ¿Ah? A las 12:49 en aquí de Saka, Japón, ¿eh? Ani ang ginamontag na mga igala. Agyatod kinikinato sa DTX 500 naman sa Mighty C. Ang alkaline-based vitamin C, mga kakaifay. Aga, para yung tasunahan igala, no? Ah, sige, naadi ay manawagan mga igala. Aga, tungod, ano yan? Kulian mga higala, no? Atod kay nawagtangan siya sa iyahang cellphone. Dunay mga importante kayo, kakay Five. Ato aning itabot sa kanginan higala kay para mapabot niya kung say mga importante nga mga butang anaan ni anak. Atong ilailahon mga igala. Madam, may hapon.
1: Say hapon po, DJ.
0: Isa yung pangalan ganyan, madam?
1: Ako di ay DJ, say hi, D.O. Head of Enya. Bumulog niya sa Anibong, dayon. Kaganihang around 8 a.m., nagsakay kong pilika, padulong diri sa niyayang okay-okay. Tapos, ang akong cellphone is nakasunod siya sa bulos sa niya. O ako kapatay nga, nahagbong siya. I think nasalay siya sa lingkurana niya. Na ako kasakay ganyan, nakatong, kung naghatod, o carny bitaw diri sa may kuan kantin padulong diri sa NC mauro to siya mong kasakay nya wa ko kabantay nga nahagbong nga ako ang cellphone.
0: Unsay model gani si mo hang
1: Redmi cellphone?
0: Redmi
1: A63 manguro A3 manguro to I think Redmi ra jud ako yung duman DJ nya ang cover ito is na inakatatak Adidas sa luyo dayon ang profile lang akong anak na naka yellow. Oo dayon palihog lang kung kinsa to nakapunit magpakilo ilang jud ko kay nato ang files tanan sa akong bata nga para sa ospital, referral na mo para ultrasound. Nasa ditong akong GCash para kwarta para magamit unta para ultrasound. Mamalihog lang ko, palihog lang uli. Ihatod lang diri sa, dito sa may sa akong itrabuan, sa Miyayang, okay-okay. Or di ba, makontak sa akong sa number sa akong isoon.
0: Palihog na lang kung plug sa imuhang contact number.
1: Sige. 0994-153-1579.
0: Ang nanawagan?
1: Ang nanawagan si Heidi Ujeda Opeña.
0: Ang tagiya sa mismong cellphone.
1: Oo, kung hindi sila kakontak sa number, pwede nila ihatod sa kuan akong trabahoan sa Miyayang okay-okay.
0: Sige. Okay, mamahin po gaya na diri sa...
1: Or diri sa... DJ, okay.
0: Sige, madam. Ato nang ipabalik-balik, no? Sa karon nga musulod nga programa usab ni DJ Lee. Ato nang ipabalik-balik.
1: Okay, DJ. Thank you kay DJ.
0: Sige. Aga, mga igala. Alas 12:52. So, ano po tayo kong panahon ka kay 5, no? Hanggang salamat sa pag-uban-uban. Pasensya ay kay Dako, guys, nga tanong. Aga, doon alay mga... Gwandari, wata kabalik dahil na kakay 5. Aga, hantun naman. Buta sunod. Iga yun, kakay 5, no? Hanggang salamat sa pag-uban-uban. Masunod po sa ang programang Afternoon Love Drive. Kaya magkauban lang yapo na to si Kakay 5 DJ Lynn. Kaya dagang kayong salamat sa pag-uban-uban. Sa kanapausap sa ato ang CEO Doc Ramel Oy. Sa itong area manager Mayor Pive Legan sa May Santa Catalina. Kaya dari sa Bicas Lawak mga higala ato ang kaabag ining higayon na Kakay 5 Francis John Yape. Kaya sa magkausap pa mga higala kung naman pag-usabin yung Kakay 5 DJ Doon. Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.

0: listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: K3 Bio.
2: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa K3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: K3 Bio. Ang K3 nga may Visio. Ang Visio nga may K3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: K3 Bio.
4: Ako si Irma Hadjo. 62 years old. Taga Puro Kuno. Barangay 20.
5: Sa imong gibati, sa wala pa ka naginuman ng K3 Bio o DTX 500.
4: Sa una, dalera ko ubuhon, dalera ko kapuyon, pero pag check na ko sa D3 Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa hubak na yun o hangoson yun.
5: Dalera ka maayo sa pag nanginom ka sa D3 Bio?
4: Dalera ko maayo. Pasalamat ko na ng produkto.
1: DTX 500,
3: mabali sa mga butika.
1: D3 Bio,
3: mabibilis sa mga butika.
1: DTX 500.
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Masunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500.

0: suplemento sa pagtakna sa mga baladian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang atun nga suplemento.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Plus, inom na o Mighty C!
4: Wow! Kunsita, Balagosa.
5: O saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
4: Kanang kuan ay D3Bio o kanang unsa dali sa DX 500.
5: So unsa may pilde sa imong bana de ma'am? Sa
4: kuan yung sakit iwan mura ni mo ni lang bawo matatumar bitaw sa istetani ma'am. Kuan kanang wala yung sakit diri sa batang ba. Update ba siya basta maka-istet og tumar ani.
5: So wala pa siya ni inom ana unsa diyang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
5: So unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala na gamit ani, magamit na mo kay epektibo niya para nato nga makatigulang na. Yun, number one, yun niya ang kwan, may isi. D3Bio o kanang TX 500.
2: TX 500, mabali sa mga butika. D3Bio, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.
7: Nagabaho ba lang ilok mo?
8: Yucky!
7: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
9: Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gud-guda ha. Weh, matsyag mo. Madala pa sa editura mo.
10: Agay, salig ka lang ya. Ano yung inskreto nga gwapa kaya haw?
9: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
11: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
12: Klinika Sport Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria. Nga kaya makapatay sa mga viruses. Klinika Sport Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Klinika Sport Biotics. Mabalik sa inyong nasugi butika.
13: iCare Gold.
14: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang naging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa inihinda niyong problema sa mata.
13: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutin at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
15: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
16: Many more.
15: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
16: E&C Mart.
15: Your all-in-one store. Junel Clothing.
16: Junel Clothing.
15: Junel Clothing, nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available,
8: jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Ampukon 2, Ayuon, og Villa Amada, across Qualphone, Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing.
17: Let's elevate your event.
18: Elevate your event. Just siguradong ikay mo, babasayaw!

Oras sa K-5 News FM, mga ka-K-5, 17 minutos, milabayang alauna sa hapon katong oras. Gyatot ka na ito sa may TC Alkali na vitamin C. Gyatot usap ka na ito sa DTX 500. Welcome sa programang Afternoon Love Drive. Pabadubanan niyo sa Digilin Gika na launa hanggang alas 3 sa hapon. Monday to Friday, gitang mag-uban na mga ka-K-5. Wailain! Wailain, guwapa! Kurya Buyag. Wailain, sexy! Nga tamsi! Tambok ka, nga sexy! Ang makauban ninyo og maoy mohinol, mohika pa sa inyong mga dughan nga naguod. Sa di pa daw mapadayon nilang good afternoon sa mong station na CEO Elaine Sido Cramiloy. Sa mong big boss si Sir Francis Edward Ubang Gisikan may hapon. Sa akong mga kaubanan sa K5 News FM, kumusta? Why ulan? Sa itong mga solid ka-K5, mayong hapon ninyong kanan. Sa mga broken-hearted, mayong hapon, nanay na puli diha. Sa mga ka-birthday karon, happy birthday! Balagway handa, importante maayong lawas. Saon man ang daghaghanda ko ikaw mismo, di ka kakauan. Balagway handa, pero abti kayong lawas, huwag imulo.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: K3 Bio.
2: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa K3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: K3 Bio. Ang K3 nga may visyo. Ang visyo nga may K3. Kapalit sa mga butika. K3 Bio.
3: Ako si Irma Hadjo. 62 years old. Taga Purokono. Barangay 20.
4: Sa imong gibati, sa wala pa ka nag-inuman ng K3 Bio o GTX 500.
3: Sa una, dali ra kong ubuhon, dali ra kong kapuyon, pero pag check na ko sa D3 Bio, ubuhon mong galing, pero not nga mapaingon sa kubak na yun o hangoso na yun.
4: Dali ra ka maayo sa kag na nag-inom ka sa D3 Bio, pag nag-inom ka sa D3 Bio?
3: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng produkto.
1: GTX 500, mabalis sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
5: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom. GTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: GTX 500.

0: Kalangan. DTX 500. Mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
4: Wow! Kunsita, Balagosa.
5: O saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba sa OITX 500.
5: So, unsa may pilde sa imong bana de, ma'am? Sa
4: kuan iyang sakit. Iyan, murag ni Muminar, bawag matatumar. Bitaw sa district ani, ma'am. Kuan, kanang wala iyang sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta naka-istit at tumar ani.
5: So, wala pa din siya niinuman na unsa din ang gibati, ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon?
4: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na gini siya sa kuan niyang gitrabahuan ani.
5: So, unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo niya para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuan, may isi. D3 Bio o kanang TX 500.
2: TX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.
7: Nagabaho ba lang ilok mo?
8: Yucky!
7: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
8: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung insikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
2: Clinica Sport Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Sport Biotics, nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Likod ang resistensya sa Clinica Sport Biotics. Mabalik sa inyong mga suki butika.
9: iCare Gold.
10: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
9: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Bibili sa mga butika.
11: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
12: Many more.
11: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
12: E&C Mart.
11: Your all-in-one store. Junel Clothing.
12: Junel Clothing.
11: Junel Clothing, nagabaliga sa mga nagkalainlaing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available,
13: jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Tampukon 2, Ayuon, og Villa Amada, across Qualphone, Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing.
14: Let's elevate your event.
15: Elevate your event. Siguradong ikay mapapasayaw.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM. GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
1: Ako sa Jubilee.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Gitistingan ako og inom GTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: GTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Mga DTX og kamay TC. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Dr. Ramil Uy. Nagpahinumdum ka ninyo sa pag-inom og DTX 500 og may TC ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa maayong panglawas.
3: Daghang rason nganong gasakit ang tiyan gikan sa simpleng indigestion o panuhot o colic. Padong sa ulcer o sa mas seryosong ablatian sama sa gastroenteritis, pancreatitis, gallstones o appendicitis.
4: Sumala pa sa World Health Organization, Sir GP, kapin 600,000 ka mga tao sa tibuok kalibutan ang nagpaopera tungod sa acute appendicitis o ang kalit nga paghubag sa appendix.
3: Ay.
4: Hinaot nga inyo nang nainom ang inyong daily supplementation DTX 500 og may TC kay dako ni katabang sa pagpugong sa paghubag sa inyong mga appendix. Hisgutan nato unsaon.
3: Ang appendix parte sa large intestine nga 4 inches ang gitason. Hangtod karon wala pa may bali kung unsa jud ang function ini. Naay mga gasulti nga mao kini ang breeding ground sa mga healthy gut bacteria or probiotics apan dili tanang eksperto ang niuyon ini. Pero usa ka butang nga sigurado jud kung kini mang ma-infect, ma-inflame og mabangag, operasyon ra jud ang solusyon.
4: Pero before ka pa mag-operasyon Sir GP, inom na ka og DTX 500 og may TC. Grabe ang kasakit kung gahubag ang appendix, Sir GP. Sakit nga wala pa nimo masinati sa imong tibuok kinabuhi.
3: Ay.
4: Ang acute appendicitis mo ay pinakakumon nga abdominal emergency og kinahanglan jud og surgical intervention. Usa sa mga rason sa appendicitis is oxidative stress. Sa mga experimental og clinical studies sa acute appendicitis nahibal-an nga ang taas nga free radicals mo resulta sa oxidative stress nga mo hinungdan sa inflammation sa appendix. Muna nga, dirigyod, dako ang may tabang, kining DTX 500 ug may TC aron malikayan ang resulta sa oxidative stress sa imong appendix, Sir GP.
3: Correct.
0: DTX 500!
5: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong gangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective, wujud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika. Unya, mabot ang opportunistic na bakterya nga kapasamot pa jud sa inflammation sa secondary infection. Dako nga butang ang anti-inflammatory property sa DTX 500, Dr. Ramil. Kasagaran nga hinungdan sa appendicitis mao ang nagbara nga pupo.
4: Correct.
3: Sa gamay nga agian ini causing increased pressure, pagdaghan sa bakterya o pag-inflame ni ini.
4: Monay rason nga nung giparista ang may TC sa DTX 500.
3: Maudit.
4: Ilabi na kung naa kay history sa paghubag sa appendix. Sa pag-inom nimo sa DTX 500 o may TC, masolusyonan jud ang duha ka mga causative factors sa pagdevelop sa acute appendicitis. Una, oxidative stress nga magako sa inflammation. Ang DTX 500 na ay sobra kayong antioxidants aron maproteksyonan ang mga selula sa lining sa sulod sa appendix. Unya, ang may TC, Sir GP, mao'y magpalig-on sa imong immune system aron suklan ang secondary bacterial infection.
3: Gamay ra nga butang ikumpara mo sa imong igasto kung operahan ka. Appendectomy, mubalo ra ba jog 60,000 plus?
4: Sobra pa da, Sir GP.
3: Ana, kung maglaparoscopic appendectomy procedure, mas mahal.
4: Mas mahal. Siguro, gamay ra ang 200,000.
3: Ayay.
4: Nya, kung mag-DTX 500 o may TC ka, pila raman taon ka piso imong magasto. Dili lamang ang appendix makabenepisyo nini. Dala sa imong mga ugat.
3: Adala.
4: Ang may TC, mo'y gapaligon sa imong mga ugat aron punggan nga magastro ka. Dili ka mag-aneurysm o tanan nga cardiovascular diseases malikayan. Muligon ang imong immune system o mahimong efficiente pa jud ang mga tissue repair tungod sa alkaline nga vitamin C o collagen nga makita mo sa may TC.
3: Correct, Jodok. Sa matag-adlaw ka pag-inom sa DTX 500 o may TC, malikayan po nimo ang high blood pressure, diabetes, fatty liver, heart o kidney diseases.
4: Munindot pa imong tulog. Dili ka dali matigulang. Dili ka mabuta.
3: Ada.
4: Dili pa gyud mo tukar ang imong acid. Magkabata ang imong mga internal organs. Nya, sobra na kayo ang mga benepisyo nga mahatag sa power duo, ang DTX 500 o ang may TC.
3: Ha, sobra na po tag-uras. Wala na dyan taigong panahon, Dr. Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kini na usab si Dr. Miloy saying, mayong lawas ang pingan.
3: Dili abusuhan!
0: DTX 500!
6: Ano si Janice? Dupay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatika sa kong banwa o, DTX 500, kito capsules a day. Hintin lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500! Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Radio.
1: Kampyong Radio.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. And anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
3: K5 News FM.

0: Drive on Gay Vibe News FM.
1: I need a lover to keep me sane. Pull me from hell, bring me back again. Play me the classics.
2: Balik ka sa programa ng Afternoon Love Tribe, mga ka-K5 itong oras. 8 minutos milabay ang alas 2 sa hapon ko itong oras. Ginhatid ka na ito sa DTX 500 o ginhatid usab ka na ito sa DTX Coffee Mix. Regards lang daw siyang DJ Lynn, maalagi ni. Among-among on dyan na ilang regards. Regards ko ni DJ Lynn. Rebound ko, no? And hello, DJ Lynn, maying hapon. Pa-shoutout lang ko sa may awaan ay yungon sa mga naminaw o K5 News FM. Nawag tang. Para sa naminaw o K5 News FM, ilabi na gyud sa ako ang partner in crime. Kanaminaw sa imuang programa. Asa mamu dapit sa awaan. Dato yung asa dapit. Ragi daho kay di awaan. And ilang good afternoon ati DJ Lynn na ako ipadala. Pakabasa lang kolonis po mo. Diba? Inanara ba? Padala mo din eh. Unsang adawan niya pabasa. Asuno rin to. Ate, regards lang ko sa wak mo sudog klase karon kay Fly Di Daw. Ready na siya nga mo fly ng gabi eh, pero wak siya ilana. O, gari mo mga isa ko ang lana. Wak sudog ilana. Wala ko ilana. Tugpa na gay ko. And good afternoon, DJ Lynn. Lagi ni mo mabasa ang ako. Dugay na ito na akong ipadala. Mak-mak ni. Ang asa po, di mo ipadala, mak. One. Padala ikaw ni Niels, Gcash. Basa na yun. Hello! Marami ka, DJ Lynn! Wala po ko yung Gcash number. Wala mo na yung problema po. Ngayon, Gcash, ano yun? Wala tayo Gcash. Ganda yun eh, good. Hindi ganda yun eh. Hindi ganda yun mo dato. And sa may bayi malalod. Then sa may asama ni Lutay, Tayasan. Karat daw ang K5 News FM. Sige, puhon mo. Okay, rami. Tinaw, rami. Tinaw pa sa inyong relasyon. At umasahon mga ka-K5 ning pangutana usab sa ato ang sender karon. Aning ang pangutana? O ngano? Ngano? Nga gibiyaan ko. Anong gibiyaan ka? Ikaw rin na sayo. Pero dili na may pangutana mga kakit. At umbasaw na niyang pangutana. Hello, DJ Lynn. Good afternoon. Sa tanang naminaw sa programang Afternoon Love Drive. Akong pangutana, DJ Lynn, gamay lang. Pangutana na ako nga ganahan ko nga matambagan kung ngano. Ngano mo abot ta sa punto nga mawad-an og gana sa atong karelasyon? Nga unta sa kalipay og kasakit kamo man ang mag-uban. Pero nganong naagi punto di Jilin nga mawad-an ta og gana sa iya? Kana lang, DJ Lynn. Salamat kaayo.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: K3 Bio.
2: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa K3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: K3 Bio. Ang K3 nga may visyo. Ang visyo nga may K3.
3: Papalit sa mga butika.
1: K3 Bio.
4: Ako si Irma Hadjo. 62 years old. Tagapurokono. Barangay 20.
5: Sa imong gibati, sa ula pa ka naginuman ng K3 Bio o DTX 500.
4: Sa una, dali ra kong ubuhon, dali ra kong kapuyon, pero pag check na ko sa D3 Bio, ubuhon mong galing, pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na yun o hangoson yun.
5: Dali ra ka maayo sa pag nanginom ka sa D3 Bio?
4: Dali ra ko maayo. Pasalamat ko na ng mga produkto.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Mabibili sa mga butika.
1: DTX 500.
6: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500.

0: sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, Harper Milang Butod. Ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
3: Buligi ko be added picture. Dapat beauty forget ka da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imskreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Clinica Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Ligpon ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa iyong nasugi butika.
5: iCare Go.
6: Simula nung gumamit ako ng iCare Go at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang naging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
5: iCare Go. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
8: Many more.
7: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa niyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
8: ENC Mart.
7: Your all-in-one store.
9: Junel Clothing.
8: Junel Clothing.
9: Junel Clothing, nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o gumanta. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Tampukon 2, Ayungon, o Villa Amada, across Qualphone, Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
8: Junel Clothing.
9: Junel Clothing.
10: Let's elevate your event.
11: Elevate your event. Just siguradong ikay mo, babasayaw.

Yes, mga kakifive, 37 minutos milabayang alas 2 sa hapon. Ito nga oras, gihatag ka na ito sa MITC Alkaline Vitamin. Sige na dadusap ka na ito sa D3Bio. Hi lang kong Mark, DJ nga naminaw sa programang Afternoon Love Drive sa may bai Himalalod. Salamat! And sa Tambukon, Dus, Ayungon. Salamat sa inyo nga pagpaminaw, Snacks Tadam. Salamat kayo, sir. Salamat sa pag-invite. And mag-DTX Coffee Mix na tadi, Jeline. Kay Probin, untested na siya. Oo, mamasya na akong coffee. Mamasya na akong gina-use, mga kaki-five. Kada-adlaw na siya. Kasi dili sa ta sa pahibalo, mga kaki-five, nga nainawalaan og cellphone. Redmi nga Adidas ang tatak sa luyo and then sa luyo sa cover. Ang profile kay ang bata or ang screen. Ang bata nga lucky naka yellow. Nawala ni kaganina nga alas 8 diha sa may luo kaagikan paingon na sa may niyayang ukay-ukay nagsakay og pidikaba. Kaliog lang og ato da diri sa miyayang ukay-ukay or kontak sa numero 0994-153-1579. Ang nanawagan na si Ma'am Heidi Q. Opinia. So, mamalihog lang ni mga kaki-five no? Sa kinsa may nakakita o cellphone or nakapunit. E, palihog lang ni Goli. No? Ka-importante kayo ang naadira. Wala na'y kwarta pero naadyo'y importante nga documents na kinahanglan niya para maoperahan ang iyahang anak. Sa mga nakakita, maluoy, palihog og uli og sa cellphone nga Redmi, Adidas ang tataka sa luyo. Mamalihog lang yun, no? Mamalihog lang ta sa mga nakakita. Or sa nakakita. And, Dichilin, ikaw din ang gitingog. Karun pa ko. Karun pa ka? Dagay naman ko. Mag-3 years naman ko. Mag-ira pa taga maysa. 3 years naman ko. Mag-3 years naman ko sa K5. Uhon. Dali sa panahon. dali kayong panahon mga ka-K5. Murag baguhay lang, Manggo. Murag di ba ako mo 3 years. Okay, Arina, no? Mutambag na ta kay kaniyang patambagan, mga ka-K5. Tinuod, mga di may tabo kung ginis atong kinabuhi. Di ba, God? Labi na sa mga minyo, di ha? Labi na sa makakita, di ha? Guwapa. O, magsuroy-suroy, kitagleg. Malimot nga na aday siya partner. Nanaday siya ay kauban. Or nanaday siya asawa. Malimtan ka din. Ay, kasi pangutanan ako, nga nung maabot sa punto nga mawadaan o gana sa atong karelasyon. Mawadaan ng punto, kay sige, iba mo kuyog. Alam mo na, mag-uban mo. Wadaan yung mag-punto niya, una-una mo din na. Sige, manaman yung naunga. Para di mo mawadaan o gana sa inyo ang mga karelasyon, nala, pag... paglaag-laag mong duha, lantaw mo na laag-laag mong sa daasa kaabot, kay mawadan siya mo gana kung kamurang duha mag-atubang ay sa inyo ha. Pag-uulan no? Dahil sa unsa man yun, ugma siya na po kumakita. Ka-ugma siya na po. Sunod, ugma siya yapon. O sulay mo laag-laag, lantaw mo laing nawong, laing lugar. Diba di ka mawad ang gana? Ang gana kay na. Nga unta sa kalipay o kasakit ka mo man. Panagsara bitaw ka mawalan o gana. Kaya makahuna-huna ra ka. Dabang maghinuktok ka. Diba naman ka mawad ang gana. Maghinuktok ka nga naman ni Oy. Ugma siya naman po. Karun siya ragyapin. Muna sir kay out. Sender ba na laki? Ipatago ra ba daw? Amo nang kuan ka ng mabita ng ang auntas kalipay o kasakit kamuman. Agwanta na lang gina. Kagituyuan naman na agwanta na lang na. Yun na lang buhaton islaag na lang mo, no?
laglaag na lang mo para daghan mo makitaan. Oh, dagay ay as ay ba? Ay oh mula agta dai makita na mo glaing tao ay mas gwapo pa man dai ning ako ang kuyo. Gwapo pa man dai kong partner. Ha, di ba? Alam mo ba malato manggut mo kanang kamurag yung duha. Oh, wagi lang na mo. Ya maghinuktok kay mo kay wa mo malungaw. Ada yang maghinuktok kay kakapoy ba ni gantaw ini niya. Kapuyo na ta no. Kapuyo na ta sa mga partner ani. Naon siya na ni. Ah, ngano gid bitaw. Sakto man sa ni pangutana. Naasa ni siya punto ani ang pangutana. Pero nakadungog ng kauban ini ron partner ani og bulagan man gid ni ba. Wa na man gid ni partner oni. Sakto yan mga tanang mga kaki five. Na mabot man gid na sa ato ah. Bisan kinsa. Ay ko king nang dili. Ah, sige. Ay ko king nang wala gid ko din sinin love gid ako partner. Oh! Sabi ko kayo na ako siya, DJ Lynn, kayo siya rin yung nag-inusang unggoy. Ah, nag-inusang itik. Gakapakapa sa akong dughan. Patuuhan siya tagbakak. Akay mo to, uman. Ay, mga asawa po, inaday mo sa inyong banan diya ba or sa mga mag-uya. Ikaw rin yung itik na kapakapa. Ay, yung sugot. Ngahimuan kang itik. Ah, ikaw rin yung unggoy na kapakapa sa ako ang dughan. Ay, shiii! Mga babae po, natuo po na yun. Tuo po mo. Ay, ikaw ra. Ikaw ra. Ikaw rin ako. Tuo po na. Ah! Ano to? Ay, ibog bumangganing minyo. Ang ala na gina sila ay gipanumpaan, ha? Diba? Na magbulag, pamangay na sila, dira? Kamu pa ka nga, wala? Pasakit pag kay ka, DJ Lynn. Uy, nangunta na rin ng tao. Okay, and then, salamat. Ikaw din na, DJ Lynn, gika ni Mark, na minami sa may bayi, malalod. Ako ni, wala na ko, dira. Wala na ko din ha, or dili ako katong imong giingon nga nabakog Cebu, dili na ako. Pareha na migtingog Cebu. Wala tayo kong oras ha, mga kakifay. Suog man na sa tapuhon. Ay! Dili-dian. Saban din na sa tapuhon, mag-uban-uban sa programang Afternoon Love Journey.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: Dietroy Bayo.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa Dietroy Bayo. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
1: Dietroy Bayo. Ang Dietroy nga may bisyo. Ang bisyo nga may Dietroy. Mapalit sa mga butik. Dietroy Bayo.
3: Nay, may adlaw. Sino nga alam mo na, eh?
4: Hansia Rabel.
3: Ilan na edad mo na, eh?
4: 75.
3: Ano na bagtag mo?
4: Among manang natin ako na baga daw, sakit pala.
3: Nag-aalay?
4: Nag-aalay.
3: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplements niyo?
4: Ano lang yun? BTH, Cognitive C. Sunod, ang Dietribayo.
3: Ano ang imong nabatsagan suod sa naginom ka na sa mga herbal food?
4: Okay, ito bala daw. Ay, ako nabatsag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa ako.
1: TTX 500.
0: Mapalis sa mga butika.
1: Dietribayo.
0: Mabibili sa mga butika.
1: DTX 500.
5: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ito Marco DTX 500. Kaya nga akong hugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Doka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo yung DTX 500.
1: DTX 500.
0: Pumali sa mga butika.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang pagkabalatian. Napamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C.
3: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangka pariyo sa nga markuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix,
4: mabakal sa mga butika.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh, kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
6: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspa nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrid ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: Clinica Spore Biotics, nga tunay prebiotics, nagapaligod sa imo resistensya. Clinica Spore Biotics, nagapanindot sa imong digestion, ug kahatag kaayuhan sa imong nutrient absorption sa tinay. Sa Clinica Spore Biotics, you always in good health. Mabalik sa inyo mga suki butika.
9: I Care Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang I Care Gold at I Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang I Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
10: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
12: Many more.
11: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
12: E&C Mart.
11: Your all-in-one store. Junel Clothing.
12: Junel Clothing.
11: Junel Clothing, nagabaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon,
13: o Villa Amada, across Qualphone,
11: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
12: Junel Clothing.
11: Junel Clothing.
14: Let's elevate your event.
15: Elevate your event. Siguradong inyay mo, babasayaw.

0: this way.
1: Ang himpilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Roja City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas sa 3:00 sa hapon.
1: K5 News FM, top of the hour.
2: Mayong hapon na Marka K5, ano na itong top of the hour, karong orasahan nga ito, daag ka na ito. So, may to see ang alkaline base of vitamin C sa itong D3 ba. DDX sa 500, the DDX sa Kifimix na kakapika na naga, detox sa kapa. Ipagahin o sab ang Chinese Coast Guard o CCG o dinikarong ang maling obra. Kinagi sa pagbumbag tubig sa mga barko sa Philippine Coast Guard. Pag-ibig your fisheries and aquatic resources to be far sa karagatan sa Baho di Masinlog kakarong biyerna sa Hulyo 24. Sumala ni RADM J. Tarilla. Ipamaba sa PCG para sa Russia Philippine Sea. Ang incident na itapos itong atunga sa usang kamisyon sa pagpahatag o selina para sa mga Pilipino mangisa sa Baho di Masinlog. Isa nagluwas sa mga personahe sa PCG of BIFAR. Ito sindirarin ni hapon sa PCG ang delikado o dilip profesional ng mga aksyon sa CCG. Samtang sa laing nga bahin, nakita sa laing nga bahin 6th Division. Ang negosyante nga si Janet Lee na polis o ganit Department of Agrarian Reform, Undersecretary Jerry Pacturan, nasadaan sa 10 counts sa malversation of public funds, binag sa falsification of public documents, kalabot sa 50 milyon espesos kandidat sa giingong peke ng prakto sa mga maguma sa Luzon. Sinapoles na kumbikto usab sa bulo kaihap sa paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Samtang si Pacturan Gabswell sa kasong graft tungkol sa kuwang sa ebidensya. Sinapoles gitensyahan o hangtod sa 20 katuig sa pagkabilanggo sa matag-ihap sa malversation. O hangtod sa 15 katuig sa matag-ihap sa graft. O si Pacturan gitensyahan o hangtod sa 19 katuig. O sa kabulan o 11 kaadlaw sa matag-ihap sa malversation. Magkatong magka-K5, magkatong nga top of the hour, karong orasahan. Hatod ka rato sa DDX sa Coffee Mix na doon ang pala di sugar, sugar cane o chia seeds. DDX sa Coffee Mix na kakatuan na nakadetox ka pa. At ang inyo si K5X Kando Santos sa programang El Casigador sa alas 4 sa hapon. Huwag sa mga dugang balita sa itong D3 by Evening Newscast, kawan si K5 Rufa De Vero at 5:30 in the evening. Ikan sa K5 News FM News Center, ako si K5, hindi natin doga para sa kambing na balita. Servisyo publikong kalingan sa Rangros, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: T3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
6: Ang Visio
0: gamay D3.
6: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
7: K5 News FM presents FRC Rock and Country Music.
8: Best of the best FRC.

0: Series sa mga butiga.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa Tier 3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
1: Tier 3 Bio. Ang Tier 3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
0: Mapalit sa mga butiga.
1: Tier 3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo og himsog atay. DTX 500.
0: Adlaw-adlaw.
1: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
0: Mapalit sa mga butiga.
1: DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
0: Sa mga butiga.
4: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C, immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C available nationwide.
1: Gasakit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotic. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Biotic. Gatabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw.
0: Mapalit sa inyong mga suki butika.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
5: isang bala ka na.
1: Ako,
5: ang linya ko,
1: isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, kapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
6: Ka! Bang-banga na ka! Sa pulmo, baby!
1: Extend. Supplement for men.
6: Isang kapsula ka lang.
7: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya ug 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation ug 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang kitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tuhaan sa mubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kasi sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang nga kasayuran. Ang Boston Finance and Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C available nationwide.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM.

0: That song was brought to you by DTX 500. Likayi ang diabetes. Magtumar sa DTX 500.
1: No one ang makaugana sa kama.
2: Masinug.
1: May diabetes ka.
2: Mag DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Adunay powerful extracts.
1: Nga phytochemicals.
2: Ug antioxidants.
1: Nga gigan sampalaya.
2: Ug di sugared sugar cane.
1: Mga organic compounds.
2: Nga effective.
1: Batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500.
1: Tier 3 Bio.
3: Ako si Mia. Gatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
2: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio! D3 Bio!
4: Ako si Linita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio.
2: Ang Vizio
1: nga may D3.
2: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio! DTX Coffee Mix!
5: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Pangtalo pangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pangudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabutika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI ug mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
2: mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rundan. Dali ra kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, sturbo sa akong pagsikwila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pagtik na ko og Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C!
2: Ang alkaline, ga vitamin C! Sa mga butika,
1: Extend Food Supplement for Men.
8: Kung si Juni taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon na sex life, always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang. Magclinicas, 4Biotic, 545, probiotic. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Magclinicas, 4Biotic, adlaw-adlaw.
2: Kapalit sa inyong kasuki butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
2: Kapalit sa mga
1: D3 Bio DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabasa ka butika.
0: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI ug mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
2: mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang regular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Mia. Gatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila kabulan, nibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio! Ang Vizio nga may D3!
2: Mapalit sa mga butika!
1: D3 Bio!
11: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
12: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the president report on?
11: Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
12: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026, expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
2: The President's Report,
12: going live by 2 p.m. of July 27, 2026, a special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
2: The President's Report.
1: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Brad Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
14: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
15: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaag kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalibo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Oras! Oras, alas 4:08!
12: El Castigador!
2: El Castigador!
12: Ang tinig ng bawat mamamayan!
2: El Castigador!
12: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katuwalian.
2: El Castigador!
12: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
2: El Castigador!
18: Ang pagbutiyag sa kamaturan mo'y ngingig na hinigiban araw masumpo ang hiwing pinuhatan. Ini ang sumbong mo!
19: Sumbong mo!
18: Kang Rex!
19: Kangos!
18: Kangos! Komentaristang why di kalisangan batas sa komentaryo dili mapairan dili masuguran mo lutos o gumiyag-yag sa mga baho sa mga paglungon sa gobyerno ipatay dituris dilukos sumundo kang Rex Candos putin-aw sa mga lubog na isyo mudaig sa angay daigon ang tanan sa mga kabus o milupigan
19: sumundo kang Rex
18: Candos. O karon ania ang inyong komentarista, Rex Candos.
20: Disha! Sa kahanginan!
21: Sa kahanginan!
12: El Castigador!
21: El Castigador!
12: Rex Candos on board!
17: Okay mga siligan, so keep it paminaw, mga hapon ka ninyong tanan, Luzon, Bisaya, sa Mindanao. Nga na po na ganyang tulumanon, akong tulumanon. Rex Santos Candos lang siga po ninyo makauman. Tamantala sa SN Punto. Sa ngalan sa among station manager, Kipad Sir Benny Camuso. Area Manager Santa Catalina, Mayor Pam Umanya Naligan. CEO Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation, Kipad Sir Iljan Castaño. Akong sparring partner sa Pika Salawa, Kipay, Engineer, Traffic Controller, Jonathan Kalbog. Sa nalang sa mga Chief Engineer, Kipay, Aburin. O kinatibok ang puwersa sa Kipay Music and Dumagiti 97.7. Mayang hapon ka ninyong tanan, ladies and gentlemen. Pizza 94!
5: Pilipinas, yan ang bayan.
17: Adlaw kanin na Biyernes, bulan sa Hulyo, tuig 2026. Maghapon si Dagsila Magiting ilang kuman sa 30 ka mga barangay. Kamay bagyunan ka sa paan kabukiran sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur. Sikihor area ilang kuman sa unom ka mga munisipyo. Apo Island, area sa May Cebu. North Cebu, South Cebu, Tagbilaran, Bohol, Manghapon. Manghapon ay karoon sa mga driver sa mga tricycles, AC ride, mga bus drivers, bihair. O sa masakinan niya, padulong sa May North and South Bound area. Habal-habal drivers, putput drivers, e-bikes drivers, motorsika drivers, mga mag-uuma o mga managat, kabukiran o kapatagan, manghapon kaninyong tanan. O sa tanan ng mga security guard on duty sa may pantalan siyad sa Dumaguete, Tampe, Sibulan, Liloan, Bato, Larina, Sikihor, Sikihor, Sikihor. Mga security guard on duty sa may bangko, pawn shop. O gaila din ako na sa Kapitulyo, City Hall. May hapon ninyo tanan mga sir. Alcatraz on duty, BGMP, Provincial Jail, NBI, sa IBG, Highway Patrol, SOT, Maritime Police, Coast Guard. May hapon ka ninyong tanan mga sir. O gailabi na ka na sa taga NBI, si IBG. O sa SWAT and Timan, Ugto, Ug 3-4, nga nagmotor sa probinsya sa Negros Oriental. Philippine Army, PNP sa Philippine Army Detachment. PNP Detachment, may hapon ka ninyong tanan. O gailabi na ka na sa naka-tune in sa 97.7, may hapon. O sa tanan, nga naka-hook up na to karong orasa, ilabi na sa programang El Castigador, Kipad News at M sa May Bayawan City. Maunay naka-hook up na to karong hadiri na nukad sa Kipad News at M, Kamanhak, 97.7, Barangay Kamanhak, Sudad sa Dumaguete. Naka-hook up po na to ang Kipad News at M sa May Seattle, Kipad News at M sa May Sambuanguita, Kipad News at M sa May Bakong, Kipad News FM sa May Tanhay City. Kamusta ang taga Tanhay? Happy kuwan ninyo diyan. Happy Dispiras. Fiesta na ugma. Mayor Pipe Orlino, may hapon ni mo diyan, Mayor. Kipad News FM sa May Baes City. Kipad News FM sa May Ayungon. Kipad News FM sa May Himalalod. Kipad News FM sa May Gihulgan City. Kipad News FM sa May Kalaon City. Kipad News FM sa May Sikihor Sikihor. May hapon ay karoon ni Manager Duna Dayot at ni Manager Randy Cornell. Diyan sa May Kipad News FM Bayawan o sa Kipad News FM Manager Steve Flores sa May Kalaon. Wiley Suay sa Dayal sa inyong radyo para makabalo kamo kung usay mga pangitabo sulod sa 24 oras.
7: Kini pasayang ang reklamo mo, may panabla ka. Isumbong mo ang Rex Candos. Sumbong mo, action ko, Rex Candos.
22: Kalistang, wawai, gikalisangan.
7: Rex Candos.
22: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamato, uran sa kanginan. Wag-wantin ka sa radyo.
23: Wante, wante, wante.
22: May katapat ka na, Rex Candos. Patas na. Nga komentaryo.
24: Marumi talaga ang politika. Malungkot maging isang Pinoy. Mahirap bumitiw sa kapangyarihan kapag nakasanayan mo ito. Ano ba ang kasalanan mo?
25: Bakit?
24: Pinagtutuloy-tulungan ako ng buong puwersa ng gobyerno. Pinalis ako sa pwesto. Dahil sa pag-iba ko ng partido. Nasa ang katarungan mo. Hindi pa ba sapat ang katunayan? Ang pagdagsa dito ng mga taong bayan para suportahan ako. Hindi ba tama lang na ang tibig ng bayan ang dapat nilang pinigla? At hindi ingit, pag-iimbot.

Pisa. Uluhan sa mga balita. Ipa, gamay engineer kay medyo putol. Kay murag gado pa kayo atong mga words. Dili makita. Ang atong cellphone number nga pwedeng matiksan 0999-537-2151. Good afternoon, Sir Rex. Ako ay greet ako ang iyaan nga always nimo naminaw sila siya Marcin Kainoy ug sa akong uyuan nga siyo di Goy Guzman. Idol jud kanila, sir, from Dansulan, Baes City. Salamat kayo. Kumusta man karon ang taga Dansulan? So, samtang karon na nagpaabot ta, saan si engineer? Pwede i-close your gamay, engineer, kay putol ang tumoy. Unsa na ako liliyon kay muraga to putol. Wala ang tumoy na kubiran. Ang sa first. Okay, natay ko andre karon kana bang murag ako'y muhilak, engineer, kung ako ning drawing on, siyempre normal kay naa sa basurahan gapuyo, pero dili gyud totally nga sa basurahan gyud gapuyo, pero wa gyud og sa baga pagakamang, di ba? So taman man lang ta karon 5:30, ako na mismo mangayo og tabang sa inyo. Ako sa tinuod lang, dili man ingon nga sige ko og pangayo ninyo og tabang. Tao man lamang ta, ilim-an mo lakaon ang bakong, ha, imagine asa dapit sa bakong sa kumbado, gilakaw ang kumbado padulong sa provincial hospital, paggikan sa provincial hospital gilakaw padulong sa K5, nagkasalimo ang pagpangutana asa ang istasyonan ni Rick Santos. Ako ang klarohon, dili ni istasyonan ako. Kan Dr. Ramil Oy ni na istasyonan. Dating huglap ko kan Dr. Ramil Oy. Ha? Kay, anay mangutana o sa'yo maroon, tablaw gyoko pangita si Rick sa imong istasyonan o kasa dapit. Ay, ginoon ba?

0: ambot ni si Rap-Rap mong kay namino man si Rap-Rap na to. Boss, regard si Sergeant Gansa o si Sergeant Adling o si Sergeant Kabibi naminaw nimo. Wow. Diyan! O sa Tagalog pa diyan, ang hirap mo namang hahanapin. Sige lang. Na may nanawag na ko diri. Manghapo ni mo diya, diyan. Good afternoon, Kuya Rick. Shout out mi diri sityo Manggulod sa La Rida Minusa Family. Maayong hapon from Jima La Rida. Always listening. Salamat sa pagbasa. Naay tay, ato na palutso ng balitan din at okay na ka? Aga-adjust pa ka diya. Sige, nala tay taga ano pagtaga diri kay basog mo Gcas ni Janjan. Ang adapted ni Gobernador sa Kusukan Maria. Bita dyan, joke ko na dyan, basi masuok ko dyan. Basi masuok ko, yung sumi. Ano may nga mag-adapted ko nga magsuon na eh. Bita dyan na, natay tagaan o pagtaga din dyan, basi na kay ikajikas dyan dyan.
1: Kandos, Kandos Sala, Uban ni Rex Kandos.
2: Uban ni Rex Kandos.
0: Anak si Janjan, miss you boss, maayong hapon. Sobra pati ko po na miss Jan. Ang dili na ko malimtanin mo dyan tong panahon pangagakamang pata. Kana bang, bagong tumaw pata sa ere ba? Ha, ang katubago patang tumaw sa ere. May nga na ko, Janjan, ato ano dito? Kuhang report dito? Pero karon si Janjan, naanak karon sa kirilan ni Gobernador Chaco sa Garbaria. May tabangunan diri dyan. Pasod na to diri, Bek. Kanang talabangunan.

0: na nato. Unya na nga mga nana, ato na palutso. Kanin nga tao, matag Domingo, siyempre, di man ko mag-istambay sa ko ang payag, sa kong balay, kay muratag naatasunod sa BGMP. Palpak ang engineer ani. Ha? O pwede pa siguro ni, patatlan ko na si engineer. O naatasunod, ang ato makita langit. Wa tay makita mo agita o kunsa. Murag nga ito sa BGMP doon pandan. So, ang buhato na ako, ato na ako. So, kung pa lingkod-lingkod, doyan-doyan, mauni ang gapasipti nga, pwede po silong sa doyan. Kaling nga tao, usahay, maagihan na, di mo na, ako'y makaagi. Makakita ako kay mo agi siya. Pasan og kahoy, engineer. Kanabang murag hawak na ito, kadako, taliyo niya, tag isa ka metros ibaligya niya diya sa kanang galuto diya sa may bulangan. Galuto diya sa may bulangan, ibaligya niya ang iyang pinutol ng mga kahoy. Kumo kay wala say asawa, wa say pamilya, naasya gapuyo sa unahan sa basurahan, engineer. Atop trapal, bongbong trapal. So, naninga buhi siya. Insert independent siya paninga buhi. Wala siya nagpakilimos. Wala siya nagpangayok kayo. Wala po sa ingon nga kana ba engineer nga taga ikaw ako'y bugas wala engineer. Maanto lang na siya nga basig nga kay pagunahan niya. Gunahan na niya. Depende ni mo pila ihatag nimo. Maka kamalo na ka nga siya maagi. Kaya kaya iro matulo mo sunod, o sigun po sa akong mga iro. Koko ni, si tatay na ni. Usay, maluoy ba ta sa sitwasyon sa tao, engineer? O usay, makaingon ko nga, usay ka, mabalik ang panahon, siya, ako, siya, siya ako, patay ko. Tinood ba yan, engineer? Usahay, makaingon ko, usay ka, ang tanan niyang problema, hakpo na ko o gay mga taong muduol diri sa ako. Pero dili kaya sa akong capacity. Ako, prank ako. Dili kaya sa akong pagkatao, capacity, bulusan ako nga ako hakpo ang problema sa tao. Pero gatuo ko, wala imposible sa mga pobre yung magtinabangay. Kanin niyang problema, engineer, nitugan siyang tinuod, 6,000 ra iyang problema. Tungod kay iyang pag-umangkon, engineer, buang-buang ning bana, gibiyaan ni ulig tarlak kagikulata buntis. Karoon na nga na. So, di na magkontak ang asawa. Ni hawa ang bana, engineer, ang iyang tiyang 3 months. Karoon ang anak na. Nagka-problema na. Abunuhanan og dugo. Tug ang good sa sir, wa ko'y grado. Gikan og bakong, sayo pa niya dito na ko ganina. Sa smell imong problema. Sige na lang, ato alang ko sa kifay. Kani kagunggun po na ko, wakpong ko ng utana, daan magkikipamasahe. Naingon po sa gumo, ato ko. Karun, ninaok in taon ng asawa ni Alamid, ang pagtuog, gabit-bit o halo. Mandi ay engineer, kanag 5 kilos na sako nga bugas, gisud lang sa sanina siya paumangkon kay dalaho niya sa ospital. Tapos ang mga labunon, iyan na po isunod, kaya iyan na po laban dito sa may bakong. Di ba sakit pa minahon, engineer? Murag, lami din na yung istorya. Murag kita may naipiktuhan sa sitwasyon. Bet, pasod na na din eh. Palingkura sa na din eh. Baso si Jan-Jan mo hatag ni Gcash. Ang akong Gcash na lang, engineer, total 6,000 rin eh. Kaya rami sa akong naminaw sa ako. Ang akong Gcash number 09, pero di man good musulod ang smart na engineer. Ang Gcash number na ko 09, kinsa may staff niya, si Tisay na niya, katukang Tisay na lang, kay kuanto, smart man to. Kani ako ang Gcash 0995-8064101. Walay signal ang globe resolute. Kaya kaning ismat na ko, dilip mani sa... engineer. Kaya dilip mani Gcash ng ako ang ismat na on air. Tabangan na ito ni. O, way manabang ron. Manawag kong dyan-dyan. Bidaw. Ako sa lahat. Di po palungo ni mo cellphone mo dyan. Dyan, di po palungo ni mo yung cellphone. One time daw dyan, tumaga dyan be. O pilayin mo ano. Isis mo lang nga problema. Ha? Ako tawagan dyan dyan. Ay, palunga dyan ha. Napod jikas po din mo dyan. Wapod mo rin. Adik ni ring na. Jan, mangga po ni mo diyan, Jan. Live ta karo sa ko programa ng El Castigador. Jan. Makadumdum ko sa ona Jan ba nga.
1: Hello.
0: Ay, Jan, mangga po. Jan. Okay. Tawag na lamang ka Jan. Kay kuan man. Mao ang saktong tao si Rix, maulaw maning kamot o maghunahuna kaysa uban, diha gasaligra sa silingan. Sige pangayo, baskog pa ang lawas. Di mo trabaho kay hadlok o initan, adlaw from Danzulan. Dili na magpalayas dyan-dyan. Adi ka magpalayas dyan. I-fix dyan, pilayin mo ano sa smirat problema. Kamera engineer, kanang balita o niyan, anak. Gcash number 0, adana. Dili ko pwede maka-order sa akong Gcash kay tungod globe, dili makasunod ang signal dire. Kanigkang ko na lang kang Divina Tindog, Gcash number 0905-486-1442. Ang Gcash number 0905-486-1442. Divina Tindog. Mano yung Gcash number, eh? Engineer. Kamera, eh? Maon, eh? Tay. Tay. Tay! Ha? Dito ka lang tawa. Wala tayo hilakay diri, ha? Wala tayo hilakay diri, ha? Matag Domingo, magdala ni siya o kuan. Magdala ni siya o kanang kahoy, ibaligya. Kanang halin po niya, mura po'y kauno niya. Eh, kanang nakita ba na ko ang tao nga, dili ba hilig kayo, naningkamot na po siya. Ako nalay mo ko ang kay usay mo istorya ni, say, outside. Tay, mayong hapon ni mo diya, tay.
2: May hapon po, sir.
0: Nga nung nakahuna-huna man ka mo ari na ko, diri.
2: Tungkol sa alam ka pobre, sir. Alam nga, kutabang yung sir nga, Juan. Ikatambal sa ko, o ikapaya sa provincial.
0: Pilay problema ni mo sa, Juan?
2: Sa kitan. Dugo, sir.
0: Dugo.
2: Dua ka bag, sir.
0: Dua ka bag. Matong ingon ni mo na ko sa smell.
2: Huwag ito may ikabo, sir. Kayo, mga hoy na ko.
0: Usa ka oras gasugod lakaw dito sa bakong, dito sa tuwa sa kumbado.
2: Alas 6, buntag sir, sugod ako lakaw.
0: Sige na ka o pangita o kuhan.
2: Gaping man ako sa kuhan sir, provincial, na paingon na po diri. Akong gisubay ni imong kuhan, ni imong gitabuan. Na adugay-dugay ko na naabot sir, kay huwag yung tayo kwarta, ikaplit eh.
0: Blood type man ni dyan? Ang dugo siya pag-umangkon dyan, blood type, pero naay balay ron nun na 6 mil dyan.
2: Naay ito, paliga sir,
0: ano ka problema? Kay kaning ka-text na ito, pagkapitulyo ni, pwede hakpon imong problema tanan. Adapted ni Governor Chaco sa Garmaria.
2: Sarap ka sir.
0: Ay ka problema? Ha, kay kaninga, namino na ito ka nun, usapod ni sa, ingon na ito nga, trustee, sa kilid ni Governor Chaco sa Garmaria, type o dyan, na ana. Pero ang problema, kay pabayron siya og 6 mil. Sige lang tayo, kay namino na ito ang usa sa staff ni Governor Chaco sa Garmaria. Pero, mangayon lang nga po tagtabang para na kay mga allowance. Sige, kisa itong pangalan ni Mutay?
2: Si Enoch Lauron, sir.
0: Si?
2: Enoch
0: Lauron.
2: Ah, Lauron.
0: Taga-asag yun ka?
2: Taga-Sibo, kung papa dito matahos, papa sa Barili, Sibo.
0: Ayaw na, hindi na. Asa ka ga po yung karuna at kanya sa...
2: Para pan, sulod pan.
0: Sulod pan, kaunahan sa basurahan?
2: Oo.
0: Okay, sige. Ayaw na pagkano, asa ka gitaw, ayaw na. Mutaas na tanihan.
2: Okay.
0: Sige, panawagan sa kisay mo pabayad, boss. Usay nin. Kisay mo pabayad sa dugo. Kisay mo pag patay gud ni ron. Ha? Kisay na ningil limog sa Ismail.
2: Ah, kun sir, do ka bag ang ipita sa doktor. Do ka bag ang idungag niya. Na anak ko mo tay kan nibaliga tapan wa min po ika og di may ka katag mo kwa ta wa po dugo kwan.
0: Di karuho na to ha. Naay tao siguro nga buhatag mudunit og dugo nga type. Oh, dili ang ospital mo naningil din og 6 mil sa dugo. Karuho na to niya kay sigdaot ang ospital. Naay muhat kisa may gaingon ninyo na anay tao nga muhatag og type og dugo.
2: Ana anta sir kan ang kwarta po ko ikaw naging ipaabot o mahatag ko siya o napay bayad na mapakuha siya.
0: Kanang tao?
2: O tao, o tao.
0: Kasi matanggal kay kanin gantwix na ko din eh.
2: O tao na, tao.
0: Basing kalutong tanggal na niya ha kay masay blood pa nina ko. Kay basig mo yun, mukalitig kapag-kapag karo sa inyo page kasi naningil direk dugo. Diyan, ano yun dyan? Naay mo dunit o dugo dyan, pero mudunit og dugo sa ospital, pero kaning tao nga mudunit sa duha ka bag nga dugo, magpabayad siya og 6 mil. Pero
2: okay,
0: dili na ko ni basta-basta nga ingon nga tagaan ng kwarta. Ipag-guide na ko ni sa staff na ko sa ospital kay basig, watag kabalo ang mudawat og kwarta, igo dawaton ang kwarta, tapos kaliton laglakawan. Ipag-guide ko sa staff na ko, tay ha? Dili pwede nga lakaw kilakaw lang ni mo, abot ihatag ni mo ang kwarta, madelikado taan eh. Pero sa bagay, usap maihatag po na to, magkay kwartang igunitan. Di ba? Okay. Sige, panawagan na tayo sa naminaw karon sa ato.
2: Nga mga kwan, malumog kasing-kasing maluoy sa matawang kubri nga huwag tayo kabayad. Hinauta ko nga matabangan ko ninyo, kaya huwag ko ka. Bayas dugo yung dugabag ang lain mo yung tuhana po yung pautang si yung dugo may kwartan na po si ilahatan wala doon sa pautang po sa one yun cash ba ba
0: okay
2: mayroon natin yun
0: tay
2: sir
0: paminaw ha natay good news dere ha. Wa na kay problema sa dugo. Call na.
2: Ah, salamat kayo.
0: Ha? Ah, ang ato pangitaon, alawa si Kinagmay. Ah. Kuyugan tikaw.
2: Ah, sir.
0: Ha?
2: Ah, sir. Salamat kayo, sir.
0: Nay, ni call na. Morning ganahan ako sa kong programa, Engina. Tay, kuyugan tikaw. Ang problema ni mo, wa na problema. Dugo lang, automatic na. Ang ato na lang din, Kinagmay, alawas ni mo, mapalit-palit niyo sa gawas. Itlog ba, sa? Pagdikas na lang tayo.
2: Okay.
0: Okay. Salamat kayo. Hello, good morning. Hello, good morning.
1: Sir, may hapon, sir.
0: May hapon, sir. So may kalagad na ako nimo, sir.
1: Mga ako, sir. Mangayo po nimo, sir.
0: Kadayon lang sir, palungo sa tikaw sir. Murag binuang ni nga tawag. Tay, ang dugo nga kinahanglan ni mo duwa kabag, sulbad na.
2: Sama kayo sir.
0: Ha? Ang atuan na lang tani karon manawagan taginagmay para na, di ni mula kao ni bakong.
2: Bakong.
0: Ha?
2: Bakong o dugo kiri?
0: Hindi.
2: Provincial, magpaita sir.
0: Sige.
2: Ng tao ng kubre, sir. Atong kutsi, si Nilas, na sakyan.
0: Sige lang. Ang anak, God. Magani, tay, ay mong si Nilas, samis-samis pa. Kaming ako sakyan ang gikagid. Sige, tay, ha?
2: Sorry,
0: kasi
2: sir.
0: Namoy ikatabang diha, mga sir, mga ma'am, na ginagmay lang. Ang dugo, ayaw nyo, kunahuna ang dugo na anay ni Cole. Wala na'y problema. Kapuyugan ako ni, 5:30 man ko mo out ron, ayugan ako sa kong staff. Ang duha ka bag nga dugo ni mo tay, wa na problema, ha?
2: Okay, sir.
0: Okay. Ang atuan na lang ani karon, ang ginagmay lang nimo, gusto mo kaon ang imong pag-umangkon. Oh, naiko ang si Bet, balay sa adrebet. Asa tong staff na ko? Bet. Kuhani kang Engineer Jonathan 100 kay ihatag dire. Salamat kayo engineer. Kanay si engineer di gini mo abisit basta nakipanawagan dire. Taga dito na sa ato atay taga Bakong na. Taga Bakong na, taga Buntis Bakong na. Mahatag og 100 sa imo hatay.
2: Thank you sir.
0: Sige lang, wala problema sa dugo Nanay Nicole. Ambit pong kande, pangalan sa pasyente.
2: Ah, dito sir.
0: Itong papel bet, kayo i-submit na ko bet. Ah, okay. Salamat kayo kay Nanay Nicole. Jan, salamat kayo dyan ha. Salamat. Kani si Jan dyan sa una engineer. Murag sa baga pa, gakamang pamiani sa una sa ere. Mami ako madaog-daog, intawag, nagsugo-sugoon. At dito dyan, kuyog dito dyan. Pero karon, siyempre, swerte. Na mga pilay palad sa unggoy. Nakasyot yun sa mga agliso na ito. Salamat kayo dyan. Estudyante pa ni sa una. Paningkamot, rapod in town niya. Okay. Bet, balik, bet. Pwede ko pa, nasirupa niya, wala. Pareha sa sirupa. Ipa-text na ko ang pangalan. Kadali lang dyan ha. Akong i-text yung pangalan niya dyan. Rob, dali sa dali Rob. Alalay sa ko Rob. Hello, good morning. Hello, may hapon.
3: Sir, mayong hapon ni mo sir. Mga dati ako mga hapon yung tagtabang sir.
0: Sir, napatay gisulbad dire. Kadali lang sir, kaya napatay gisulbad dire. Ha? Ayos ang isigit tayo ng problema. Bit, ayaw nagpagawa sa na, Bit.
4: Nakuha ka sa papel kayo, wala.
0: Ang papel? Oh, sige, kaya itis na ito ang pangalan. Basi, ang naminaw na ko karon, wala na yung problema sa dugo. Okay na. Wala na yung problema sa dugo, kay naanay ni Cole sa dugo, nga duha kabag. Ang ako na lang ani karon ipangayog tabang sa inyo ha, nihatag naman si Engineer Jonathan og 100, ginagpay na lamang ni, karabang, siguro ang iyong pag-umangkon, mukha ang bag-itlog, may nung mag-hatas, kinagmayragod. Ha? Diliin ko nga kanangkuhan, diliin ko nga dinagko na ni. Rob, dali siya, dali Rob, tabangi ko Rob. Dali, ragod dali Rob. Ismug ragod rin ako. I-text tong iyahang, katong pangalan siyang pag-umangkon niya pasinti, i-forward niya. Okay. Tapos, diretso lang ha. Ah, doonas tatay dito, pareho ko Rob. Kay kinahanglan ang pangalan sa pasyente. Tay, lingkod ra ka diha tay, ay naglakaw-lakaw, naman ko i-stop diha, kana, lingkod ra tay. Kuhaa ang kuhan anak Rob. Diyan, balikod ako diyan, salamat kaya diyan ha. Salamat ta nga, naminaw ni na, kukuha mo ito ni naminaw, like registration. Naay pasyente diha, kanang kuhan, tanawa daw diha. Tay, kasi pangalan si mong pasyente na, muna yung Lauron, tay.
2: Maripi Lauron, sir.
0: Ha?
2: Maripi Lauron.
0: Maripi Lauron.
2: Oh.
0: Ah, sige, sige, sige. Parang kailan. I-text na dito, palihog ko Rob. Kanyang programa na ako, wala imposible. Salamat, tanawa. Murabag, ditudluan sa Ginoo nga adto kang Rick Santos. Pangayog tabang, kay to apoy naminaw yung tao dati. Kay may mo. Diyan, salamat kay Diyan. To na Rob. Okay, okay na. Iulit na papel. Diyan, forward na ako ang pangalan diyan. Ako lang ipakuyogan karon sa staff na ako. Bet. Bet, kinsa man ko andere. Hello?
5: Hello, sir.
0: Sir, black ko na lamang tikaw, sir, ha? Kay gahi man kagulo. Ay, sir, black ko tikaw. Ako di ko ganang balik-balik ng istorya. Maramag, yaga-yaga. Di-black tikaw, sir. Bahalag talabagunong ka diya. Giblock na tikaw. Ano bang usahay ba? Pamina mo sa istorya. Gatabang punta diri. Ha? Makahiblad ka, sir. Or basig hubog ka, ayaw kong hinubugi. Gina? At kung di makahubog or di yung kakasabot sa kong instruction, giblock na lamang tikaw. Maayong hapon, Sir Rex. Maulan nun, kagapon nun. Pero dili, babag ang akong pagpaminaw. nag-atang jud ko sa amo imong programa. Salamat sa pagbasa, Ros Garsula sa Barangay Buena Vista. Tay.
2: Sir.
0: Okay. Natay kwandong tay panawagan nato diri kanang ginagmay na lang ang alawas nimo tay ha?
2: Okay, sir.
0: Sige, pero ang imong dugo ayaw nagka problema.
2: Okay.
0: Pakuyogan ti ko karon sa akong staff.
2: Okay.
0: Asa si Bit? Bit? Low in town eh. Basig na ay mo tabang ani, ginagmay lang. 0905-486-1442. Kuyogi, alik na gawin. Ha? Oh, kan Jonathan ihatag.
2: Ha, salamat kay ma'am.
0: Ah, sige. Dali ragod,
2: Bet.
0: Bet, dali ragod.

0: time. Kuyog sa staff na ko.
1: Ha, sir?
0: Sakay ra ka sa staff na ko, dali.
1: Ha, sir?
0: Para masulba na ng problema ninyo. Ayaw nagka-problema anang
1: ha, sir? Sir?
0: Ayaw nagka-problema ka ng allowance ninyo kay manawagan ko dire. Ipawidro ko na karong in kaso ninyo tabang copy at to lang. Dara, picture ra good ni. Dali ah, picture para rin ako magsulat-sulat bit. Gasolinahin ang imong motor. Tay, plastaran na imong mga gamit niya. Sige tay, hinahinay. Basig nabangga ka sa salamin na, standby lang siya kada, standby. Standby ka, standby. Tindog lang, tindog, tindog, tindog. Kay salamin na, mabangga ka. Picture, picture. Picture. Dalaha akong pangalan, tapos, kada, nakapundok niya, dalaha pod. Sige, picture tanan. Sige. Nakuha na nimo na. Ha? Dr. Lee. Ay, ginoo ko.

Okay. Bet, balik rekod dere, Bet. Bet, balik sa dere, Bet. Kaya na ko instruksyon ni mo, Bet. Balik.

0: darating.
1: Okay, mga siligan, soking di may napanayin takaroon sa itong programang El Castigador. Help ko 500, Bet! Pahibal Asya nga na 500 si board member Habil. Ina siya paagtuon lang siya unya na ko sa pan or ugma sayo. Kay gatiks dire si board member Habil, 500. Taod-taod pa na ko ihatid. Ipahatid ka rin dire. Ina lang daan siya nga na 500 para makuan siya, malipay. Okay, salamat kayo board member Habil. Na ihatag si board member Habil nga 500. Salamat kayo. Okay. Salamat kayo dyan. Ako nag-instruksyonan akong staff dyan. Engineer, kanil si Jan, maunay trabaho ni Bit karon. Kanil trabaho ni Bit karon? Nga ato adito, maunay kan Jan ng trabaho sa unang ato ah. Pero karon, swerte. Ah? Siyempre, giswerte siya. Sa ilang posisyon karon. Salamat kayo dyan ha. Ako may gakuan ni Graprap. Ako may ganyan sa ni Graprap. Salamat kayo. Pasignaan mo, salamat kayo, engineer. Wala na ito naglisod sa dugo, engineer. Nanay Nicole, tapos nai 100 ni mo. Nanay 500 si board me. Ay, kadali lang tapla na lamang ako, engineer. Eh, nakay ba ka 500 ha? Kay para ka itong 500 ni Bomber Habil, diri lang ako. Ah, sige wak po ko'y kambyo dito. Sige lang. Matal, magsilingan rami ato. Ako itong ihatag. Salamat kayo, board member Habil. Ato sa pasudlon, engineer, ang mga balita. At tangi ang mga balita na to. Salamat kayo, board member Habil, sa imong tabang na 500. Kani, musipat gani muna ko sa NOPS sa pos. Wa, dili, ma, lingug-lingugan ninyo ni, na, LGU sa Santa Catalina! Magpahigayon og blood sampling sa mga baboy. Haron maprotektahan ang lokal nga industriya batok sa ISF. Beta maglangay mga siligan, shocking diminaw na karon sa pika sa linya sa K5 aying magkahilos. K5 aying, ikipayin mo. Kandos!
2: K5 News FM Live Report.
3: Puso nagpahigayon og swine and blood collection activity ang pangagamhan ng lokal sa Santa Catalina pinagi sa Municipal Agriculture Office Livestock Development Program diin nakatigom sila og 30 ka sample sa dugo gikan sa mga baboy sa maong lungsod. Ang mga sample sa dugo gidala og gipasa gilayon ngadto sa Provincial Veterinary Office sa Dumaguete City alang sa subling laboratory testing. Sumala sa MAO ang maong aksyon kabahin sa nagparayong programa sa munisipyo alang sa surveillance og monitoring batok sa hulga sa African Swine Fever or ASF. Umong niini nga mapanalipdan ang lokal nga industriya sa pagpamuhi og baboy pinaagi sa sayong pag-ila og padayong pagbantay sa mga posibleng sakit. Nakausab ang pasalamat sa pangagamhan ng lokal ngadto sa mga livestock raisers o mag-uuma sa ilang walay hunong nga kooperasyon og suporta aron mapatuman ang maong gipahigayong mga kalihukan. Gumikan niini nagpabilin ang ligon nga commitment sa munisipyo sa Santa Catalina nga mas pahugtan pa ang biosecurity measures aron mapadayon ang pagpanalipod sa panginabuhian o kahimsog sa kalambuan sa industriya sa baboyan sa tibuok lungsod. Balita gikan dinhi sa K5 News FM Bayawan nga gihatod kanato sa DDX 500 Mighty C Clinica D3 Bio DDX Coffee Mix og Extend Food Supplement nga available sa Sirze Alternative Medicine and Healthcare Center. Para sa El Castigador, kini si K5 aying D3 Bio makahilos para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko og kalingawan sa Negros. Ang kampiyon nga sesyon K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Okay mga siligan, so kita now report ni Kipay aying magkahilos. Murag nakapansin ko sir aying ha. Murag energetic na kayo mo report. Murag sigig kondisyon. Salamat kayo sir aying ha.

0: Okay, mga siligan, shocking now. Local prosecutor, mudawat na og bullying complaint. DOJ, matun pa! Dito maglagay, mga siligan, shocking tigpaminaw. Nakaroon sa pikas linya si Kipay Divina Tingdog sa mga report. Kipay Divina, ikipay mo. Kandos!
1: K5 News FM Live Report.
2: Ang Department of Justice nagadandog kamanduan nga mag-require sa mga lokal nga prosecution office o DOJ Action Center nga makadawat og mga reklamo kalabot sa bullying aron ang mga biktima ug ilang pamilya mas daling makakuha og kinabang sa gobyerno. Si DOJ Undersecretary Ian Norman Dato niingon niya atong Huwebes nga ang department order gipaabot nga ipagasunod si Mana subay sa saad ni Justice Secretary Frederick Vida nga paligunon ang tubag sa gobyerno sub laying ang mga lokal nga opisina sa prosecution og DOJ Action Centers mag-evaluate sa mga reklamo. Muhusay sa mga panaglalis kun angay o ma-refer sa mga kaso nga ito sa mga eskulahan nga adunay nag-unang jurisdiksyon sa mga insidente sa bullying. May usab sa nga-endorse sa mga eskulahan ang mga reklamo sa Women Children Protection Desk sa Philippine National Police o formal nga mag-record sa mga kaso kung di kinahanglan. Gikan sa K5 News FM News Center, ako si K5, Divina Tindog, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kalingon sa Ragro sa K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Aki mga siligan, shocking tigaminaw, report ni Kipay Divina Tingdog. Good PM, si Rex Maudjud Nay, gibiliban ako ni mo. Huwag na po yung mga problema, imudjud na yung maaksyonan. Sige lang, kaming atua, mag-usaman po ko dire. Huwag na yung mga problema, mag-usaman po ko dire. Huwag di mo tabang ni ato naminaw sa ato, di ba? Kay dili man tanan nga ang naminaw po sa ato na ikwarta na yon, pero pasalamat ganita nga na usa ka tawo nga mikul dayon sa problema. So moto ang ato ang ginagmay ka nang gusto mo inom og gatas itlog ba on sa padiyan sa pasalamat ra pud na. Good PM Idol, kung matinuod man gani ang dunay ayuda nga to toki sa mga kabos gikan ni BBM Dol, unya ang napod pilion napod ang ipang lista sa taga barangay. Sige, wa na tay mahimo ana ha? Gikan sa Iro Security Agency nga security. Wa tay mahimo kung ang imong text dresser kung naamay tabang gikan sa government or kang BBM nga tagtuki at tama gud ang imo og ipamuliti ka lang gihapon, sigurado ko karang dapat na mudawat di kadawat ilabi na atlantaw niya dili ila ang makadawat katong ila ra pong tao tinuod baya na kani usa ka security guard ang gatix nato dire kung tinuod 2000 ipanghatag ihulog sa barangay tapos ang barangay lang gihapon may muman sa kwarta? Tinood na. Mapolitika lang gihapon na. Karon ang kwarta karon, wala gipanghatag ang kwarta para sa kaluoy. Kani ito, prangka-prangka na lamang ta. Dili na ta ka nang magpa-kunot-kunot patag-agtang na to. Ang tinood, para ang mga tao, mubalik ang salig sa gobyerno, sa mga politiko. Di ba? Asa mo kakitaan na ang kwarta ipanghatag-hatag? Panagaan ang tao. May unta kong gibagyo, tagilunop, tagunsa. Wala. Walay rason. Ang irason nila, katunangagi pang bagyo. Jesus, Ginoon. Natama pataas ang istorya, basig malain pa muna ito. Kantong gatinga, di kadawat, kayo saan na? Dili ng tao nila, dili botante. Pero kantong hayahay kay garaking chair, may makadawat. Katong wag gigi kaon ga alboroto ang tiyan di kadawat kay dili lang diina na ako di na ko gusto ana magistorya patay ang anak kay dali ko ma magbukal akong dugo ato sa pasapikas lawak sa pipila ka mga pahibalo Engineer Jonathan Calvo Kandos
1: News FM championing the lives of the Filipino DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: 500.
4: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas ni abot na sa akong likod. Painom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula na adlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud o epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500. Pumali sa mga butika.
5: Mga ka-DTX o kamay-TC, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy, nagapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o kamay-TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog.
5: Kapin na sa duha ka tuig ang milabay sukad sa pag-release sa DTX 500 sa market. Gikan 2019 hangtod karon, padayong gadagan ang mga testimonya sa mga tao nga naayo ang balatian tungod sa DTX 500. Unsa ba jud ang naa sa kapsula sa DTX 500 nganong kini mooy hari sa tanang antioxidant nga available sa market? Hisgutan nato ang powerful antioxidant sa DTX 500.
6: Masobra na sa usa ka dekada, Sir GP, sukad gisugdan ako og lecture sa mga katawhan ang benepisyo nga makuha nato sa pagkaon sa prutas ug utan og unsaon kini makatabang sa lawas sa tao. The more nga nabal-an ako nga ang simple phenols og polyphenols apil ang superstar nga flavonoid, the more pud ko na challenge nga mangita sa pinaka high grade nga raw materials para buhatong superfood supplement aron ampingan ang maing panglawas. Unya, naabuting duha ka American scientist nga nakadiskubre sa panit sa tubo isip usa ka dato nga source sa polyphenols og flavonoids. Didto ko nakaingon, Sir GP, nga at last niabot na jud ang super antioxidants nga akong gipangita sa taas na nga panahon.
5: Imong gipasabot, Dok, nga ang desugared sugarcane extract o DSE nga makuha gikan sa pait nga parts ang tubo. Ang DSE mao ang panguna nga ingredient sa DTX 500 nga dunay taas kayong antioxidant units nga naa sa 1.3 million sa ORAC scale.
6: Mao jud
3: DTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
8: Kadungog nako sa radio ang DTX 500.
7: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
8: duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang
8: may alivyo na.
7: Pag 1 month ka pa
8: naayo na ako.
3: DTX 500.
6: Mali sa mga butika. Ang phenolic compound, Sir GP, ang makita nato sa mga utan ug prutas. Mao kani ang muhatag protection sa mga dahon ug panit sa mga kahoy aron dili maapektuhan ang oxidative stress nga gikan sa UV rays sa mga silak sa adlaw.
5: Correct.
6: Exogenous antioxidants nga nagikan sa mga tanom ug ang atong mga gikaon. Ang mga tanom ug prutas nini mahimong transfer antioxidant, Sir GP.
5: Unsa man ang matabang ani, Doc, sa atong maayong panglawas?
6: Pipila sa mga biological activities sa phenolic compounds mao ang anti-carcinogenic, Sir GP. Nindot siya sa mga nai-cancer. Anti-mutagenic.
5: Dili mamutate ang genes.
6: Og anti-inflammatory. Nakay mga arthritis da, nakay prostatitis, makatabang ni. Ang DTX 500 og BTC og kining tanan related sa antioxidant activity sa phenols og flavonoids.
5: Grabe jud ining phenols og flavonoids, ha? Diri pa lang daan sa tatlo nga imong giingon, Doc Ramil. Anti-carcinogenic, anti-mutagenic og anti-inflammatory. Daog na ka sa DTX 500. Samot ta jud kong ang imo na lang parisan sa MyTC nga immune booster pod ug usa pod ka antioxidant.
6: Kunaw na pagod ninyo kung pila ka bo carcinogenic compounds ang atong yato bang matag adlaw. Daghan kay Sir GP.
5: Oh, atong 2016 ha, nagpagawas ang National Cancer Institute 62 ka mga known human carcinogenic substance nga gapataas sa risgo nga magka-cancer ang tawo.
6: DTX 500, Sir GP, aduna joy more than enough o igo jud nga anti-carcinogenic properties.
5: I agree.
6: Dungagan pa jud sa anti-mutagenic properties niini.
5: Pinasahi kayo na, Doc, ang anti-mutagenic properties sa DTX 500. Huna-una apag jud, ang cancer musugod sa cellular mutations. Mao nay trabaho sa carcinogens, gi-corrupt kini ang mga selula aron mag-mutate into cancer cells. So, with DTX 500 and MyTC, sigurado jud imong proteksyon.
6: Onya, asa pa man mo, cancer prevention ang gipangita mo? DTX 500 og MyTC. Stroke og cardiovascular diseases prevention, DTX og MyTC. Magkabata ang imong mga internal organs, magkabata pa jud ang imong panagway, Sir GP.
5: Muna'y gusto na ako.
6: Nindot nga imong tulog, og dili ka magka-diabetes, dili ka mabuta, og dili pud madaot ang imong mga kidneys. Mahilty pa jud ka og healthy pud ang imong atay. So pag DTX og MyTC, adlaw-adlaw, Sir GP.
5: Wala jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy, saying, main panglawas ang pingan,
5: dili abusuhan.
3: DTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
3: DTX 500.
6: Mapalit sa mga butika.
3: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: DTX 500. Factory Bio.
10: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
9: D3 Bio.
11: Ang D3 gamay Visio.
9: Ang Visio
11: gamay D3.
9: Kapalit sa mga butika.
11: D3 Bio.
9: D3 Bio.
12: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule per 10 today. Kay hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
9: D3 Bio.
11: Ang D3 gamay Visio.
9: Ang Visio
11: gamay D3.
9: Kapalit sa mga butika.
11: D3 Bio.
13: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500.
14: Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL
13: o bad cholesterol.
14: Nga mao ang hinungdan og responsable
13: sa pagbara sa atong mga ugat.
14: Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
13: Batasano nato
14: ang pag-inom og DTX 500.
13: Highly recommended
14: sa mga eksperto.
13: DTX 500.
14: Mabalit sa mga butika.
13: Nawan ang nabaka-ugga sa kama.
14: Masinug.
13: May diabetes ka.
14: Mag DTX 500 na.
13: Ang DTX 500.
14: Adlaw powerful extracts.
13: Nga phytochemicals.
14: Og antioxidants.
13: Nga gigan sa palaya.
14: Og the sugar cane.
13: Mga organic compounds.
14: Nga effect.
13: Batok sa sakit nga diabetes.
14: DTX 500.
15: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunggan ang imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tawo nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kadus-an nimo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kadus-an nimo gyud-una nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniudto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa ang among mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Tumagiti. Sa laktod kung sa K5 News FM Tumagiti kamo magpa-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa pa imong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingdak Bayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762. O pangitaon ang buutan og maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
9: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix. Mga
17: butika. Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayutiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
19: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
9: Extend Food Supplement for Men. Hey!

0: MGI Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Cebulan. Pangitaas sila sa Facebook or Google Maps.
1: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw kag duha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray og brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans og mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing, adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Cebulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga ato, kasaligan nga serbisyo.
2: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PLJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tuhaan sa mubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jona Lisa. E sila naghatag o 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran ang Boston Finance and Investment Corporation. Matawag na sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation. Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into Ads T-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaway, and more. Ads T-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. Ads advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Loxin Heritage House, Loxin, corner Santa Catarina Streets, Dumaguete City. Also check out Ads Advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads Advertising, located Solomon Avenue, Dumaguete City.
3: Lig-on, tipid og barato na four wheels na sakyanan ang imong gipangita, kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ila sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Bronze Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Van Trap Side Swap Pangnegosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Cebulan, Negros Oriental. Few meters away from Cebulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dizin Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdizin@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
4: D3 Bio.
5: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi na gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Kevin. Isa ka call center agent. Adun ako yung ibating pang lipong-lipong ugusahay. Mahanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misunay ko ug tumar Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlong. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipong. Kung tinaw na usabang akong pananda. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
4: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C. Subok na ng mga eksperto.
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
11: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Oras, alas 5.13.
13: Disya!
14: Sa kahanginan!
13: Sa kahanginan!
12: Okay mga siligan, shocking tito rin ako panahinta ka rin sa tuga programang El Castigador. Si Rex, mayong hapon, asata, kapalit o probiotics, diri sa Ayungon. Ayungon. Lorin Drugstore. Diyan sa may awaan Ayungon, dito mo makapalit. O sa YNC Pharmacy. Botica Jill. O K-First Pharmacy. Dadya. O sa Tanila Pharmacy. Diyan sa may Ayungon area.

0: Good PM, Sir Rex, maupodri sa Santander. Ang gahatag na ay trabaho o workers. Ni blank, i-blank lang na ko kay Murag Kwan ng imong Kwan. Ayaw ba sa akong name? Thanks, always ko na nimati nimo sa imong programa. Gikan sa may barangay Bunlat. Mabitaw usahay ka ng problema bitaw sa ing ana, no? Kanang naay tabang sa gobyerno nga para unta, nga para sa talabangonon, magunay sakit na to din sa Pilipinas. Kanabang kwarta unta nga para sa mga pobre, kanang tagaan jud nga galisod. Pero ang makadawat hinuan, mas ma-priority nila ang ilang tao may makahatag, may makadawat.
1: Walay pugong-pugong mubulkar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Wa may problema na kanang makadawat ang imong tao, pero pwede man siguro i-classify po ninyo. Ikaw tao man tikaw, pero lantaw na ko, murag, ayahay pa man kaaning isa. Eh, kanilang, kani, ihatag sa nato ni. Pero dili, di gyud matabag inampo kaning politiko na to. Misa sa kapitan, puwira lang sa mga barangay opisyal nga tarong. Masipag nubinahan ni mo. Maugyod na'y naka-program sa ilang utok. Kung naitabang gikan sa nasyonal, ang priority nila, ang ilang tao may priority. Katong talabangonon dyan, aw, muna ginaingon, ambot lang.
1: Rex Candos.

0: isot na ikakaya. May kaya gaman. Mapay, dali-dali. Linya dire.
1: Salamatan ka.
0: Tangina.
1: Namang isang awitin. Parang kailan
0: lang. Idol Rex, good PM. Lanog kayo, sipa kayo, kadawis sa balay. God bless. Oy, boss, Aster, boss. May hapon ni Muda, karo sa mga peace and family. Da sa may saksak makong. Dito ko. Wala daw sila baligya. O sige, basig dito ka sa kuan. Okay, paabot ta lang kay basig nahot na sila gistaks. Maunay sakit bitaw sa tinuod lang. Ayaw mo kalain sa ako ang kuan ha. Ayaw mo kalain sa akong istorya. Mamay nag tinuod jud na. Kana ba parago na nga taghatag og bugas. Hatag og bugas kay para sa kay kung pwede man ang hatag. Irikon tibok barangay. Tagaay na tanan. Piliyon. Ang pilian ninyo, katong tagaanan, yun. Dili kay mas nauna pa ng tawag ninyo, pagpalista rito, palista rito, palista rito. Di ba? Pero usahay makaingon ta, dili na ingon nga tabang yun nga, tabang gikan sa gobyerno. Pamuliti ka, prang ka nga pagkaistorya. Kay mas mo tabang ka nga gikan sa gobyerno kay walay kwarta personal nga mo aga sa imo walay tinuod niya paayong tabang para sa ilaha personal nga kwarta nga di mo pagawas ang mga putar tagis kung ay tabang sa gobyerno ipamulitik ka.

0: kung gigutom, dili makadawa. Katong isaktong kaon, may makadawa. Lani unta pa malikas unta, pero usaon po nato dere. Mabalikasan ka tong milinya in taong na tinud-anayin yun nga dapat mo dawat po. O sa baga pa, imbis ang tagaan buta, ang makadawat katong kasiga ang mata. Imbis ang tagaan katong putol og tiil, ang makabaan katong kompleto og tiil. Kay butante man nila. Muna ako, makaingon ko, muabot ang panahon nga atakihon ko aning atubangan sa mikropono. Tinood na. O di man ko mamatay ambos, basig muabot ang punto. Kanang sigig syagit na ko dire, atakihon ko aning atubangan sa mikropono. Kayo saon man, mabati bang dito sa makaluoy sa mga pobre? Maingon po ning uban, may repug mamatay ka. Ay, wato mahimo. Dawato na to. Ha? Kay ba usahay makasapot ba? Imbis makaingon ta nga, ang makadawat katong bungol, katong buta, katong pungkol, ang di makadawat katong di buta, di bungol, di pungkol. Kay butanti na nila. Tama, dili. Putang ina ninyo. Kahay blood mo.
1: Parang kailan lang.
0: Na usahay, kana bang ma-emotional ta sa atong programa? Pag inig kahuman ako, mulingkod ko sa gawas. Kaya naman ko'y lamisa. Maghuna-huna ako. Huwag kayo nasakitan sa akong istorya. Ako rin po'y magtubag-tubag sa akong kagalingong rukog buang. Aw na, agyo. Mayroon na po ko, mag-usap punta. Trabaho ko man eh. Sugwa pa'y buang na ko. Tinoon ba yan na?
1: Parang kailan lang halos ako ay magpalik.
0: Sa bagay, kaning panarabaho na ito sa radyo may kinutuban eh. Alang-alang karon ga mag usitawag ani gi atake na tag-hayblad ug unsa magkiangkiang na tadre pati pag istorya din ta klaro mo decision magit ang management Rex pa hulay lang sa Rex.

Pagkahay ba, magka-istorya tag sakit, magkapamalikas ta. Kay, kung pwede pa na lamang ang sigig pamalikas diri sa radyo, dakpon, murag ako sigig kabalik-balik anang pisuan. Tinood ba yan na?

asawa ha, ato ta magbase sa naagyo bukid kaayo. Abida, sulayan na to. Kung lantaw gamay nga barangay, eh, ay nagtaga ay bugas na. Di man kapapil din ang barangaya sa to ha. Diri nga barangay. Kay morning delikado may mutabong sa to ha. Katong tuan na sa kapuno-punawas bukid, katong gadaro. Siguro ang butante na sa mga 400 lang or 500, na mag-ibarangay nga 500. Halos dili mapansin. Pero barangay nga dako, muna kuha ang base. May tagaag tabang, may tagaag bugas, kay control nato na. Pero katong katuwad-tuwad nga ng guna, maatulag tamuan, magtabo kay tayo, ginamos, bulad, unsa pa dito, pag-inig-uli ang bulad, hangirin lang ito, ibabaw atong abuhan, pag may tabang sa gobyerno, dali kadawat! Ako, mag-control na lamang ko sa akong gibati diri kay gusto pa ko mutaas akong edad. Sige, kumabtag birthday na ako ani Agosto na siya, mamatay ta diri. Ang ina. Ang klarong gigutom, sus, gino. Mabati gani ko sa kalisod, na ako'y trabaho. Mapaghangad pa gani ko. Sauna ko ng mga sakop na ko. Gaditindi manin ako. O di kumatog siyang gini, nang ikahigop o sabaw. How much more ka na mga taong pobre yun? Di ta maluoy, ana. Muna, dili maninuan tanan politiko ing ana. Pero kasagaran! Puryagaba ninyo. Parang kailan lang ay ragutan ninyo, paututi ka ng istorya ninyo rin sa kanang magpa-interview-interview mo sa media. Feeling ninyo nga kamot, mutabang sa mga pobre! Pero plastic! Papugipuis lang para kunuhay! Puyra lang sa politikong tinuod ang inyong ipangyaw-yaw. Pero papugipuis lang mo lang, ga-interview ninyo, buang-buang mo. Paghilo mo eh, wato na tao kagahapon, gatutoy pata karun. Kaya kung natao pata kagahapon, gatsupon pa ko karun. Ay naku, istoryahin ninyo. Undang tayo! Maabot ragapon ang panahon. Paninglon mo's panahon. Puwira lang sa mga politikong tarong.

0: Relax, Rex, sayang, sap, ayaw, sapok-sapot. Kay mawala, aura, sayang na postura. Gipaangay ni bit bagay raba. Nimo hapit na eleksyon, tilisa na. Way pulos, diri amoa, naapod na. Tinoo. Okay mga sinigang, so kintig kami na wala na taigong oras. Ang istorya din ni Mahurot, purang oras nagakaapos. Wala may sagsikin sa makapukan sa akong barugan. O wala may sagsikin sa makapatindog sa akong balahibo, gawas lang sa tao nga kung di tamakan ng katungo. Sumbong mo, action ko. Ako nagpasalamat ko nakahatag kong katagbawan sa inyo. Gilang ko man sa mga balitag komentaryo. Ayaw mo kalimot, kanunay nga mag-mightism mo, ha? Ang mightism makahatag kinikaligo sa atong immune system. Ilabi na sa DTX sa 500 capsule, mauni mo control sa diabetes o sugar ninyo o sa blood control po ninyo ang abnormal na, mataas o muubos. D3 ba yung may virgin coconut oil para dili kadali matakbuyan o sakit? O extinct food supplement para sa makalalakinan o inyong ma-interte inyong partner, inyong asawa. DTX Cupomex, nakakapi ka pa na detox ka pa. D3 ba yung para maintain sa inyong akotis porcelana o probiotics o klinika Jopress para sa mga bahog ilo. Sa ngala sa mga station manager, K5 Sir Bernie Cabuso. Area Manager Santa Catalina, Mayor Ted Obanina Liga. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation, K-Pad Sir Iljan Castanyo. Akong sparring partner sa PICAS Lawa, K-Pad Engineer Jonathan Calbog out. And Chief Engineer Abu Din. Huwag kinatibok ang pwersa sa K-Pad News at ang Dumaguete, 97.7. Mayo hapon kaninyong tanan, ladies and gentlemen. At panginan nyo ang sunod na programa sa mga balita. Pagitabo, sunod sa 24 oras. Showbiz International. K-Pad Divina Tindog. K-Pad Rupa Divero. Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K-Pad News at M. Balagon ang Diyos. Kandos!
1: Sama-sama tayo sa isang oras na pag-imbestiga.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio.
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Ang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Luida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubon og sipunon nako. Nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rundan. Dali na kayo magkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo. Storbo sa akong pagsikila kay sige ko gabsin, mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi minting pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C, ang alkaline, ya vitamin C.
10: Sa mga butika. Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced Serum. Pinakamagandang

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Walang may ganahan makikistudya ni mo
2: tungod sa imong bed rest.
1: Mag Clinicas Spore Biotic. Kinapataghan ang good bacteria sa imong baba.
2: Clinicas Spore Biotic.
1: Kinapaundan ang pagdaghan
2: sa bad bacteria
1: sa imong baba.
2: Nga hinungdan sa tooth decay.
1: O bed rest.
2: Clinicas Spore Biotic.
3: Gaan. Mag-joyride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko gaya.
5: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
5: at stamina.
3: Tika, mag-joyride na ta.
4: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
3: Kakitiya?
4: Siyempre. Naka-extend ko ya.
3: Basta sigad nga driver. Extend, love.
5: Extend Supplement for Men. D3 Bio.
7: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butik.
5: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man ini. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mapalit sa manang butika duol sa inyong lugar.
11: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglitay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
5: D3 Bio.
12: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
5: D3 Bio.
8: Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
8: nga may D3. Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: D3 Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
5: D3 Bio.
8: Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga buti.
5: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungo ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take ko Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
8: Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 5:34.
0: Different Bio MP Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mayang gabi, Marka K5. At yan, ito ang D3 Bio Evening News casting at November. Kasi it's a Friday, so magsugod na ito ang D3 Bio Evening News cast matag alas 5:30 sa gabi. Adlaw na Bernes, Julio 24, 2025.
2: Makita kita live sa mga official Facebook page yung K5 News from Digital Dumaguete o mabati usap, pinaagi sa mga hookup karoon sa D3 Bio Evening Newscast.
1: Kami mahatod ka ninyo sa managunang balita karong gabi una. Ako si K5, Marivina Tindog.
2: Huwag ako usap si K5, Rufa De Vero.
1: Sa mga headlines ito mga balita, una sa balita ang lupa. Mga kaso sa ESF sa Negros Oriental na control na La Libertad, negatibo na.
2: PCG sa Negros Oriental, nagbantay sa panahon, wala pag-suspenso ang paglawi.
1: Mga lungsod sa Negros Oriental, gisuspend ang mga klase tungod sa kusog na ulan, nga dala sa bagat ug sa bagyong Quiapo.
2: Juana, nabangga humanwanan og preno sa gihulngan, usa patay, tulo angul.
1: Sa mga balitang regional, Laag Bohol web app, opisyal nga nalusad, aron mapauswag ang sektor sa turismo.
2: Bacolod City, magtudlo sa 1,500 empleyado batok sa pag-abuso sa droga.
1: Sakop sa unit militia, nitahan sa hinigaraan, Negros Occidental.
2: Mga naguna sa balitang nasyonal, pakigbatok sa korupsyon, nanguna isang gustong hisgutan sa zona sigon sa Pulse Asia.
1: Posisyon sa Pinas sa ICC na sabdan sa US sigon ni Castro.
2: Australia, misa alulugang tabang sa maritime sa Pilipinas.
1: NBI, wala opisyal ng impormasyon nga nakagawas na sa nasod si Atong Ang.
2: Sa balit sa international, kapin sa 10,000 katawo sa Japan, nidala sa ospital tungkol sa heat stroke sulod sa Osaka Simana.
1: Sa balitang sports sa Las Pilipinas, gilampor na sa Cambodia sa CV Cup.
2: O sa balitang showbiz, Maris, afam daw ang bagong uyab.
1: Bago ito baka K5, mga ito ang mga labas nga balita nga ito nga ngayang kaira na karong gabi una. Magkaroon sa kompletong detalye una sa balita. Ipahibalo sa provincial, binagang na control na ang mga kaso sa African Swine Fever sa Negros Oriental. Huban gipang ihaw ang mga natakdan nga baboy.
2: Sumbala ni Provincial Veterinarian Dr. Melody Villana, negatibus na sa ASF ang tanang 66 na blood sample kinsa lungsod sa La Libertad, sumala sa resulta gikan sa Bureau of Animal Industry.
1: Kung nini maayong balita, naghangyo ng lalawigan og certification aron opisyal nga ideklarar ang La Libertad nga ASF-free.
2: Nagpirma usab sa mga otoridad nga nahuman na ang pag-ihaw sa 11 ka natakdan nga baboy sa High City aron pugngan ang pagpakatap sa sakit.
1: Samtang nga sa laing bahin, paray nga nagbantay ang Philippine Coast Guard o PCG sa Negros Oriental sa kahimtang sa panahon na panwala pa magsuspenso sa paglawig sa mga sakayan bisan pa sa paray nga dautang nga panahon.
2: Mato ni Lieutenant Marion Abigail Inopia, hepe sa PCG Negros Oriental, gipakuskan silang opisina ang pagmonitor sa mga baybayon o padayon na nga gipahimang nuan ang mga residente, mangisda o mga marinero nga magmatnon sa posibleng kalit nga pagbago sa panahon.
1: Samtang sa lungsod sa Santa Catalina, nagpahinog meeting ang lokal nga pagamanan uban sa Municipal Disaster Reduction and Management Office aron isigutan ang kahintang human sa pag-awa sa Sikupong River sa yung bahin ning Simanahapon.
2: Sumala ni Captain Stephen Janet Polinara at ipumaba sa Negros Oriental Police Provincial Office kami kutlo sa report sa hepe sa Kapulis Santa Catalina nga ni awa sa Sikupong River na tumerkules ngunit sa kusog nga ulan apang may balik na sa normal ang level sa tubig o wala na bagong insidente nga kita kuhang tuda karun.
1: Oras alas 5.39 bedoga nga balita nga lokal. Pipila ka mga local government units sa LGU Negros Oriental ang nagsuspende sa klase karong Biyernes tungod sa kusog nga ulan nga dala sa habagat sa Southwest Monsoon. Nagipakusog sa Chupacabra Storm, Quiapo, lakip sa mga apektadong LGU ang Dawin, Sambuanguita, Cebulan, Pamplona, Santa Catalina ug Chaton.
2: Mato ni Adrian Cedillo, ang Pangulo sa Provincial Disaster Restoration and Management Office, yung PDRRMO, nagpabili naka-standby alert ang probinsya apan pa'y girekomendasyon na naghihimo nga itong Gobernador Manuel Sagarabaria nga suspenduhon ng Class 3 buong probinsya.
1: Sumala niya, gibase sa mga apektadong LGU ang ilang mga desisyon sa mga aktual nga kahintang sa panahon. Sanglit na kasi natin na og pag-ulan ang pipila ka lugar karong nga Biyernes.
2: Lugang pa ni Cedillo, posible usab nga mipili ang pipila ka lungsod nga suspenduhon ng klase, sumala sa ilang mga sinatian kaniadto kung ang probinsya ibutang sa yellow rainfall warning o sa kapasidaan nga nagpasabot nga adunay natigong nga ulan nga maabot sa 50 at sugatos nga millimeter sulod sa 3 ka oras nga hinungdan hinungdan sa lokal nga pagbaha.
1: Katapusan sa balita nga lokal. Patayong usa ka pasahero samtang naangol ang 3 ka mga individual. Umadabang ang gisakyang van sa City of Palau, Barangay Malusay, Gihulgan City, Negros Oriental. Kiniatong Hulyo 23, 2019.
2: Sumalas na siyang investigasyon sa pulisya. Gikan sa Gihulgan Heights ang van, gimaneho sa ka 59 anyos nga lalaki. Ug adunay 3 ka mga pasahero sa tinakasinati kini og brake malfunction sa matang agi sa kurbadong bahin sa dalan.
1: Kaniyang ni pahibalo ang driver nga nawadaan kini og preno. Ipugos og paglukso sa kyanan ang usa ka pasahero hinungdan nga nawadaan hinuno control ang driver. Kung gibangga ang van sa usa ka punuan sa lobby.
2: Tungod sa impact, dilara nga dad on arrival sa ospital ang pasahero nga naglingkod pa si driver samtang nakabilin sa balay tambalana na amang laing mga biktima alas sa medikal nga pagtagan.
1: Balitang regional Marka Key5, matod ka na ito sa DTI Executive Mix sa Lunan Balaya, din Sugar Sugar Cane of Chiesis. DTI Executive Mix na gakapi ka na naga detox setup. Opisyal nga nalusad kagahapon ang lawas sa National Museum of the Philippines, Bohol, ang bagong Laag Bohol web app nga gipunduhan sa DUST.
2: Sumala ni Governor Ariz Aumentado, kining maong digital nga inisyatiba gihimo pinaagi sa pagtinabangay sa kagamhanan probinsyal sa Bohol, Bohol Island State University o nagadaya ang mga pundok sa turismo.
1: Tumong sa maong proyekto ang mapalambo ang kapabilidad sa mga tour guides sa papanindot pang eksperyensa sa mga lokal ug langyaw nga bisita.
2: Dako ang paglaom sa kagamhanan na makatabang kini sa pagsaka sa panginabuhi sa Balubulupyo nga nagsalig lamang sa turismo sa probinsya.
1: Alas 5.42 sa duga nga balitang regional, ang kagamhanan lokal sa Bacolod City nagtumong nga mupaabot sa 1,500 ka mga regular na empleyado ang makasalamo sa orientasyon dahil sa paglikay sa gidli nga droga aron makaabot ang usa ka drug-free workplace.
2: Matod pa ni Human Resource Management Officer John Bethel Alson, lima ka series orientasyon ang gitakda din tulo ang mga napahigayon samtang ang napahibilin nga duha matapos kanong Hulyo 28 o 29.
1: Di apila na kini sa mga kawanigikan sa City Council kanitong Hulyo 20 hangtod 22 uban ang tabang sa mga eksperto gikan sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA.
2: Tumong sa maunga kalihukan na matuduan ang mga empleyado sa mga epekto sa pag-abuso sa droga ug ipasabot ang mga polisiya aron pagbiling luwas sa produktibo ang dapit sa trabahoan.
1: Di mando kini pinasikad sa Executive Order 54 nga gipagawas ni Mayor Greg Gasataya aron opisyal nga ma-implementar ang drug-free workplace program sa tibuok Dak Bayan.
2: Katapusan nga bahin na sa balitang regional. Usa ka formal nga pagtahan sa kanisakop sa unit militia ang nahitabon itong Webes, Hulyo 23, sa 2nd NOCP MFC Headquarters, CQ San Roque, Barangay Garagato, Hinigara, Negros Oriental.
1: Ang suspect na sa kakanyang miyembro sa Sunshine Negros 2, giila nga si alias niya na nga mulupyo sa mga barangay.
2: Dungan sa iyang pagtahan o pagtalikod sa Communist Terrorist Group ng CTG, ito ginusab ni inyang usa ka .357 caliber revolver o duha ka buhi nga bala nga ito sa mga otoridad.
1: Ang sa kasamtangan, giandam na ang mga dokumento aron mapailalom ang surrender sa ikli program o makadawat og nagkalain-lain hinabang gikan sa gobyerno.
2: Ang atong mabalitang national ganato sa MITC, ang alkaline base ng vitamin C. Nanguna sa listahan na pahigbatok sa korupsyon sa mga hilisgutan nga gusto maduho sa publiko at sa ikalimang State of the Nation Address konsona ni Presidente Bobo Marcos sa Lunes, Hulyo 27.
1: Base sa survey sa Pulse Asia, 29.8% ang gusto makadungog bahin sa korupsyon sa SUNA. Gusto sa madungog sa publiko ang bahin sa pag-imbestiga o pagpanubag sa mga lalambigi sa iskandalo sa flood control o paghatag barato ng mga produkto.
2: Apil na usab ang pagbunga og trabaho o panginabuhian, mga solusyon sa mga problema sa mga kapus o ang problema sa illegal nga droga.
1: Ang survey gi magikan Hunyo 28 Hulyo 3, pinagi sa face-to-face ng mga interviews sa 2,400 ka mga respondents nga nagidad og 18 pataas o kiniadunay plus 2% nga error margin.
2: Duga nga balitang nasyonal na sabtaan sa Los Unidos ang baruganan sa Pilipinas kalabas sa International Criminal Court ng ICC matos sa Malacanang nitong Webes taliwala sa mga lakang sa Administrasyong Trump batok sa mga internasyonal nga tribunal.
1: Ipahayag ni Palace Press Officer Claire Castro wala hisguti ang ICC ato sa tigom nila ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ug US Secretary of State of Marco Rubio sa Malacanang nitong Miyerkules.
2: Apang gipahibalo ni Philippine Ambassador to the United States na si Jose Manuel Romualdez ang palasyong hisgutan na niya ang maong butang uban sa US State Department.
1: Tumala ni Castro, kipasabot ni Romualdez ngayon sa mga opisyal sa US nga ang issue sa ICC o sa kasensitibo nga butang alang sa Pilipinas tungkol sa napabiling mga obligasyon sa nasod o sa kooperasyon ini uban sa International Criminal Police Organization o Interpol.
2: Laing abahi na sa balitang nasyonal. Gipalapdan sa Australia ang maritime assistance niini sa Pilipinas sa pinaagi sa bag-o nga 770 million pesos sa upat ka tuig na pamuhunan.
1: Ipahibalo sa Foreign Minister sa Australia nga si Penny Wong niya itong Webes nga ang pumuhunan ng 427 million pesos ang naso sa pinakabagong nga teknolohiya sa drone o pagbansay sa Operator Parts sa Filipino Coast Guard.
2: Ang operasyon makatabang sa mga kauban nga palambo ang kahibalo sa maritime domain na ipatuman ang reforma sa pagdumala sa kadagatan o mapanalipdan ang palibot sa kadagatan.
1: Dugang pa nga isip sa katungang agahong mga Australia magparayon sa pagsuporta sa mga lagda nga nagpalayo sa gipaambit nga kauswagan o gipaambit ng seguridad o paborayan sa usang kampiyon sa UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS.
2: Katakusa nga bahi na sa balitang nasyonal. Wala pa'y opisyal ng impormasyon ang National Bureau of Investigation ng NBI bahay sa mga taho na nakagawas na sa naso na negosyanteng si Atong Ang.
1: Ato ni NBI Director Melvin Matibag, parayin pa nilang ipamatudaan ang mga report nga nigawas na sa naso ng sufisadong utok sa pagkawala sa 10-34 ka mga sabongero.
2: Sa pagkakaroon, gikan lang sa open source intel ang ilan na dawata na impormasyon bahay sa himutangan sa kontrobersyal nga gambling tycoon.
1: Dugang pa ni Matibag na sige paghihapon ang operasyon sa NBI at PNP sa pag-trace o pagdakop kaniya, subay sa mga warrant of arrest ang ipagawa sa Korte sa Laguna o Gaba, Tangas.
0: Balita International. International.
2: Balit sa International, hagan na ito sa D3 Bayo. Ang D3 may VCO, ang VCO nga may D3. Di pahibalo sa Foreign Disaster Management Agency sa Japan atong Merkules na mukabat sa kapinches mil ka mga tao ang gidala sa mga ospital sa kais ambulansya tungod sa heat stroke sa Japan sulod sa simana nga natapos sa Domingo sa kaihap nga may saka og 2.4 kapilo kumpara sa miaging simana.
1: Kini ang unang higayon nga milapos sa 10,000 ang hihap sa mga kaso sulod sa usa ka semana sukad nagsugod ang pagmonitor niini atong Mayo 1 nakit sa mga gidali pagdala sa ospital ang 6,734 nga ang nagidad og 65 pataas nga naglangkob sa kapin sa 60% sa kitibug ang ni ihapa. Napurugupat ang katawa ang namatay samtang 321 ang nakasanat o grabing mga sintomas na nagkinahanog pa sa pag-ospital sulod sa 10-3 kasimana.
2: Sa Retebo kang ihapa, 4,523 katawa ang nakasanat o heat stroke samtang naalas sa ilang mga Pinoyanan ang lugar ng kasagaran Hitabo ang mga kaso.
1: Lisa kapag ang temperatura sa Dibok Nasun sukan sa pagsugod ni ining bulana di indagha mga lugar ang nakatala o kinatas ang temperatura. Matag-ad lang ang maabot sa 35 degrees Celsius o mas taas pa.
2: Balitang Sports, sulit na ito sa DTX 500. Gipili o giduminara sa kampiyon ng Cambodia ang Alas Pilipinas Men's Volleyball Team sa tulok adiretso nga set 20-25, 21-25, 24-26 ilang sangka nga CV Cup Leg 2 dito sa Jakarta, Indonesia.
1: Naninguha ang mga Pilipino nga makabawi sa ikatulo nga set tinaagi sa pagpaningkamot nila ni Gian Salarzon o Joshua Magalaman.
2: Kapanitubag ang MVP sa Leg 1 nga si Vias Navorn aron paggangon ang pinasugiangkon sa Cambodia ang crucial nga pangapunan punto sa hinapos na bahin sa Duda.
1: Bisan pa sa gipakita ang 14 puntos ng matag-usa ni Najuda Garcia o Magalaman, wala gyapon yung makaluwas sa kapunan sa Kapidungan.
0: Balitang Entertainment.
2: Bali sa entertainment, usa ka chatterbox ang nag-splog sa usa ka litrato din si Maris Racal na kitaan nga dunay kuyog nga usa ka afam-looking nga guy.
1: Kinidiyadayo nagpadala sa mga paghanduraw sa Marites nga panoon sa katawhan nga to sa overdrive.
2: Niulbo ang espekulasyon nga ang maong lalaki mo ibagong uyab sa aktres.
1: Nakakuha usab kini og lain-lain mga reaksyon gikan sa mga namananaw sa dihang ang diskutan giabot sa panahon sa pag-ilustrihan sa mga Marites. Ali ko Marites ba? Oh, dili gyud malikayan dito eh. Masakay na ika Marites halago. Diba ko itong naglagop sa itong D3 by EV News casting ad long Biyernes. Happy weekend everyone. Mayang gabi ka K5 Mama DJ Inday Rufa.
2: Yes, good evening po ni Modera ka K5 DJ Mom Tisay.
1: Wow, ba si Maris may afam? Afam looking guy? Yeah. Kaya kung mga Marites, hayaan yun. Na life nila yan eh. Pero kung artista, okay lang. Pero pag imong silingan,
2: hindi okay.
1: Pati pa dahil may ano po dahil, may Marites pa rin pag-ulong silingan, no? Alright, maayong gabi sa ito ang mga after-listener nga na minaw karong gabi una sa ito nga D3 by Evening Newscast ning adlong Biyernes. Yes, thank you so much no for having us sa ito ang D3 by Evening Newscast ning adlong Biyernes. How are you, KK5? Rufa Devero. Ano na siya? Okay lang na siya. So good, ano na siya. Manawala ba na ito ang ano din live? O, ako pang ipangita. Alright, happy listening din sa ito. K5 News FM Boy 1, K5 News FM Sam Bonita, K5 News FM Shato, and K5 News FM diha sa may Tanhay. Oha, K5 News FM diha sa may Gawai City. K5 News FM Mayungan at K5 News FM Kanlaon. Alright, as usual, no, ato Balidang. Hello, Balidang. How are you? Kasan siya sa iyahang nga giluto nga cake. Sabi ko na kung usay imong yaw-yaw. Alam ka, hindi ba ako ka-replay ni mo? Yan, ano na natin yung gayaw-yaw ko. Balidang, Danis Macabanig, all the way there sa my shot on. Day 5 News FM shot on. Oh, nag-bake siya, Giyama Cake. Oh, super, ano na ni Sharon? Baker. Kaya mo mo-order. Mo-order ka dahil para ni Mami Rowena dahil. Ato na ka ni K5 Danis, mo-order.
2: Yes.
1: Mga cake, mga brownies, mga Yema Cake. Oh, diba, yummy. Oh, makaingog kang, wow. Malibot kasi mga apelyedo dahil.
2: Basta lang. Rupa na lang.
1: Maano ka, mga Devera yung apelyedo. Mabundihar yung ka.
2: Friend ka na ta. Grabe pa rin.
1: Nili ka isoon. Alright, thank you so much. As usual, no, hinabiyo rito ang mga naka-comments lang ko Facebook Live. Kang Rito Mera Floor, good evening. God bless, ma'am. T-sign, ma'am. Rufa, DTX, Kofimix, Lamika, Ishka, K5 News FM, your number one.
2: Kang Madeline Slamorin Hamadjong. Good afternoon, K5 Rufa and K5 Divine, watching from Santa Catalina. Thank you.
1: Alright, Kang Gary Inope, may gabi ka K5 Ma'am Divina Tindog at K5 Ma'am Rufa Devere, watching live from Zamboanguita. God bless.
2: From Oliver V. Aguilar, good evening, Ms. Divine o Ms. Rufa. Mag-greet ko ni Nanay Lourdes, Tatay Doki, Uhing, or Kuuno Jing Academia, Ricky Romano, Myrna Romano Cerdido, Ann Saison Abrasado, Albert Avila, Maribel Avila, Chay Chay Avila, Rose Avila, Joy Ibasan, Vicente Ibasan, especially ni Grace Nerces Indiong, ang pinginunay dear from Oliver Aguilar, San High City.
1: Pakalimot kasi iyong zilingang Marites. Oh, basta makakaon kasi iyahang nagipang bake, makalimot jud kasi iyahang ano. Danny's Magabani, the singer is the baker, a grabe talented kini akong migan. Oh, ga DJ pag iya sa K5, a grabe jud si Danny's Magabani ba. Oh, di ah, happy fiesta tan hi. K5 Ace mato di Melvin Distrito. Asi K5 Melvin diha sa may ano, sa may Baez, K5 Blues FM Baez. Ito ang traffic engineer din sa may Baez. Inday Mars Vlog, may hapon ninyo mga ma'am. Thank you so much. Wala na tingog na si K5 Ace kahit dispiraso sila.
2: Nahugas
1: o plato.
2: Sir Melvin, plato. Nalimpyo.
1: Asa ito, miyesta o mga K5 Ace. So, ano na, kapadungog na. Jordan Estralioso from the door. Maayo DJ. Oh, maayo.
2: Maayo plato.
1: May hapon siguro na. Glenn Sagang, hello, good evening, good evening. Ma'am Joy Fry, thank you so much, Ma'am Joy Fry. Si Mohang Gif kanina, thank you so much. My mother, mama, pretty. Ma'am Joy Fry, thank you so much. Of course, Ma'am, ano sa mga namino karon sa public market. Hello to Ma'am Joy Dipaling. And of course, open pa nga namino karong gabi una. So ito nga D3 by evening newscast. Alright, and of course, ito mga nag-birthday today. Happy, happy birthday to you. July 24, 2026. Oh, daghang mag-birthday ba sa July? Good evening. Hello, good evening. Good evening, Sad. Alright, and of course, sa tuang mga naminaw karon sa public market, happy, happy listening. Welcome sa tuang D3 by evening newscast. Pasan naman na.
2: Laundry na nila.
1: Grabe naman, mamasan. Oh, yahang yung ipampasan yan. Bali na nabugata. para na balidang. Para tomorrow na balidang. Balidang para ugma na ni. Oh, patilwa ko balidang ha.
2: Kuya na Sir Ace, lunch ta sa Kuya Marlon ugma.
1: Oh.
2: O Kuya Marlon
1: na imo ang sumaya. Ipadala ni Bill.
2: Kanindo kuya, kay gabi ini man muli si Bill.
1: Oh, lagi.
2: So, Domingo pa naman ang makaon. Kung makaon.
1: Oh, buka. Pero kanuna na niya daan. Alright, tawa na tayong oras. So, katundag lang ko sa mga D3 by Evening News. Kaso, sakala na lang sa itong CEO, Do Carmel Oy.
2: Sa mong area manager, Mayor Peeve Oligan.
1: Ay, sa itong station manager, Sir Vernie Cabusaw.
2: Sa itong technician sa Pecos Lawaga, K5, Abu Duane Ulpus.
1: Alright, K5 Canload Digital, thank you so much. Rock and roll, mukuro. Good evening mga idol, Jing Soronio Cancillo. Thank you so much everyone. Salamat sa pag-uban-uban nito sa itong D3 by Evening Newscast. Ako si K5 TV na tindog.
2: Huwag ako sa si K5 Rufa Devero.
1: Para sa kampiyon na balita, servisyo publiko kalingon sa Negro, sa K5 News FM.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: Ako si Inara.
4: Kajud kayong akong blood sugar.
3: Ako hindi sulay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
4: Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagunta at pangati bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
7: Sa mga butika.
8: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mitis ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mitis C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mitis C, immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
9: Ang bata mo pala daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Kasagit ang tiyan, Mag-Clinicals for Payote. Kabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, Mag-Clinicals for Payote. Katapag sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicals for Biotics at Lawatlaw. Mapalit sa inyong nasuki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
2: Extend. Supplement for men.
4: Isang kapsula.
2: T3 Bio.
5: Ako si Zan. Busa ka full-time law student. Mas sayon. Og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa T3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
2: T3 Bio. Ang T3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may T3.
1: Apalit sa mga butika.
2: T3 Bio. TTX. Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape. Kay gabatsag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Kay gintistingan. Wala lagi ko nagbatsag acid. Salamat, give DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan. Pero lahi na gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
7: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa kanang butika duol sa inyong lugar.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
10: Kapsin, mo na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag inom sa kapsa
11: nato nga tao.
12: Okay, kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
1: Kapalit sa mga
2: D3 Bio.

Amen. Dalagun ang Diyos. Salamat kayo sa matahong mga mensahe sa alawiton, mga hinigugma na kumahigala o magkaigsunan nga ato nabati gikan sa atong mga mag-alawit, Familia Alcantara. O salamat kayo usab sa nindot kayo nga mensahe sa alawiton, lonsay nga Sinibuano nga mga pag pinulungan o atong pasalamatan nga si Kristo yun ang sentro. Diha kang Kristo lamang ang ato nga kinabuhi. Busa kinahanglan nga sa atong mga pagkinabuhi, matakaroon niya si Kristo yun ang ato mahimo nga ato ang giya o sulundan sa tanan natong magimbuhaton. Boy, no, dita maglangan, hinigong man ako mga higala alang sa ato karon nga tagapagtaga, doon ay ipaabot ni rin nga mga tampo. Ato ang gabi ipanin, naabot. Good evening, Pastor Ayuban. Maunay higala kagabi eh. Mangutan ako kung ang usa ka taong dautan, siguro na bagyod nga adto siya sa ikaduhang kamatayon? Maunay pangutana. Nga ang usa ka taong dautan, siguro na bagyod nga adto siya sa ikaduhang kamatayon? Atong basahon ang Ezekiel 33, ni adinhi ang saysay sa tao nga dautan. Aron nga ang pulong sa Dios nga maugyoy matuod, maugyod ang muhatag nato og mga hanay sa mga kinabuhi sa tanan kanato. Busa dinhi ta magbasa sa atong pagtagad ining pangutana nga niabot dinhi kanato, mga kaigsoonan. Aduna mo'y Biblia sa inyong puloyanan, inyo ning ablihon o niya isulat baka ninyo aron inyo ning balik-balikon o pagbasa aron inyo ning masabtan kining ato dinhing mga pagpasabot o sab sa gihapon. Nag-ingon ang Ezekiel 33 versikulo 8 ang mga nakasulat. Sa diha nga ako maingon sa dautan, o dautan nga tao, ikaw sa pagkamatuod mamatay gayod, o ikaw dili musulti sa pagpasidaan sa taong dautan gikan sa iyang dalan, kanang tao nga dautan mamatay gayod diha sa iyang kasalanan, apan ang iyang dugo panilungon ko diha sa imong kamot. Versikulo 8, salamat kayo sa ato igsuon. Matagkaroon unya atong kauban dinis speakers tawag sa atong master control mahigala nga to kang Chief Engineer Abodwen. Niya din sa screen katong wala mo'y mga Biblia, maka-open mo diya sa inyong access diya igala. Makita nato dinis sa screen, ha? Inyo lang i-search diya sa K5 News FM sa inyong Facebook. Makita nato mga higala din niya ang ato yun nga ginabasa nga mga reference sa balang kasulatan. Akong subli og basa. Ang versikulo 8 nag-ingon, sa diha nga ako maingon sa dautan, o dautan nga tao, ikaw sa pagkamatuod mamatay gayod, o ikaw dili musulti sa pagpasidaan sa taong dautan gikan sa iyang dalan, kanang tao nga dautan mamatay gayod diha sa iyang kasalanan, apan ang iyang dugo panilungon ko diha sa imong kamot. Ato sa ning ipasabot, ha? Ang Dios nag-ingon, kung doon na ganit daotan na tao, ang Dios rin nasayod anak kung kanus anak siya mamatay. Misan pa og maayo o matarong na tao. Mag-isgotan ita og pagkamatay higala, ang Dios rin hibalo anak sa mga panahon. Siya rin nasayod. Apan kining pagkasultiha, doon ay nakita sa Dios nga ang daotan na tao matod pa sa pagkamatuod mamatay gayon. Siya nasayod anak. Kung ang maong taong dautan, mamatay ba na siya pagkadautan o sa unsa nga kahimtang? O dihay, lain pong tao nga iya pong giingnan. O ikaw dili musulti sa pagpasidaan sa taong dautan gikan siyang dalan. O doon ay lahi nga tao. Kung ikaw matarong ang usa dautan, kanang dautan nga tao nakita sa Dios mamatay yun na siyang pagkadautan. O niya ikaw nga tao nga tarong, doon na kay katungdanan sa imong pagkatarong nga tao ngadtos dautan. Unsa man ang pagpasidaan sa taong dautan? Unsa may imuhang

0: ihatag pasidaan. Pagpasidaan gikan sa iyang daotang dalan. Nga unsaman, kanang tao nga daotan mamatay gayo diha sa iyang kasalanan. Apan ang iyang dugo panilngon ko diha sa imong kamot. Kining taong daotan mamatay. Naidaghang mataong daotan ni Gala, pananglitan, ikaw asa ka nagpuyo. Ikaw tarong ka nga tao. Kay doon na kay gituuhan na Dios, Kristohanon ka. Labi na gyud og aktibo kay kas imong pag-alagad. Madasigon ka, nagkinabuhi yung kang tarong. Sa tibuok ni mong pamilya panimalay, apan doon na kay silingan nga tao nga dili pariho ni mong pagkinabuhi o sa kadautan nga tao. Wa man gispecify kung saning mga kinaiyaan ni pagkadautan niya. Unsa man, nakita sa Dios nga kanang dautan, mamatay yun na. Apan ikaw nga matarong ka nga tao, di gani ka musulti sa pagpasidaan sa taong dautan gikan siyang dalan, tagaan gidi ay pasidaan. Kanang taong dautan samtang buhi pa, pasidaan yun siya. Kung dili ka musulti, kita nga nasayod tag-unsay matarong pagabuhaton. Unya di ta magbuhat anang matarong, sala biya na. Sala na. Ato nang basahon unya asa na mabasa. Mauni ang hitabo. Kining taong matarong dunay katungdanan sa pagpasidaan sa taong daotan gikan siyang dalan. Apan di nato nabuhaton. Kanang tao nga daotan mamatay gayon, di asiyang kasalanan. Sa ato pa nakita sa Dios di gyud na kay nulsol. Dili gyud na mahimong tarong, mamatay gyud na sa iyang pagpakasala. Apan ang iyang dugo panilngon ko diha sa imong kamot. Mauna ang atong tulubagon, kita nga nahibalos unsay maayo unya muratag magdinalo, maghinangol tay gala, di gyud ta musulti ngadto sa tao nga wala kay balos sa mga butang maayong pagabuhaton, kita na noon ang pakasadon. Pero ato sang padayonon ang sumpay aning maong bersikulo 8 sa bersikulo 9. Nay sumpay ani. Unsa man ang giingon? Ala kamo diyan dunay Biblia, padayonon tagbasa kay ni Apo dinhi ang maong gipasabot. Apan kung ikaw nakapasidaan sa taong daotan, may tungod siyang dalan sa pagpabiya ni ini, o siya dili mo talikod siyang dalan, siya mamatay gayod sa iyang kasalanan, o galing ginapagawas mo ang imong kalag. Okay, ato ni ipasabot. Kung ikaw nga matarong nga tao, nakapasidaan ka sa taong daotan nga nakita sa Dios nga mamatay na gyud ng tawhana, wata kay balog unsay kamatyan na. Aksidente ba? Sakit ba nga hinanali nga kamatayon na may sakit nga di ka kapangandam, di ka kaampo na, naingon anak may higala. O niya kanang maong dautan, imo nang napasidanan, may tungod sa iyang dalan sa pagpabiya ni ini. Ala, kanang iyang ibuhat nga na mo'y nakapadautan niya, pabiyaig yun na niya. Diligi siya patuyangan nga ang iyang pagkadautan magpadayon. Muna ipasidaan nga pababiyaon yun siya ng iyang dautan kung unsa man ang pagkadautan na. O siya dili mo talikod siyang dalan, kundi yun siya mo biyaan ang iyang kaganahan nga mga pagkadautan. Wala man specify diri ha. Ato lang ni higalang common sense lang nato. Kay kon kini pagkadautan na gasige ni balik-balik og prisuhan higala unya imong nakita nakagawa sa man pon unya maulang gihapon iyang binuhatan bisan pag gikanas bilangguan pasidan-an gyud na siya og unsa man ang iyang pagka makasasala nga kinahanglan gid siya nga pa hinulsolon maog yun ni conclusion papa hinulsolon gyud ang dautan makasasala anang iyang pagkadautan. Kay kung siya mamatay nga imo nang napasidanan, isip ikaw usa ka mataro nga iyang silingan, o galing dili man gyud siya, mutalikod siyang dalan, ginapagawas mo ang imong kalag. Buot ipasabot, wala na kay tulubagon sa Dios sa iyahang kinabuhing dautan kung mamatay na siya. Dili na ka paninglan sa Dios, pero dili ka musulti, mamatay gyud na siya, paninglon sa Ginoo ang dugo anak sa imong kamot. Nan, unsa may bation sa Dios kung ang tao mamatay siyang daotan. Ilaktod sa versikulo 11, engineer, naadiha sa versikulo 11, sumpay ra gyapod anak. Nag-ingon ang versikulo 11, omingon ka kaniya, o kaniya ba na? O kanila, ingon nga ako buhi, nagaingon ang Ginoong Jehovah. Ako wala kalipay sa kamatayon sa taong daotan. Apan nga mutalikod ang daotan gikan sa iyang dalan og mabuhi. Bumiya kamo gikan sa inyong daotan nga mga dalan kay nganuman nga magpakamatay kamo o balay sa Israel. Mao dai ni may gala bisag mga katauhan na nga nakaila sa Dios. Ini Israel nakaila man ni sa Dios, pero naapod sila'y mga buhat nga daotan, mga higala. Nga nag-ingon ang Dios, wa koy kalipay sa kamatayong sa taong daotan. Dili malipay si naana. Kaning nangalagad tao niya, musibog tas pagtuo, mo buhatag dinaotan, mga higala. Nga nahibalo, nagitag unsay daotan, unsay maayo. Ang tao na ibalo unsay maayong buhaton, apan di mabuhat ana, nakasala na siya. Asa na mabasa? Nana sa Santiago 4, versikulo 17. Alamaw na. Ala, ipagtigong-tigom ninyo ning mga referensya, isumpay-sumpay ni, kay nindot na kaay ni higala nga makalamdag nato sa atong pagkinabuhi isip, giya tani sa atong adlaw-adlaw pagkinabuhi. Santiago 4:17, mao'y musunod ini nga inyong pagabasahon. Okay, naadi na. Unsa pa'y dugang nato nini. Isay-isay nato niya kay nindot man eh. Kay kini nga pangutana, di man eh pwedeng ato ning diriktahog tubag kay di man ta pwedeng maghukom-hukom ta. Na versikulo 17 o Santiago 4. Busa ang tao nga nasayod unsay matarong nga pagabuhaton og wala magabuhat niini, siya nakasala. Mauna nga kon ang tao mahimo na gani kang matarong, unya naa kay katungdanan sa pagsulti ngadto sa daotan niya, di nimo nabuhaton, nakasala ka diha. Basulon ka bisag di na lang sa Dios, ha? Naidaghan kayo bisan sa atong mga kasaysayas kinabuhi dinis kalibutan ni gala, na abiyay magbasol, anong wala man ni musultihi, na ibalo man di ay ka, nga naaman di ay nay nagbahad anak niya, nga anong wa ni musuginli. O, mabitaw ni doon ay mag-grave trait, mga igala karon kaso, niya, di ka mo pasidaan, anang gipasidaan, anaman di ay na. Ikaw gyud basulon, mauna mga igala, ingon ani, nga pagkasulti, pero sa tinud anay, kung ay balunat na sa matarong nga pagabuhaton, na nagitay pagtuong nga gihoptan, unya, mabot ang panahon mo sibog, tas pagtuo, nga tong nabatunan, asa man ta padulong, at to tas pagkawala na ipagtuo, gikas pagkamatarong, at to ta padulong sa pagkadautan, o nasayod ta nga, dili malipay ang Dios, kumatay ang taong dautan, labi na gid ka nato, nga nahibaluta sa pagtuo, o niya, ning sibog tas pagtuo. Dili malipay ang Dios. Asa man nato na mabasa, gawas atong Ezekiel. Hebrehanon kapitulo 10, versikulo 37, o versikulo 38. Ala, idugang ninyo ni, kay makatabang yun ni nga mga pulong sa Dios papahinomdom nga tusab sa uban nato makigsunan, labi na sa ato makigsunan, nakiguban ka nato karon mga higala makigsunan. So, salamat kayo sa atong nga mga nagpadalag interaction, ha? O i-appeal niyo to, o Hebrehanon to, kapitulo 10, versikulo 37-38. Lakad tong mga kaigsuna na to, nga doon ay lamdag sa mapulong sa Ginoo, mausab ni ang ato usab ning tamdan. Nag-ingon ang mga nakasulat, kay sulod na lamang sa diyutayng panahon, ang usang ataliabot mag-aabot na og dili magalangan. Walang isulting unsa ning mga ataliabot, ha? Mga hitabo bakas kalibutan, base doon ay mga katalagman, o diyotay na lang ang panahon, ang usang ataliabot mag-aabot na undi magalangan. Versikulo 38, apan ang akong tao nga matarong, magakinabuhi pinaagi sa pagtuo, o kun siya musibog man o galing, kaniya wale kalipay ang akong kalag. Mauni mga higala, lakin sa itong nahibalo na yun sa kamaturan, na botismuhan na, Okay, nabautismo na, o anak na na sa Dios. Unya, musibog kas pagkaanak sa Dios, musibog kas pagtuo, musibog kas pagtinarong, at to kamubalik kas imong daang dalan sa kinabuhi sa wala pa ka mahibalo nga dunay Dios nga tag-iya sa gininhawa sa kinabuhi kadatong tanan? Nan! Kung maunay mitabo, musibog ta. Ingon na mas ginawiso, sa doon na kumabalik, daghan kayong musibog sa pagtuo, kay musanay ang kadautan, mubognaw ang gugmas kadaghanan. Lakan ang musibog sa pagtuo, why kalipay ang Dios ana. Mamatay ang tao nga, wala na mupadayog alagad, kalaglagan yun ang padulngan. Nga naman, ang mulahutay lamang at nas natapusang maura ang maluwas. Ang pangutana, kung ang usak kataong dautan, siguro na bagyod nga adto siya sa ikaduhang kamatayon? Kung ang dautan mamatay sa pagkadautan, ang Dios ang nagsulti, dili ko malipay anak. Pero ang dautan, kung mubalik siya sa Dios, kung mga lagad siya, Isaiah 55, versikulo 6 o versikulo 7, bisag unsa pa kadautan nato, basta kay kita mga higala na apay gininhawas kinabuhi nga pwede patang magbag-o, pwede patang maghinulsol, pwede patang magreporma sa pagkakaroon nga panahon nga nagpabilin pang gitangiyag. O, atong basahon, no? Isaiah 55:6-7, pangitaan ninyo si Jehovah samtang siya hikaplagan pa. Sangpita ninyo siya samtang anaa pa siya sa duol. Kanang pulong samtang, dili na, nagpasabot ng dili permanente. Sa kinatsila pa na mintras, pangitaan ninyo si Jehovah mintras siya hikaplagan pa. Sangpita ninyo siya mintras sam anaapa siya sa duol. Kaya nga no, doon ay panahon na di na nato makaplagan ang Dios, di na po siya magpaduol. Versikulo 7, pabiyai sa dautan ang iyang dalan, o sa tao nga dili matarong ang iyang mga huna-huna, o pabalika siya kang Jehova, o siya maluoy kaniya, o sa aton Dios, kay siya mapasaylo sa madagayaon gayon. Mga higalam kegsunan, di nagyuta kamahay, nga ang Dios naluoy bisan pag-unsa nato kadautan, kon mobiya lang tas pagkadautan. Bisag unsa to ka makasasala, kon moondang na tas pagpakasala. Dili na gyudta mahinukman ngadto sa silot sa atong sala nga mong kamatayon. Mauna ikaduhang kamatayon ang silot sa sala, mga higalam kingsunan. Mauna ang siginong Isos, ingon siya ni Maria Magdalena, katos Maria Magdalena, grabe gyudto ka dautan nga matang sa babae sa tibuok kalibutan. Maug gyudto higala nga, patyon gyudto siya. Daghan kayong mapatay ni Addo. May gani kanas ginong Isos, nakadangop siya ni ginong Isos, naas ginong Isos sa duol. Ang mga tao na kailan ni Ginoong Hesus. O niya si Maria dito ning dool. Ang mga tao labaw punto nga dautan pa kay kang Maria. Kay mamamatay gud silang tao. Mga killer gud sila. Daghan sila kayo nga nagbitbit og bato. Kailang patyon og bato si Maria. Niya katuro ba mga tauhana, mga Hudiyo to. Kaliwat punto mga ginikanan nga magtutuo og Dios. Mutuo matubuhin nga Dios pero killer lagi. Mauto sila. Ingos ginong Isos, kinsa man kaninyo, kamong nagbitbit ang mga bato diha, nga mupatay ni Maria, kinsa man ninyo ang nagbati, nagila nga wala mo'y mga sala. Ala, mutanaw ko sa inyong pagbato ni Maria sa pagpatay nyo nila, niya. Ala, mutanaw ko, kinsa ninyo ang walay sala. Sila, labaw mo ito magkasasala pa na kang Maria may gala kay mga kriminal man ito. Nang lakaw ra yun sila, nga wag yun sila tingog. Sa diyan nang lakaw sila, si Maria may gala, giina ni Ginoong Jesus, Maria, dili kumuhukom kanimo. Lakaw, og ayaw na pagpakasala, pag-usap. Maunay tinuod nga paghinulsol, tinuod nga pagreporma, pabiyai sa daotan ang iyang dalan o sa tao nga dili matarong ang iyang mga hunahuna. Kuno na tayo hunahunang daotan, biyaan gapon sa hunahuna ro na. O pabalika siya kang Jehova. Balik og simba, balik og alagad. Balik og unsa man espirituhanon nga mga gasa nga nasa imong kinabuhi sa imong pagkamadasigon, sa imong pagpangalagad sa bag-o patang na bautismuhan pertindasiga. O kumabalik ang daotan ngadto kang Jehova, siya maluoy kaniya. O sa aton Dios kay siya mopasaylos madagayaon gyud. Sino ang kanang pagkapinasaylo nga madagayaon? Bisag unsa kadaghan sa atong sala nga nahimo? Welcome. Welcome. Isaias 1:18. Come unto me and let us reason together. Umari kamo kanako kay usahan ta paghusay. Mao ni gisulti sa Dios pinaagi ni manlag na Isaias sa kapitulo 1:18. Ato ning pamalandungan makigsuunan kay alang ni natong tanan. Kita nga nagbati ta nga patyunon nagyunta. Alala, dita patyon grabe man ta ka makasasala. Anya kinsa may ngugulay sala. Mas laban ang puna siyang limbungan. Siya regalimbong-limbong sinulingon. Muna nga, bisag unsa kapula ka itom. Ha? Isaias 1:18 atong sala. Iyan ang papution. Kay ang iyang pagpasaylo madagayaon gayon. Walay tagal, way limit. Mauni may galam kay igsoonan. So alang sa ato igsoon nagpadagtampo, mauni ang atong tubag, ipangbasa lang yun natong tubag ha? O, katapusan eh. Akong basahon, Isaias 1:18. Ingon ang Diyos, o marik kamo karon, o usahan ta paghusay. Nag-ingon si Jehovah, bisan pang inyong mga sala, mapula, sila pagapution ingon sa nyivi. Bisan pa sila lubos mapula, sila mahimong sama sa maputing balhibos karniro. Isa yun ang kaanang gugmas Ginoo may gala kanato niya. Di yun ta mo response sa atong paghigugma niya pinaagi sa ato nga paghinulsol sa atong mga sala. Why bayad ang kaluwasan? Libre. Gasa na. Nabay gasa pabayran. Wala na ibayad. Busa, di nato sayangon ang panahon nga gitanyag. Kay sulod sa diyutay na lamang nga panahon ang taliabot magabot nang di magalangan. Musibog ta na alkansita. Day laing pangutana. Ato sabning basahon. Good evening, Pastor Jerry. Si Will Augusto ni. Isa pa? Will, ang iyang ngalan. Iyang apelido Augusto. Ha? Usara yung nangutana ani. Usara. Usara yung nangutana ani. Kaning nangutana aning akong ibasag po na. Cell number ramang guniho. Dapat na ingalan sa ikaduhada eh. Cell number 0997-088-9933. Mauni ang contact number. Ang ngalan ay ani na padala na to di sa tampo si Will Augusto ni. Diri sa Bukirang Bahin sa Bayawan. Nagsunod ko pirmi sa imong programa. Naalang ko'y gusto imong ipasabot nga makalibog sama sa Roma 3:20 o Roma 2:13. Dayon, unsa naman po ning giingon sa Roma 10:4. Palihog kong explain ining mga tekstuha. Salamat. God bless. Will Augusto ang nagpadala. 0997-088-9933. Bukiran Bahin sa Bayawan. Salamat kayo alam nimo Will Augusto diha sa Bukirang Bahin sa Bayawan. Wa na ni specify asa nga bukid, basta bukid nga bahin sa Bayawan. Ang imo din he murag unsa ni makalibog no? Nagsunod ko pirmi sa imong programa, naalang ko'y gusto imong ipasabot nga makalibog. Unsa man eh, sa Roma 3:20.
1: At so ito ning tanahon, be. Tanahon ta ning Roma 3.20 o Roma 2.13 o Roma 10.4. Apolos man ni sinulat Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Basahon ta ni aron ato at pagtagad ni kay intawon. Lisod po ni mapabilin tang libog mga higalang kingsunan. Salamat kayo sa nagpadala ini ato ning tabangan. Kitang tanang nakapaminaw karon ha sa atong mga kingsunan o asan dapit na naamon na sa inyong lugar. Ala, paabot mo sa inyo dining interaction. O doon na mo ikapaabot ko. Naasi Kim Juaniza ron. Good evening. Happy Sabbath. Ngadto sa ato igsoon sa Kim Juaniza.
0: Okay. Roma 3, versikulo 20. Ani adini, salamat kayo. Sa screen, perting tinawa. Nag-ingon si Apostol Pablo, kay sa tubangan sa Dios, walay tao nga pagamatarungon pinaagi sa mga pagtuman sa kasuguan. Kay pinaagi sa kasuguan, mag-aabot hinoon ang kaybalo may tungod sa sala.
1: Uy, makalibog to.
0: Makalibog po. Kay sa atubangan sa Dios, okay ha, atubangan sa Dios ni ayaw na atubangas tao. Dito ta sa atubangas Dios. Kay matun pa, walay tao nga pagamatarungon pinaagi sa mga pagtuman sa kasuguan. Sa tubangan sa Dios kini atong pagtuman sa kasuguan dili gyud ni basihan nga namatarong na ta sa kay nagtuman ta kasuguan. Atubangan sa Dios, pero dire kas tao daghang kay mobilib nimo tumang kag sugo ay pwede ka pa og ribunan o kana bitong estudyante nga maay kayo mo tumag sugo sa maestra at tagadig ribon unsa may ribon anang kanang matinuman og sugo be. Obedient. Ang sa pa? Matarong? Kanang pa matarongon ba? Oo. Sa Ginoo dili na. Kay nga naman, kay pinaagi sa kasuguan, nag-aabot hinoon ang kaybalo may tungod sa sala. Bitaw. Kay kung walay sugo, apoy sala. Kay sala, paglapas sugo, na nasa uno, Juan 3.4. May payway sugo, no? May payway sugo. Kay nga no, di man ta kaibalo nakasata. Pero nga agan isugo, oo. Kay pinaagis kasuguan, nagaabot hinoon ang kaibalo may tungo sa sala. Nagpasabot, nga walay sala, kung ay sugo. Nga ganahan magita mga higala, nga kanagyong di ta makailangan nakasata bisag sala na sa katarungan, nga di po ta ganahan na isugo. Amo na may payway sugo. Bitaw. Insakto na. Di na lang, di na to ni pwede lalison. Di na to pwede lalison. Kay pulong kini sa Dios. Pero sa atubangan sa Dios, siya ragi na sayod sa tumong sa atong huna-huna o sa atong kasing-kasing. Kay kining mga bahin sa atong kinabuhi, huna-huna o kasing-kasing, Dios ragayod ang nasayod, ana. Kay bisan pag magpakita tas di mo kalibutan nga balaan ta, apan ang Dios nasayod o tinuod ba itang balaan. Sa mata sa tao, pwede tag ingnon Dios nun. Pwede tag ingnon po tang yawan on. Naayon anak mga higala. Pero ang Dios dili na maminag unsang mga chismes, unsay mga unsani mga conclusion sa pananaw sa mga tao sa dayag. Kaya ang Dios ray nasayod sa content sa sulod sa tong kasing-kasing. Ala, sige na itong sulayag basa. Kinsa may nakasusi sa itong kasing-kasing? Atong basahon og sulay. Jeremias kapitulo 17, versikulo 9 o versikulo 10. Na ay mga nakasulat niya ng mga pulong. Ato sa ni isa-isa ni Roma 3.20 man eh. O, kining Roma 3.20, ato na yung money atong ipasabot. Ha? Na makalibog bitaw. Pero mabasa sa Jeremias. Okay. Sa kapitulo 17, versikulo 9 o 10, matun pa din ni sa mga nakasulat. Ang kasing-kasing, malimbungon labaw sa tanang mga butang, o gilabihan gayud pagkadautan, kinsay makasusin ini, pangutan naman eh. Ala, kamu daw tubag. Kamu daw tubag. Ato nang sulayag basa ng mga nakasulat. Kinsa may pinakalabing suod kayong relasyon sa tanang taos di mo kalibutan. Mayingtag suod yun ning inahan og ang iyang dalaga nga anak. O, kay na may mga anak nga paki mama nya asuod yun ng amahan og iyang lalaki nga anak. Kana po'y anak nga paki papa nga lalaki. Kung na po'y anak babae nga paki papa, dili po'y paki mama. Na po'y anak lalaki nga paki mama, dili paki papa. Kamantay mo anak ni pasabot. Suod yun kayo. Asa may suod? Kanang kaluha. Na'y kaluha, pareho ginagnaong. Parang itsura, parehong sinina, parehong tanan, di na tumailag kinsa nisi ko, napahingalan po nga, gamay ra kay diferensyas ngalan. Mauna mangigala. Pero sa tibuok kalibutan, kung atong basahon ang Biblia, wa na'y pinakalabing mo labaw sa pinakasuod sa tanang tao sa tibuok kalibutan ang magtiayon. Sa unsang rason, nga nung pinakasuod na sa tanang, hindi man na parehong apelyedo. Sige daw, kamo daw diha, suod na di man na apelyedo, nga kanang iyang bana, taga laing nasod na, di gani pariho og kolor, nga di pagi pariho og sinultihan, di pagi pariho og kanang height, nga suod kayo na, nga magtiayon, o atong siguruhon, sa unsa nga pagkaagi nga suod, pinakasuod sa tanan ang magtiayon. Bebe kamo daw dahil tubag, ay lang na ipaabot rin, kaya di ba kung kadungong siya yung tubag, hala, padala lang mag-comment. Pananglit lang, ha? Nga nung pinakasuod man ang magtiayon? Ha? Beka mong mga magtiayon, unsa may nakapasuod ninyo, be, nga magtiayon? Nalimot siguro mo sa seremonya sa pari sa pagkasal ninyo. Ha? Kaning kinasal, grabe yun na kasuod. Nga naman, unsa may nakarason, unsa'y rason. Kung mabasa ta sa Biblia, unsa may gingos Ginoo. Ha? Ikaw nga lalaki, mubiya ka sa imong ginikanan. Imong amahag inahan. Muipon ka sa imong asawa. O kamo, mahimong usa ka unod. Kanang pulong usa ka unod. Dili na mahimo sa tao. Dili na mahimo. Ang Diyos ra'y makahimo, anak. Unsa giusa sa Diyos, dili mabulag sa tao. Mabasa na sa Ebanghelyo San Mateo. Nga naman nga magtiayon, suod man yun sa tanan. Usbo naman ganin ang apelyido sa babae. Tungod ka sa suod, gawas pa ana. Usa nagyod sila kaunod. Usara ang kasing-kasing anak nilang duha og imong hunahunaon. Dili na pwedeng bahinon ang kasing-kasing. Bugos gyud nga kasing-kasing. Ingon ana ang nanong ako manigisgotan ning gala. Mangkaig suunan. Mura man tag magseremonyas o kasal. Tinuod man eh. Pero atong basahon ang sulting San Pablo. Mahitungod sa kaluwasan. 1 Corintios 7, versikulo 16. Sulayan tani o basa o atong sabdon. Isip saysay nato ni sa nakasulat sa Jeremias ng atong gibasa. Nagingon ang sinulat Apostol Pablo, kay unsaon man usab nimo pagpakaila asawa nga maluwas mo gayod ang imong bana, og unsaon man usab nimo pagpakaila bana nga maluwas mo gayod ang imong asawa. Hala, sige daw, tan-aon taning suod kayo. Siyaro mo yung patagdi na suod, may gala nga nanganak maganig daghan sa kasuod. Karon, mingon tang wag yung kamaswito sa kasing-kasing sa imong asawa, wag po kamaswito sa kasing-kasing sa imong bana. Kaluwasan ni nga kaso magkaigsunan. Ang kaluwasan, dili pwede lang atong pagtuo na gibutang sa unahuna. Naagyod gibutang sa kasing-kasing. Mabasa na sa Roma 10, versikulo 9 o 10. Pero sa kaluwasan nga kaso, ikaw asawa, unsaon ipakibalo nga maluwas sa imong bana, Ikaw po ba na unsan pakibalong maluwas yung asawa? Napirte mo nunta niyong suora. Nga naman, mabalik ta dito sa Jeremias Kapitulo 17. Tua dito tubag sa versikulo 10. Ah, unsa to'y sulti sa Jeremias 17? Kinsay nakasusi? Sa kasing-kasing? Doon na ba'y lain? Mismo ang kaaway sa Diyos Satanas, di kay bolos na ahuna sa tao. Di sa kay bolos na sunod sa atong kasing-kasing. Wana siya masayon, anak. Ala, kamong mga 70-20s nga mo to o mga ispertos tag na sinulat ni Mrs. White pati naghanang mabasa na to, anak. Dele gyud ang yawa gitugutan sa Dios. Wala tagay sa Dios ug ang yawa nga mahibalo sa nahuna nimo. Og sa imong pagbati, kita nga tawo wa na ang yawa kay baros tungod ahuna og unsa pod ang nasulod sa tong kasing-kasing, wa ang Ginoo maghatag ana og gahom. Ato nang basa si Not Expertos Tagna, ala pangayong og reference selected message na book 1 page 123, take note. Nganong ato maninggisgutan, unsa magi pinakalabing sentimento ni ining atong panaghisgot karong higala magkigsunan? Ang ato karong gitagad, kini lang ang tampo, interaksyon sa atong igsuon. Ang kasing-kasing labi pang malimbungon labaw sa tanang mabutang. Kinsa may nakasusi ni ini. Sa Jeremias 17, versikulo 9 o 10. Nakuha ninyo na? Sige daw, atong subli o gamay. 17, versikulo 9 o versikulo 10. Ako si Jehova, ingon sa versikulo 10, magasusi sa huna-huna. Ako magasulay sa kasing-kasing. Bisan pang ngani sa paghatag sa tagsatag sa katao, sumala sa iyang mga kagawian, sumala sa bunga sa iyang mga buhat. Salamat kayo, engineer. Giangkon yun na sa Dios. Kinsa may nakasusis kasing-kasing. Ako, si Jehova, magasusi sa unahuna. Ako magasulay sa kasing-kasing, bisan pangani sa paghatag sa tag-satag sa katao, sumala sa iyang mga kagawian, sumala sa mabunga sa iyang mga buhat. Mauni mga igala o makiigsuunan. Ngano at naabot man ta ini, puntuha. At tungod kay niya ay pangutana, murag yun o kaligan yung tinuod eh. Makalibog. Sa Roma 2:13 o sa Roma 10:4, mauning duha ka mga reference nga gipaabot nga palihog kong explain ining tekstuha. Salamat. Unsa naman po ning giingon sa Roma 10:4? Ah, kana Roma 10:4. Abis, tanawang sa nato, maubaning nasa akong una-una. Ha? Nga si Kristo mang katapusas kasuguan? Maubanin niya? Maubyod. Panagnatagna rin yung manggalam kigsunan. Pero ato ang natagnaan lang. Roma 10:4. Aon sa man eh. 2:13 din nga una. Kay dili ang mga nagapatalingog sa kasuguan mao'y matarong sa tubangan sa Dios. Kundili ang mga nagatuman sa kasuguan mao ang pagamatarongon. Nga naman nga ingon ani man higala. Kita manggol nga tao, dali ra kay rabata mo idolo og tao. Dali ra kay tang mo modaig og tao. Sa laing term ana, mo admire og tao. Mo ulog-ulog og tao. Laing nailang tawag ana. Ah, kana bang imo halos kita kag tao nga pirtig yung buotana? Pastan, ha? Imo daing idol dol, idol. Halos lang kunang imong anak, imo lang ipaasawa at itong imo hanggang gaganahan. Eh, daghang ginikanan na sila magbuot sa banahon silang anak kay nindot kayo o gawa sa nindot o naong nindot po kiniya, matinahuron kayo. Nahinaikan o hatag yung anak, ipaminyo dito tungod sa pagtahod po sa anak sinikanan sa panahon nga naminyo na. Problema na kayo. Kaya nga no, wala man masusi yun ang tinuod nga nasa sulod sa kasing-kasing. Ang tao kita magtanaw tag tao, ang Dios na pasidaan yun. Uno Samuel 16, versikulo 7. Nagaingon ang Dios, ayaw yun, tanawa na Samuel, kanang makita sa tao di sa dayag. Kaya ko dili ko magtanaw, sumala sa makita sa tao sa dayag. kay tu ako nagtanaw sa sulod sa kasing-kasing. Ngunit kini may galang kigsunan, kini nga kaso, kini nga pagkasulti, kay dili ang mga nagapatalinghog sa kasiguan may matang sa tabangan sa Dios. Tinuod na. Unsa naman ang papaminaw ni mong kasiguan? Unya ang kasing-kasing na to, wala dito sa Ginoo. Marcos, Mateo 15:8-9. Kada mga prison scriba, grabe nakistik to kasuguan makigsunan. Manghukom ganina sila. Bisas ginong Hesus ilang gihusgahan, bisan ang mga apostolis ilang gihukman. Pero unsa isulti ni ginong Hesus kanila, kamo nagpasidungog kanako sa inyo lamang mga ngabil. Apan halayo kanako inyong kasing-kasing kay kamo sa inyong pagpanudlo, inyong gidoktrina, ang kalagdaan mga tao sa kawang na inyong pagsimba kanako. Mauni ang Roma 2:13, no? Sa Roma 10:4, mauna ni, na si Kristo ang katumanan sa kasuguan. Tinuod na, siya ang katapos sa kasuguan. Doon ay sugo kaniya ito may gala sa wala pas Kristo na naglandong ni Kristo. Oh, doon ay sugo kaniya ito sa mga halad-halad, kanang magsugo sila, magkasala gani ka, magdala kag halad, ha? O, kana temporaryo ra na nga balaod ha, tumanong yun ninyo na, aron mapasaylo inyong sala. O, pero maabot na gani ang gilandungan ana ng Ginoong Hesus, ayaw na magpadayon ana. Undangan na ninyo na. Musang iundang ng sugo kanya ato nga maghalad-halad para papasaylo sala. So, giundang na na diha. Musang pagkabot ni Kristo, natapos na. Bawin na may galam kayong sunan, wantay kong panahon itong panag-uban ini nga atong panag-hisgot, no? Alang sa ato igsoon, nga ito kang Will Augusto, diha sa Bukirang Bayan sa Bayawan, dalagun ang Diyos sa imo nga pagtampo igsoon, nagpadalag yung kas, kinising-kasing ni mo nga gipaabot, tinhi nga tampo sa atong tulumanon o inyong tulumanon. Bueno, sa ato ay galang panag-uban, wala naman kita'y panahon, no? Ato ni pariyo na nugma sa ato nga morning edition, may gala. Alang sa atong tanan nga makigsunan as linya karon nga ato usab nga gitagag pagtagad, salamat kaninyo nga tanan. Ngadto kang Brother Alex Gono from Davao City, maayong gabi usab kaninyo, happy Holy Sabbath sa gihapon. Minahal ako makigsunan. Ngadto kang Manday Adicor, ngadto usab kang Brother Dennis Lobo di sa Pamplona, o sa ato ubang-uban nga makigsunan na nakiguban ka na ito ni ining atong panag-uban karon. Bueno, sa atong panag-uban, wanda igong oras sigala. Sa ngalan naman sa ato nining panag-uban, sa ato nining matagkaroon niya, Disky 5 News FM, Dumaguete. O sa ngalan sa ato nga station manager sa gihapon, nga ito kang K5 Sir Bernie Cabusaw. O sa ngalan sa atong CEO and President, Doc Ramil Oy. O sa atong pikaslawak, Engineer Jyoti Migala, sa ato Chief Engineer Abu Duen, sa ato higala nga panag-uban, kini na lamang yung higala igsoon sa kanunay sa gihapon, Brother Jerry Gabaya Ayuban, magkanayon alang kanatong tanan karon nga ang Diyos, magabindisyon pa kanato sa kadagaya sa iyang mga balaan nga mapulong. Mayong gabi eh, sa makausa alang pa kanatong tanan o ang Diyos magapanalangin. Mag-ampo ta mga igsoon alang sa atong pagtapos. Dagang salamat among amahan nga langit nun. Ikaw, wala magkulang ka namo. Hinunuan, nagtubag hinun ka sa among mga pangaliya, mga pag-ampo, sa paghatag o dugang kaalam kay balos, yung balaang mapulong. Salamat nga pinaaging sibihan sa K5 News FM ng panalanginan ang tanan ng makigsunan, nakadungog o naminaw sa mga tulumanon programa ng sibihan o nagpanlangin usab ka sa tanang maempleyado sa Tibuok, Pilipinas. Salamat o Diyos sa imong managayaon nga mga pagdasig ka namo, pinagising ang balang espiritu sa makamaturan ang munisgutan, paranginan mo ang tanan nga nagpadalag mga tampo, ilabinasab sa ang kigsuunan sa matagkaroon niya nagsubaybay. Dalaygon ka sa rektapusan o diining adlang ipapahulay, hinaot nga imong pagpanlangin ka namo, hangtod sa pagsalop ining adlaw, dili ka magbiya ka namo. Salamat yung pagtubag sa among hapag-ampo, sa ngalan naman ng Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamatid.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Visio.
4: Nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Inara.
7: Tanjud kayo ang akong blood sugar.
6: Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio.
4: Nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
5: Bio.
8: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTH 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTH 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTH 500.
9: Mabalit sa mga butika.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

a cappella. Well, I feel good.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.